0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
3: Radyo on the Go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.

0: Pinas na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan!
0: Radyo Magazine.
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
0: Radyo Magazine
2: 1270.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
5: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Suave.
1: Learning from home, they be boring.
0: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
3: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Can I have your attention, please, for one more?
11: BMW.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
9: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Panggal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Viaggio Magazine. 1278 AM.
1: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
3: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
2: This is one of the success stories that really that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
0: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Magazine.
12: 1278 AM.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
17: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Philippine Standard Time is 10:02 in the morning.
21: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
22: the first and the only
21: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
22: Rainbow Radyo.
21: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Carito.
22: Rainbow Radyo.
20: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng Mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS receiver app. Para naman sa mga na-miss nyong episode na nawaiwala naman talaga, eh makikita nyo pa rin siya sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na din kami doon, kaya go go go na mga ka-Rainbow! Isang masayang Sabado sa inyong lahat, no? Happy September! Ayan, Burr Month na. Excited na ba kayo? Pero bago ang lahat, no, gusto ko lamang iparating din ang aking simpatya sa mga tao na apektuhan ng baha. Sana ay nakarecover na kayo ngayon at doon sa mga binabaha pa rin, ingat po tayo. At doon naman sa mga hindi binaha, tumulong naman po tayo. O diba? Kasi mas masaya kapag nagtutulungan. And of course, masaya din kapag sinisimulan natin ang ating Sabado with good news. Kaya naman heto na ang Balitang Bahaghari. Nagpahayag ng suporta ang Special Committee on LGBTQIA+ Affairs ng DSWD sa Quezon City Queer Creative Program Ordinance. Ang nasabing ordinansa ay naglalayo na i-amplify ang participation, visibility, protection at economic empowerment ng mga LGBTQIA+ artists, cultural workers, creatives at mga communities sa Quezon City. Kilala ang Quezon City local government bilang isa sa mga pinakanangunguna pagdating sa advancement ng LGBTQIA+ rights at opportunities. Inaasahan na marami pang ibang mga LGBTQIA+ organizations ang magpapahayag ng kanilang suporta sa nasabing ordinansa sa mga darating pang-araw. Iba talaga, no? Pagdating dito sa QC. Kaya naman ako, super proud QC resident ako. And sana nga ma-implement na tong ordinansan to para marami sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community ang mag-benefit dito. And naway, hindi lamang sa QC mangyari ito, but rather, nationwide the soonest time possible. And of course, dito na tayo, soonest time possible talaga sa pinaka-paboritong segment sa balat na radyo, ang tinaguriang pinaka-educational as of the moment. Ayan. Ang baklavolary word for the day, dahil sabi nga ng ating patron na si Mama RuPaul, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isang word na magagamit nyo agad-agad. So, ang baklavolary word for the day natin for this week ay kinaril. Di ba? May pumasok na ba sa isip nyo kung ano to, di ba? Inspired to sa ating ano paboritong Showtime host na si Karil. So, ang ibig sabihin daw nito ay ninitian lang. O, di ba? Napanood nyo ba yung interview niya? Meron tinanong sa kanya awkward question at ang sagot lang niya ay ngiti. So yun daw ang kinaril. So gamitin na natin ito sa ano, sa sentence para magamit yun na agad-agad, o di ba? Interesting. Mars, kinaril ko lang kanina yung sagot ko para wala nang issue, o di ba? Sabi nga kasi ng mga magulang natin, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Karilin mo lang, o di ba? O ayan, huwag niyo akong karilin lang ha, manood kayo at tutok na ha? Dahil maganda ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago tayo tumungo doon, gaya ng dati, isang paalala lang. Dahil lahat tayo mga miyembro ng LGBTQIA+ community ay may karapatan din naman mapakinggan ang ating mga hinanaing at stand sa mga current issues, ba diba? Dito sa lipunan. Kaya naman, pag-usapan natin yan dito lamang sa Win or Wiz, anong say mo te? Eto na nga, di ba? So, pansin nyo, ang daming issue ngayon sa gobyerno natin. Ang daming mga issue ng mga tao sa mga politiko, sa mga pinagagawa nila at hindi nila mga ginagawa. Kaya naman ang tanong ng bayan for this week, dapat daw ba na may probe period din ang mga politiko? Kagaya natin mga manggagawa, di ba normally meron parang 3 months, 6 months probationary period, titignan muna kung magpa-perform ka. Kung hindi, extend ang probation mo or ligwak ka. Ang mga politiko kasi, di ba, once elected, meron na agad silang 3 years, 6 years. So hindi pa pwedeng 3 months muna, 6 months muna, renewable thereafter. Tingnan natin ang masasabi ng ating ka-Rainbow. Pasok.
1: Dapat talaga na magkaroon ng probationary period yung mga politiko kasi para hindi naman tayo lugi kung alam mo yun, hindi naman pala magaling or nakikita natin ngayon daming mga palpak. Kung ang mga trabador merong probi period, dapat mga politiko rin siguro 3 months, 6 months para di sayang yung termino nila.
20: Maraming salamat, ka-Rainbow na dyan. Ako, ang sagot ko dyan ay win. Win na win na win. Please, oo nga naman, no? Baka naman pwede, magkaroon muna ng trial period. Ito na nga ang case, di ba? Habang binibigyan natin ng equal opportunity ang mga politiko na tumakbo, regardless of their credentials, ha? Di ba? Siguro, tama lamang na magpakitang gilas muna sila. 3 months, 6 months, ano ba yung nagawa natin? Kasi kadalasan, ako lang naman po ito, ha, ang pansin ko sa iba, kapag malapit ang eleksyon, dun bobongga na mga projects, but in between, wali. So baka naman, meron tayong para evaluation period. Ganda na, no? What can you do in the first 6 months? And then tingnan natin, kasi naniniwala po ako na ang public service, hindi lamang yan nangyayari kapag malapit na ang eleksyon. Dapat all throughout yan dahil binoto po kayo ng mga mamamayan at umaasa po kaming lahat sa inyo. Kaya naman, kung kayang-kaya naman talaga at walang dapat itago, e go na natin yung probationary period na yan. For all we know, marami rin naman sa inyo ang mareregular only if you do your work well with integrity. Ayan, diba? Integrity talaga ang kailangan. Actually, yun din yung nakuha ko doon sa interview namin kahapon doon sa dean ng UPNC PAG, no? Maganda raw na if you could change one thing about the system, it's all about having more integrity. And sa akin, naniniwala ako doon. And speaking of integrity, kailangan talaga ng integrity in practice kasi mayroong umusbong na issue kamakailan lamang, no? Na involving conversion therapy. Alam niyo ba kung ano ito? Well, offhand, naglalayon ito na baguhin ang gender orientation saka sexual identity ng isang tao, no? At gawing heterosexual. In particular, targeted to sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. So, posible nga ba ito? At ano nga ba ang mga epekto nito sa mga miyembro ng komunidad natin? Huwag kayong aalis, pag-usapan natin to. Medyo controversial ha, kaya naman naglabat din ng statement ang Psychological Association of the Philippines laban sa practice na ito. Curious na ba kayo? Huwag kayong aalis, tutok lamang dito sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
14: Interesting na usapan.
23: Hindi heavy.
24: Tugtugang chill.
25: Suave.
26: Learning from home, baby boring.
27: Radyo Magazine.
28: 1278 AM.
29: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
30: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
29: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
30: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
29: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
30: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
29: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
30: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
31: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
31: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
33: from PBS,
34: Presidential Broadcast Service,
35: and Radyo Magazine.
28: 1278 AM.
36: Servisyong kailangan.
37: Servisyong kailangan.
36: Direkta mula lokal na pamahalaan.
38: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
28: Radyo Magazine. 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
21: Rainbow Radyo. Rainbow, Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Seltz tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Ayan, at tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Nakatutok pa rin kayo sa Radio Magazine, 1278 AM sa inyong dalapihitan. O di kaya naman watch na sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Gaya nga ng aking nasabi no kanina, very controversial ang topic natin for today, no, involving conversion therapy. On a personal note, ako naniniwala ako na ang pagbabago ay personal choice dapat. Pero paano nga ba kung napipilitan ka lang dahil sa kagustuhan ng ibang tao o ng isang sektor o kaya pressures ng society. Tama ba ito? At ano nga ba ang mga masasamang epekto nito sa taong nag-undergo ng sinatawag nilang conversion therapy? So malalaman natin yan, pag-usapan natin yan today kasama ang ating expert on board via Zoom, no? Isang psychologist at UP professor, walang iba kundi si Prof. Jolyan Fornelios. Prof. Jolyan, ayan! Ay, medyo mahina po, Prof.
0: Hello po.
20: Ayan, okay. Ayan. Na. Oo. Ayan, di ba? Parang binabagyo yata kasi tayo, di ba? Oo.
0: Opo.
20: Ayan, okay lang nga. Ayan, naririnig ka na namin. Maraming salamat sa pagpapaunlak, Prof. Jolyan.
0: Walang anuman po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
20: Ayan. Prof, simulan na natin, no? Kasi napaka-controversial ng topic natin. Pero siguro para mas maintindihan na ating mga ka-Rainbow na listeners and viewers natin, paano nga ba na-form ang gender identity, tama ba? Or sexual orientation ng isang tao? Para maintindihan natin kung ano ba yung binabago nitong mga taong to, di ba? So doon muna tayo magsisimula.
0: Alright po, sige po, Coach Mike. Pag sinabi po nating identity, no, or in this particular case, gender identity, no, ito ay lumilitaw doon sa interaksyon, no, ng biology, no, ng psychological na pag-unlad, ng ating mga relasyon, kultura, no, struktural na panlipunang mga organisasyon, at saka mga life experiences, no. So again, kung titingnan natin ito, no, sa lente ng psikolohiya, no, ito yung pakiwari natin kung sino tayo, the psychological sense of who we are, no. And again, from a developmental point of view, tinitignan ito bilang isang developmental na proseso, no, na kung saan yung isang individual ay binabalanse niya, no, nagdi-negotiate siya between sa tingin niya sa sarili niya, no, sa tingin ng ibang tao sa kanya, no, sa kapaligiran kung saan siya napapasama, no, sa mga kondisyon kung saan siya makikita, pati na rin sa kung sino siya o kung sino yung taong gusto niyang maging, no, sa hinaharap, no. So again, this is the psychological sense and a negotiation process.
20: Ayan, sige. So doon muna tayo. Linawin ko lang, Prof. Jolyan, no, tama ba ang pagkakaintindi natin na parang ito ay nagmumula mula sa iba't ibang mga
0: salik or factors.
20: Oo, yes, na nakaka-impluwensya sa isang tao, tama ba? Itong gender identity na to.
0: Right.
20: Now, meron din kasi, quickly, sabihin lang din natin, no, nabanggit ka makailan din ng isa sa mga experts on board namin na si Dr. Camille Garcia, yun sa face-to-face, na napatunayan din daw na meron genes din pagdating sa halimbawa pagkakaroon ng gay genes or pagiging homosexual. So, pwede rin ba i-consider to na part din ng na formation ng gender identity ng isang tao na pinanganak siyang ganon?
0: Oh yes po, kasi pag tinignan naman po natin, Coach Mike, no, yung identity, no, so basically tinitignan niya, no, ng maraming branches ng psychology bilang biopsychosocial, biopsychosocial, no. So ito ay paghuhugpong, no, ng biology, no, ng psychology at saka social development.
20: Ayan, o mga ka-Rainbow ha, pwede rin na meron nga tayong tinatawag na gay genes daw. So pwede rin na meron na kayo noon pagkapanganak, di ba? So yan.
0: Yes po. In fact, Coach Mike, no, kagaya nung episode natin on gender dysphoria, nabanggit ko po na may mga pananaliksik, no, na as early as 4 years old, no, alam na, no, ng isang individual yung kanyang gender identity.
20: Oh, grabe, no. Actually, ngayon nga, feeling ko pabata na ng pabata, eh. Diba? Yung mas nagiging in-tune sa kanilang mga gender identity at sexual preferences. And on that note, ito nga yung sabi natin, Prof. Jolyan, no. Ang mga tao kasi sa paligid natin, diba, minsan nababahala sa gender identity, diba, ng kanilang mga anak or mga kakilala nila. Kung kaya't sumasailalim or minumungkahi nila na sumailalim sa conversion therapy. So, para sa mga listeners and viewers natin, could you kindly explain, ano nga ba itong conversion therapy na to?
0: Right, no. So actually yung nabanggit niyo po coach kanina tama po 'yun, no. So kapag sinabi po natin conversion therapy, no, ito yung mga pamamaraan, no, na ginagamit upang pagtangka ang baguhin ang sexual orientation o gender identity ng isang tao, no. In other words, no, halimbawa kung ikaw ay isang gay man, no, at mag-undergo ka ng conversion therapy, ang layunin nito ay gawin kang heterosexual, no. So kaya siya conversion kasi kino-convert ka into a heteronormative na pagtingin, no. Kung ikaw naman ay let's say for example transgender, no, layunin ng conversion therapy na gawin kang gender conforming, no. In other words, kung gagawin pa natin itong mas simple, no, sinasabi ng conversion therapy na may mali sa kung sino ka at kailangan kang baguhin, no. Again, may mali sa kung sino ka at kailangan kang baguhin.
20: Parang ang harsh naman nun, di ba? Parang yes, sobra namang judgment yung part na yun. Gender lang ang ginawang basis. Pero Prof. Jolyan, offhand, ano ba yung nagda-drive sa mga tao para sumailalim dito? Ano yung mga factors na nakaka-influence sa kanila para, o sige na nga, mag-conversion therapy ako, or mapo-force sila na mag-undergo nito?
0: Alright, sa maraming literatura po, no, pananaliksik sa psychology, no, nagmumula po yung pagnanais ng isang individual na mag-undergo ng conversion therapy dahil sa pressure, no, mula sa pamilya, no, sa kanilang relihiyon, sa kanilang kultura, pati na rin mula sa kanilang mga kaibigan, no. So even though may mga pananaliksik na nagsasabi na harmful and possibly ineffective yung conversion therapy, marami pa rin, no, yung sumasailalim dito dahil nga doon sa pressure.
20: Ah, okay. Ako meron lang ako question of Hana, kasi come to think of it, tinatawag nilang therapy ito. But now you're telling me that it's quite harmful, which is totally opposite as a normal tao. Diba, ang intindi ko kasi sa therapy, yung makakatulong sa'yo eh.
0: Right.
20: Anong nangyari doon? Bakit tinatawag siyang ganun?
0: Okay po. So kung sisipatin po natin, no, yung history, no, ng psychology talaga, no, LGBT psychology, no, binabanggit na noong 1952, no, bahagi ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ang term na homosexuality bilang isang mental disorder, no. So of course, current research evidence would tell us na yung term na homosexuality, hindi na natin yan ginagamit sapagkat ito ay derogatory at saka stigmatizing. No? So, ganun siya. But again, noong 1952, kabahagi, no, ng DSM-1 yung homosexuality. Ngayon, dahil sa tinatawag natin gay rights movement, no, lumakas, no, yung pakikibaka na tutulan at tanggalin, no, yung pagiging homosexual bilang isang sakit. Kasi napatunayan naman na hindi ito isang karamdaman. No, lumakas at umigting, no, yung again, pakikibaka. At dahil doon, no, ang APA, no, yung American Psychological Association, tinanggal sa DSM noong 1973 yung term na homosexuality, no. So dream up nila yon bilang isang mental isang psychiatric diagnosis. At again, sa maraming pananaliksik na ginawa nila, no, noong 1997 naman, no, inadopt ngayon ng APA yung resolution to discourage, no, changing sexual orientation. So ito yung simula ng pakikibaka, no, na tanggalin yung mga pamamaraan, no, ng conversion therapy, no. Tapos gumawa pa sila ng maraming pananaliksik noong 2009, no. So gumawa sila ng systematic literature at nakita nila dito, no, na harmful nga at potentially ineffective. Harmful and potentially ineffective ang conversion therapy po.
20: Ayan, dahil nga nabanggit mo na rin, no, Prof. Jolyan, that it can be harmful and potentially ineffective. Paano nga ba ginagawa itong conversion therapy? Would you have any idea on how it's done?
0: Opo. Actually po, bilang isang psychologist, no, hindi naman na ito tinuturo doon sa sa mga coursework, particularly because ayun nga, napatunayan siyang mapanganib at hindi naman siya epektibo.
20: Eh, saan nakukuha ng ibang tao yung mga pinagagawa nila?
0: Right. Pero po, nag-research naman po ako, Coach Mike, no? And paano nga ba siya ginagawa? Iba-iba, no, yung pamamaraan. Kapag sinabi po natin conversion therapy, no, it's a branch, no? It's a collection of many techniques. Mm-hmm. No, so halimbawa, posibleng maging talk-based therapy ito, mm-hmm. kung saan titignan halimbawa yung pagiging gay mm-hmm. or pagiging bisexual or transgender bilang nag-uugat doon sa trauma, no, sa attachment mm-hmm. issue, mm-hmm. no, sa kakulangan sa pagiging lalaki mm-hmm. o pagiging babae, no. Mm-hmm. In other words, layunin ng mga talk-based approaches ng conversion therapy na i-monitor, mm-hmm. i-resist, to, o pigilan yung mga LGBTQIA feelings, no. So, mm-hmm. yan yung pinaka milder form, no. So, talk mm-hmm. therapy, yung mas mga mapanganib na mga pamamaraan, no, could mm-hmm. actually have what we call as behavioral approaches, no. Mm-hmm. So ano naman ito, no, pumapasok dito yung tinatawag nating aversive conditioning, no. Mm-hmm. So paano ba ito ginagawa, no? So in clinics, for example, noong unang panahon, no, noong before 1969, no, ang ginagawa nila is that magpre-present sila ng same-sex stimulus, mm-hmm. no, at kapag nakaramdam na aroused ang isang mm-hmm. person, no, kukuryentihin nila sa scrotum.
2: Wow.
0: So okay. Yan, no, so napaka-harmful ng ganitong klase ng practice, no. Tapos yung mga modern na mga pamamaraan naman, let's say for example for our transgender brothers Uh-oh. And sisters, no, yung ginagawa naman doon sa conversion therapy para baguhin sila upang maging gender conforming, i-reinforce yung mga gender conforming behaviors. Let's say for example, transgender ka, trans woman, no, pag naglaro ka halimbawa ng baril, for mm-hmm. example, baril-barilan, mm-hmm. o i-reinforce ka ngan, i-reward ka, bibigyan ka ng chocolates or money, so ganyan siya.
2: Oh my God.
0: So, those are behavioral approaches, no, that's under conversion therapy. Meron din ditong, Coach Mike, tinatawag na spiritual deliverance, na kung saan, ala, i-pray over ka, yes. no, papalayasin nila yung, for example, masamang spirit
2: sa'yo. I think that's one of the ano more common things that I've seen, whether sa social media or sa Netflix, actually. Diba? Mm-mm. Meron nga mga documentary, I think it was entitled Pray Away yata. That talked Mm-mm. about ito yung ginagawa right. na conversion therapy. Ang dami pa ng mga ano, no, mga
0: pamamaraan.
2: Pamamaraan na
0: tas, Coach Mike, ito yung pinaka-interesting na pamamaraan. Ito yung modern form of conversion therapy. May tinatawag na po silang celibacy-oriented approaches, no, na kung saan ang layunin, hindi ka naman namin planong gawing heterosexual ulit, pero pigilan mo yung LGBTQIA feelings mo. In other words, don't act on it, no? I-suppress mo lang and bawal kang magpakita ng pagmamahal, ng attraction, no? So, ganun siya.
2: Hindi, parang ganun din yun.
0: Yeah, exactly.
2: Di ba? Exactly. Parang ganyan. Ang dami pala, no, na waste. Kaya lang, again, mabalik sa akin yung sinabi mo, Prof, na parang at the end of the day, it's, alam mo yon, harmful and not proven to be effective.
0: Effective.
2: I guess right. ito na tayo, no, dako na tayo sa next part ng ating ano discussion, kung saan dahil nga ang mga tao ay kagaya ko na maaring maraming misconception about it, kasi alam nyo, nakakalungkot mga ka-Rainbow na hindi ito nadi-discuss, pero napaka-prevalent pa rin sa society natin ang conversion therapy. So ito nga ang pagkakataon natin para malaman naman ano nga ba ang totoo at ano nga ba ang mga myth lang pagdating sa conversion therapy. So Prof. Jolyan, ganito yung gagawin natin. So no, magbabanggit ako ng myth and then sabihin mo lang kung true or false, and then a short answer why, para noon ito yung babalikan natin after the break mamaya. Okay?
0: Right.
2: Mayroon lang ako limang pinapare dito, so isa-isahin natin muna, Prof. Jolyan.
0: Sige po,
2: no?
0: Coach.
2: So ang unang myth ay conversion therapy actually works daw.
0: Again, balikan po natin, that's actually false idea, no? It's a misconception basically, kasi sabi nga natin walang mapagkakatiwala ang ebidensya sa pananaliksik, no, na nagsasabi na ito ay gumagana. In fact, no, kung titignan po natin yung major professional mental health organizations kagaya ng American Psychological Association, ng Psychological Association of the Philippines, at ng Pambansang Saman sa Sikolohiyang Pilipino, sinasabi nila na ito ay ineffective and potentially harmful.
2: Ayun, marami pa yung mamaya. Okay, aalis. Oh, ito. Pangalawa, nabanggit na, actually feeling ko ano eh, na nasagot mo na eh, kasi nabanggit mo na harmful siya. Harmless nga lang daw, na talk therapy ito, usap-usap lang, ganyan.
0: Opo. Again, that's actually a misconception. That's false. Particularly because nakita nga natin kanina, no, it's actually a compendium, no, a lot of techniques, no. Mm-hmm. So hindi lang siya usap-usap, may pangungorienteng nagaganap, no. May mga spiritual Katins. Deliverance, no.
2: Oo, may
0: so,
2: mga bugbugan 'yan sa Netflix. Manood po kayo, promise talaga.
0: Right.
2: 'Di ba? O pangatlo, Prof. Jolyan, voluntary daw ang pag-undergo ng conversion therapy.
0: Ay, that's not true po. Sa maraming pagkakataon, no, yung mga taong nag-undergo, no, ng conversion therapy, again, sila ay napre-pressure ng kanilang relihiyon, ng kanilang mm-hmm. pamilya, ng kanilang mga kaibigan. Gusto ko rin po itong bigyan, Coach Mike, ng importansya, no, sa ating palutuntunan mm-hmm. na yung pag-consent, no, sa pag-undergo ng therapy does not guarantee that a practice is safe or effective.
2: True,
0: no, so hindi porket pumayag ako, no, ginagarantiyan na niyan na ang isang therapy, for example, in this case conversion therapy, ay ligtas at epektibo.
2: Tama naman, 'di ba? At minsan ang sad doon, Prof. Jolyan, no, ang biniblame pa kung sino yung pumayag pag
0: right,
2: hindi nag-work
0: exactly.
2: out yung ano. Sige, moving forward, ito naman yung next natin. Nabanggit nyo nga, no, na may pressure from religious sectors. Tama ba na religion lang daw ang basis ng pagkakaroon or nag-i-implement ng conversion therapy?
0: Ay, hindi po totoo yan, Coach Mike, no. So hindi lang po religious sectors. In fact, kung titingnan po natin, no, sa history ng psychology, may mga psychologists, guidance counselors, mga social organizations na nagpro-promote ng conversion therapy.
2: Naman. Okay, mamaya na. O sige, and last one, ito lang po. Ang pagbaban daw nito, kaya naman hindi pa, wala pa kasing ano eh, para sa Philippines wala pang parang nationwide ban pagdating sa conversion therapy. It would ano daw kasi, violate the freedom of speech and religious beliefs. True or false?
0: That's not also true, Coach Mike. No? Always nating tignan, no, na kapag magpro-provide tayo ng intervention, no, nasa ethical na responsibilidad ng isang psikolohista, for example, or therapist na siguraduhin na ethical at batay sa ebidensya yung kanyang mga practices na ginagawa, no. So in other words, hindi ito paglabag doon sa freedom of speech at saka freedom to choose one's religion. Ito ay ethical na responsibilidad, no. Dapat tignan natin kung gumagana at ethical ba, no, yung mga pamamaraang ating nirerekomenda sa ibang tao. Yun lang,
2: oh,
0: po, Coach.
2: Ayan. Mike. Oh, first half pa lang tayo, mga ka-Rainbow. Ang dami na nating natututunan ukol sa conversion therapy. Huwag kayo alis. Magbabalik po tayo. At sa pagbabalik naman natin, pag-uusapan na natin kung kanina mga myth ang napag-uusapan natin at mga hindi totoo. Ngayon naman, pag-uusapan natin pag tayo nagbalik ang katotohanan sa likod ng practice na ito. Huwag kayo aalis. Dito lamang tayo. Tutok lang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.

0: Legacy, 1278 AM.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
5: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
5: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
5: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
5: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radyo at pag-usapan pa rin natin ang conversion therapy at kasama pa rin natin si Prof. Jolian Fornelius. Ayan, Prof. Welcome back.
9: Hello po.
8: Ayan. Hello po, Coach Mike. Sobrang ano, ang dami ko natututunan dito sa topic na to, no? And hopefully, pati mga listeners and viewers natin ay natututo kayo dahil napaka timely and relevant nito and lahat tayo dapat ay very much aware ukol sa mga ganitong mga issues sa lipunan natin, no? So balikan naman natin, gaya nga ng sabi ko bago tayo mag-break, alamin naman natin, kanina nabanggit mo na, Prof. Joliana, meron ngang mga hindi magandang epekto ang conversion therapy sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community na nag-undergo nito by, take note, by force. Okay? So, yes. Lilinawin natin yon ha? Lilinawin natin yung kadalasan dahil lamang sa mga pressure ng mga tao sa paligid natin, di ba? So, ito yung ano natin. Ano nga ba itong mga sinasabi mong masamang epekto nito? Siguro maganda, Prof. Jolian, hati-hatiin natin sa emotional, sa mental, di ba? At sa social aspects ng isang tao.
9: Okay po, no? So again, sige po Coach Mike, no, tignan natin ano nga ba yung epekto, no, ng conversion therapy, no. Mm-hmm. Sa maraming pananaliksik, no, kagaya ng ginawang systematic review, no, ng American Psychological Association, no, ng APA, sinabi nila na ilan sa mga epekto ng conversion therapy ay yung shame at saka guilt, no. So nahihiya ka tungkol mm-hmm. sa sarili mo, no, nagigilty ka sa pagiging gender diverse, mm-hmm. no. Minsan yung taong nag-undergo ng conversion therapy ay maaari pang makaranas ng depression or anxiety,
8: mm-hmm.
9: no, posible rin, no, na nabanggit din ito ng EPA, no, na posibleng makaranas ng lower self-esteem, no, bumababa yung pagpapahalaga, no, ng isang individual sa kaniyang sarili dahil nga inaatake nito yung pagiging mm-hmm. ikaw, eh, 'di ba, yung tagline nga natin kanina na may mali sa iyo kaya kailangan mm-hmm. kang baguhin, no. So isa 'yon sa mga binanggit ng APA. Bukod sa emotional distress, Coach Mike, mm-hmm. no, nakita din na magiging traumatizing yung pag-undergo ng conversion therapy para sa iilan, no. So yung iba nato-traumatize talaga,
8: mm-hmm.
9: no. So ganun siya. Of course, yung social impacts naman nito, no. Ang isang individual na nag-undergo ng conversion therapy ay maaaring makaramdam na siya ay isolated mm-hmm. mula sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad, no. So you feel alone, na parang mm-hmm. wala kang kakampi, no. So that's very problematic talaga.
8: Actually,
9: and very sad,
8: oo.
9: No. At ito po yung pinakamalala, Coach Mike, no, na sa ilang pagkakataon, no, in some people, conversion therapy might lead people to experience suicidal thoughts or suicidal attempts.
8: Oo. Di ba, huwag niyong minamaliit lang yung mga ginagawa niyong yan. Hindi po biro itong ano, conversion therapy na to, no. Offhand, Prof. Jolyan, no, kasi ako, may mga nababasa rin naman ako. Okay, na mga posting ng ilang mga grupo na nagsasabi na may testimonial sila na successfully, quote unquote, na bago nila, 'di ba, yung gender ng isang tao. Halimbawa, dati akong gay, naging straight ako, tinalikuran ko yung pagiging lesbian ko, ganitong gawin niyo, scandal QR, mga ganyang ano. Ay, totoo to, ha? As in, totoo. Hindi ko lang pinost, pero nakakabasa po ako ng mga ganun. Ano masasabi nyo dito sa mga claims niya ganito?
9: Very interesting po yung mga ganyang post, Coach Mike. Mm. No? Pero again, kung pagbabatayan po natin yung ebidensya, no, ng psychological literature, no,
8: mm-hmm.
9: again, hindi siya effective at potentially harmful. Maaaring, no, yung mga pangyayaring gano'n na nabago raw, no, no, di umano nagbago, no,
8: mm-hmm.
9: we can actually say na parang kinubli lang ng tao yung kanyang LGBTQIA feelings, no. So posible naman po yan because of shame and guilt, no, ikukubli niya na lang yung kanyang nararamdaman, no, and then kaya siya i-claim na nabago namin to.
8: Parang ano, meron pa rin pressure, no, to conform kahit na ganun,
9: exactly.
8: Eh,
9: oo.
8: And change dahil yun ang napapaligid sa iyo, whether it's an mm-mm. organization or whatever group mm-mm. there may be. Wow.
9: Opo. Coach Mike, yung social isolation, it's punishing in itself, eh, kasi
8: totoo naman,
9: hindi na ikubli yung kanyang
8: Ayan. Oh, medyo nawala si Prof, no, dun sa ano. Pero sabi nga niya, habang nag-uusap kanina, no, napaka-harmful naman talaga nito, itong ano, conversion therapy na to. At dun sa mga nagkiklaim na may nabago, gusto ko yung sinabi niya na maaring kinukubli lang. Again, sabi nga niya, dahil wala pang literature or proof talaga na nag-ano, effective ito, eh talaga namang napakahirap, 'di ba,
9: right,
8: na patunayan. Ayan, nandiyan na uli si Prof. Ayan, oh sige.
9: Opo.
8: Ayan, Prof. Oh, welcome back. Ayan, oo.
9: Hello po.
8: Oh, parang sinumpa tayo ng mga nagko-conversion therapy. Hindi kayo magtatago.

0: Yun ko naman, bigla ko naisip, no, kasi kanina pa naman natin pinag-uusapan at nalaman nyo na rin mga ka-Rainbow na may mga harmful effects nga ito. Diba? Na maaring magresulta ultimo sa trauma ng isang tao. Bakit nga ba hindi nagkakaroon ng nationwide ban, diba, dito sa Pilipinas given itong mga ito na, sabi mo nga Prof. Jolyon, meron namang evidence eh. Diba? May literature naman. Bakit sa ibang bansa, illegal na ang conversion therapy? Pero bakit kaya dito sa atin, hindi pa? Ano yung kulang? At ano yung dapat?
1: Sa palagay ko, Coach Mike, well, number one, kailangan talagang explicitly i-point out yan. No? Pero again, if you're going to study the ethical guidelines of provided by the Psychological Association of the Philippines, malinaw naman doon na nakalagay na dapat hindi tayo mag-conduct ng harm. No? So kung ikaw ay isang clinician, no, it's your responsibility, I think, to look at the literature kung harmful ba yung mga therapies na ginagamit mo. Kasi implicit naman yun sa batas eh.
0: So
1: you have RA 10029 telling us that, again, we don't have to do harm to our clients and ensure that they benefit from the practice they subscribe to.
0: Siguro ako ngayon, paging government, di ba? Baka naman pwede na nating gawing batas talaga na iba.
1: Okay, institutionalize.
0: Di ba?
1: Institutionalize.
0: Yan.
1: Nasa institutionalization naman din po yan, Coach Mike.
0: Yes, at kung sino man ang dapat mag-push forward na way magamit nyo itong episode na to para alam nyo, di ba, na talagang issue ito. Kasi minsan kailangan gisingin lang kayo eh, di ba? So, ayan. Sige, Prof. Jolyon, isa pa na naisip ko bigla. For those who have undergone itong conversion therapy nga, nasabi mo nga, may mga harmful effects naman, di ba? And even, can even result to trauma. Pwede ka ba mag-file ng case sa mga ganun? Hindi ko alam ha, pagdating sa mga practitioners. Kasi may nakita ko, di ba? Yung sabi ko nga, practitioner siya, di ba? At nabasa ko doon sa isang ad na parang psychologist din siya. Pwede bang mag-ano? Pwede ba mag-file yung halimbawa, yung isang tao? I'm not sure pagdating sa mga ethical practices nyo.
1: Right. Actually, Coach Mike, paumanhin, hindi ko po yan masasagot ng informed, no? Kasi that borders towards the legal side, no?
0: Yeah.
1: So, hindi ko po alam talaga yung sagot. Mm-hmm. Pero again, take note, pwede rin naman at least magsulat man lang sa PAP about this particular practice, no? So, at least sa ethics, pwede kasi siyang pag-usapan, eh. So, probably reprimand, no? So, mga ganun muna. Pero insofar as legal cases na are concerned, paumanhin po, hindi ko po siya kayang sagutin.
0: It's okay. It's just, alam mo yon, parang top of mind sa akin na, oo nga, no? Parang sinira nito yung buhay ko. Pwede ba ako magreklamo? Lalo na kung na-force lang naman ako dito. But then again, sige, thank you po doon, Prof. Jolyon. And on that note, Prof. Jolyon, I am sure, di ba, dahil ang sad point dito, hindi lahat ng mga tao nag-undergo ng conversion therapy ay nag-speak up about it.
1: Right.
0: Diba? So, maaari na may nanonood sa atin ngayon na pinipilit sila or nag-undergo nito, ano yung mga message mo sa ating mga listeners and viewers who are perhaps, alam mo yon, nandito sa crossroad na to about conversion therapy?
1: Maraming salamat po, Coach Mike, no? So, para sa ating mga tagapakinig, no, mga ka-Rainbow Radio, no, ang pagiging LGBTQIA ay hindi sakit na kailangang gamutin o baguhin, no? Ang conversion therapy ay walang matibay na ebidensyang nakakapagpabago ng sexual orientation o gender identity. At maaari pa itong magdulot ng panganib, no? So, sa halip na sapilitang baguhin ang isang tao, piliin po nating makinig, umunawa at rumispeto, no? Hindi natin kailangang pwersahing baguhin ang ating mga sarili para lang maging karapat-dapat sa pagtanggap at pagmamahal, no? Yun po yung nais kong sabihin. At to end this particular message, let me assure people, no, at least give this word of wisdom, na sapat ka, karapat-dapat ka, at mahalaga ka, anuman ang iyong kasarian, sexualidad o identidad. Yun lang po, Coach Mike. Maraming salamat.
0: Ganda. More than sapat ang shinare nyo sa amin ngayon, no, Prof. Jolyon. Pero bago pala magtapos to, mga ka-Rainbow, merong mga ano ha, local city ordinances pala. So nakita ko to, Prof. Jolyon, na ang Quezon City pala, meron gender inclusive health ordinance that actually prohibits ano, conversion therapy.
1: I see.
0: Yes.
1: So that's good.
0: And
1: thank you very much for that.
0: And promotes gender affirming care, Mayor Joy. At hindi lang QC pala, pati Bataan.
1: Oh yes.
0: Ayun. So, ayan, sana yung ibang mga sana yung mga ibang mga municipalities natin ganun din ang gawin, no, na magkaroon tayo ng mga ordinances about gender inclusive ordinances that would prevent conversion therapy, kasi kailangan po natin. Yan. Again, Prof. Jolian, bago tayo maghiwalay, saan kanila pwedeng kontakin, lalo na, 'di ba, kung may mga issues sila about conversion therapy and perhaps their mental health as well?
1: Alright, una ko pong bibigyan Coach Mike ng pagkakataon na banggitin na kapag may mga concerns po sila about their mental health na related doon sa kanilang gender, sexual orientation, and gender identity, maaari po nilang i-contact yung Psychological Association of the Philippines, no, LGBT SIG, no. So una yon, no, because institutionalized na na program or at least segment ng PAP, no. As for me po, Coach, maaari po nila akong i-contact, no, sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center, no. Ang aking clinic schedules po is Wednesdays to Fridays, no, 6 p.m. to 10 p.m., no. They may contact Miss Judy, my secretary, at 0919-075-2636. Yun lang po, Coach Mike. Thank you very much po.
0: Maraming salamat, Prof. Jolian, sa isang napaka-interesting at powerful na conversation about conversion therapy. Naway marami tayong matulungan in the process, and I look forward to having you on board again soon para na naman sa iba pang controversial topics ukol sa LGBTQIA+ community. Maraming salamat at mabuhay
1: ka. Maraming salamat, Coach Mike. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po.
0: Ayan. Yan po si Prof. Jolian Fornelius, isang psychologist na nagbigay linaw ukol sa conversion therapy. Grabe, ang dami kong natutunan today, no? And more than ever, I would like to push for the banning of this practice. So, isa sa mga natutunan ko, again ha, galing nito sa expert, na walang proven na effective results ang conversion therapy. So, let's just drop it. And pangalawa siguro na gusto kong emphasize na lagi ko namang ginagawa is that as you are, regardless of your gender, you deserve to be heard, seen, felt, and celebrated, and most specially, respected. So don't let anything or anyone make you feel otherwise. Ayan. So, eto na nga mga ka-Rainbow. Kung na-miss nyo ang episode na ito, ay balikan nyo lang sa Rainbow Radio Facebook page o di kaya naman sa Radio Magazine Facebook page. Naka-up na siya mamaya at abangan nyo ang mga bonggang reels ni Prof. Jolian Fornelio pag nalabas na ng social media natin. Now, as like before, lagi natin tatandaan, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan dahil dito walang iwanan. Sa Rainbow Radio, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis. Hanggang sa muli, see you again next Saturday. Isa na naman nagbabagang isyu ang ating pag-uusapan, kaya tutok na sa Rainbow Radio.
2: Rainbow Radio. Rainbow Radio. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio. Publiko.
3: Radio Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home may be boring.
9: Radio Magazine.
10: 1278 AM.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
14: Maganda bang takbo?
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
14: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
14: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang tangi kong pag-ibig.
17: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
16: Dungawin Mo
17: Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. more than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang Mabuhay Singers, and of course, the King of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
26: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
27: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad!
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: This is a public service announcement.
29: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
28: This is a public service announcement.
30: A public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine, 1278.
31: Bubungad sa umaga.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
34: Agahan hanggang hapunan.
33: 66 Impormasyon.
35: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
3: Hello and good morning sa ating lahat. It's another Saturday at tayo ngayon ay nasa Mind Matters, Conversations on Mental Health. Tayo po ay nasa episode 73 na tayo today. Ang bilis, no, ng panahon. And before we start, of course, sana you are all doing well. Ngayon ay makulimlim ang ating araw, but it has been raining the past few days. Sana lahat tayo ay safe today and always. So, again, sa ating episode 73 na tayo akumuli, si Dr. Joan May Perez Rifarial from the Philippine Psychiatric Association. And tayo ngayon ay ang ating pag-uusapan for our episode for today is on aging well, how to integrate or integrating, no, ang ating mind, body, and social well-being sa ating mga elderly. Of course, hindi lang to about elderly, ha. Lahat tayo, of course, ay makaka-relate din, no, for everyone ang ating episode for today. But bago tayo mag-start, tayo ay magpapasalamat muna sa Radyo Magazine, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Officer in Charge, Alan Alianige. Radio Magazine, Station Manager, Ms. Marinella Texon. Technical Team, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, and Camille Umali. Sa ating Executive Producer, Jared Moreno. And Stinger Voiceover, my friend, Mitzi Colleen Aguinaldo. And balik tayo sa ating topic for today. Aging well. Kapag pinag-uusapan natin ang pag-age, no, or yung ating pagtanda, madalas ang unang pumapasok sa ating isip ay physical health. Tama ba? Ang naisip kaagad natin pag sinabing aging, it's about taking our maintenance medications. Sino sa atin ang meron ng mga maintenance medications, diba? Sa ating mga audience, no? And mga check-up, blood pressure, hypertension, diabetes, at iba pa ng mga medical problems. Pero may isang mas malaking question na gusto natin pag-usapan ngayong araw, which is ano nga ba ang ibig sabihin ng para maging or ang pagiging well, na habang tayo ay nag-age or tumatanda or nagmamature. So, mamaya, no, pag-uusapan natin to with our guest. Napakagaling ng ating guest for today. So, ibig ba sabihin ito is wala tayong sakit pag sinabi nating aging well? Does it mean na we are free from any disease? Or meron pang, is it more than that? Kasi kung masakit ang katawan, pwedeng maapektuhan, no, yung ating mood or yung ating emotions or ang ating, ano pa ba, kung siguro kung, di ba, na feel nyo na ba yon? Pag masakit ang ulo, parang hirap din tayo, no, na to focus. Maybe affected also, no, ang ating cognition, ating brain function, or pwedeng magbago also, no, pag tayo ay nag-age. Nagbabago kaya ang ating mga relationships, ang ating mga role sa buhay, or sense of connection. So ito yung mga tatanungin natin mamaya, no, sa ating napakagaling na guest for today. So, sana ay maalala natin na, diba, it's always an interplay of all of these aspects, na itong mga aspeto na to. So we need to look at the whole person. Holistic dapat, na? So it's important, not only, itong kwento natin today, yung ating discussion, it's not just for our lolos or lolas. Of course, ito din ay napaka-important kasi kung tayo ay blessed enough, na, to live longer, ay sana we will eventually experience aging, diba, in one form or another. And so with that, pag-uusapan natin ngayon ang aging well. Kung samahan niyo po kami sa isang makabuluhang usapan, may chance din po kayong magtanong ng live. I-comment lang sa ating Facebook page na ng Radio Magazine. 12:78 a.m. Send your questions or yung inyong mga experiences, kung meron kayong experiences or comments, to participate in today's discussion, and let's make this a very meaningful conversation together. At ngayong umaga, tayo ay very blessed. Speaking of being blessed, tayo ay very blessed kasi para mas malawak ang ating pag-intindi nitong ating topic for today on aging well, kasama natin ang someone na whose work has been closely connected with the mental health and overall well-being of older adults. Our guest is Dr. Robert, or mas kilala siya bilang Dr. Bong Buenaventura. He is a diplomat of the Philippine Board of Psychiatry and a Life Fellow of the Philippine Psychiatric Association. He completed ang kanyang postgraduate training in Psychiatry of Old Age at the New South Wales Institute of Psychiatry in Sydney, Australia, giving him a specialized training and experience in understanding the mental health concerns of people in later life. Malawak din po ang kanya experience in the field. He has served as chief of the psychogeriatric unit at UERM, MMC College of Medicine, at as the medical specialist, or as medical specialist and chief of the geriatric units ng National Center for Mental Health. Currently, siya po isang consultant psychiatrist at visiting lecturer at the UERM MMC College of Medicine, at siya also ay isang associate professor too for human lifespan and psychiatry at La Consolacion University Philippines College of Medicine. And so, at marami din siyang mga roles. Hindi lang siya nasa academe. Kasi yung kanina puro academe, na? So, and of course, yung kanyang training. But, nag-serve din siya sa aming, sa aming association po in very important leadership roles as president of the Philippine Psychiatric Association from 2023 to 2024. At kasama ko siya during that time kasi ako po ang kanyang naging board secretary during that time. And siya also ay naging chairman of the specialty board of Philippine Psychiatry during the same period. And so with that, we are happy to have him with us today because our conversation is not simply about mental illness in older adults, but tutulungan niya tayong pag-usapan ang mas malaking picture, which is how the mind, the body, relationships, independence, and sense of purpose all come together in shaping well-being as we grow older. And so with that, Dr. Bong, good morning. Welcome to Mind Matters, ang ating programa from the Philippine Psychiatric Association. Hi, Dr. Bong!
1: Mabuhay at magandang umaga, Dr. Joan, at saka sa mga taga-subaybay ng programa mo. I'm very pleased to be with you this morning.
3: Dr. Bong, programa natin ito, Dr. Bong.
1: Oh, programa
3: Philippine
1: natin.
3: Psychiatric Association. But Dr. Bong, really, na, kasi of course, this is also very timely. Very important ito kasi we know na lahat tayo, kaya nga sabi ko, Dr. Bong, di ba? It's not just for our lolos and our lolas, but also for everyone. Na? Kasi lahat tayo, hopefully, and we will be blessed, no, to reach that age, na, pagiging older adults. So, Doc Bong, let's start muna with a big picture question. Ano nga bang ibig sabihin, Dr. Bong, pag sinabi natin na, quote-unquote, aging well? What does it mean?
1: Okay. At the outset, ano, as a point of disclosure, I'd like to mention to the audience na I'll be turning 65 soon. Okay. So pasok na pasok ako dun sa usapang matatanda dahil nandito na ako. Okay. So when we talk about aging well, another term that we use is successful aging. Okay. Mm-hmm. Dati kasi ang kaisipan natin is that pag tumanda tayo, nagiging ulyani, nagiging mahina, no, nagiging masakitin. Ano. But what we have seen in the past 2 to 3 decades is that individuals now, as we are growing older, we tend to be healthier than our previous generations. Okay. So that when we talk about aging well, kasama dyan yun na nga yung being able to manage our chronic illnesses, ano, mm-hmm. at least as much as possible, stable sila, that we have some degree of independence, but at the same time, we are able to obtain or nakakakuha tayo ng suporta mm-hmm. mula sa mga taong mahalaga sa buhay natin.
3: Mm-hmm. Thank you, Dr. Bong. So parang it encompasses not just the physical, yung mga sakit, as mentioned kanina, but other aspects of life, no? Like social, may mga kasama yes. tayo, emotional. So can you give us a clearer picture, Dr. Bong, for our listeners? Pag sinabing physically, anong ibig sabihin ng aging well?
1: As much as possible that we are healthy, mm-hmm. malusog ang pangangatawan natin. At kung hindi man, kasi hindi din maiiwasan na magkaroon tayo ng karamdaman as we grow older, is mm-hmm. that we are able to manage or maayos yung mga karamdaman natin, uminom tayo ng karampatang gamot, ano, ginagawa natin yung mga bagay na kaukulan tulad ng pagtulog ng maganda, magandang pagkain, ano, at may sapat na panahon para magkaroon ng physical activities or exercise, no?
3: Yes.
1: So that helps the individual being able to live well at this mm-hmm. point in their life.
3: How about Dr. Bong in term, kasi physical yon, how about emotionally para sa ano naman, anong ibig sabihin natin or description when we say mm-hmm. na we are aging well emotionally or mentally or psychologically?
1: Mm-hmm. That's a very important question, and there are several explanations about that. Mm-hmm. One of the biggest problems, kasi sa pinakamalaking problemang hinaharap ng nakakatanda, mm-hmm. is what we call social isolation and loneliness. Mm-hmm. Nagiging mapag-isa sila at malungkot. Okay?
3: Yes.
1: Pero hindi lahat naman ng tao, kahit mag-isa sila ay malungkot. Kasi diba, you may be alone but not lonely. No?
3: Correct.
1: But for a significant portion of older adults, isa yun sa mahalagang malaking problema na hinaharap nila when they reach a certain age, ano. So that yung social engagement, yung sabi ko nga kanina, yung suporta ng mga taong mahalaga sa buhay nila, ano, mm-hmm. having very important and loving relationships can help the older adult adjust mm-hmm. much better to growing old.
3: Yes, thank you, Doc. Kasi maganda yung sinabi mo na iba, no? Yung that feel na malungkot, iba din yung loneliness, di ba, Doc? So, Doc, speaking of loneliness, ang ibig bang sabihin nito, pag tayo ay nag-i-age na, nagmamature, nag-iiba ba ang sources of stress natin compared noong other or previous years in life?
1: Oo, as an age group kasi, yung older adult, mas malaking losses o kawalan, no? Nagiging byudo o byuda sila, o yung mga kaidara nila, yung mga sabi natin mga katropa nila,
3: yes,
1: no? Maaring maunang mamatay sa kanila, mm-hmm. no? Tapos yung certain losses din nila, yun nga like health, no? So mga physical losses, no? So those things can affect them. But what's mm-hmm. important is yung habang yung proseso ng pagtanda, let's say from early adulthood to middle age, yung maihanda nila yung sarili nila.
3: Mm-hmm.
1: Maganda kasi na magkaroon tayo ng realistic expectation.
3: Mm-hmm. No?
1: Yung makatotohan ng paningin o pananaw sa yung hinaharap natin. Ano? So that mas madali nating matanggap kasi kung ano man yung mga pagbabago na mangyayari pag tumanda tayo.
3: So ang ano Dr. Bong no ngayon kasi may mga advances na 'di ba doc in technology, humahaba na ang buhay natin because no of mga medications and healthcare system also. Pero paano po natin tinitingnan ang difference kung meron man doc no between living longer, mas mahaba versus living well, yung mga na-mention niyo doc kanina.
1: Maayos na pamumuhay. Oh.
3: Mm-hmm.
1: Essentially, yun nga, yung to be able to have a good quality of life and then have a clear understanding or acceptance of the changes, yung mga pagbabagong dinudulot ng pagtanda, no? Mm-hmm. Madalas kasi may mga tao na hindi naihanda yung sarili nila na harapin o tanggapin yung mga pagbabagong nakikita nila na, o no, nararanasan nila sa pagtanda nila, no? Isang bagay dyan, halimbawa yung kahinaan ng katawan, mm-hmm, to the point na kinakailangan nila ng physical assistance, so kaya gumamit ng wheelchairs, no, to be able to have some degree of mobility, ano. Mm-hmm. Pero pag naintindihan nila na may mga ganong pagbabago at matanggap nila sa sarili yun, makakatulong, yes, din yun para maibsan o mabawasan yung, sabi na natin, sakit na maring maramdaman nila, yes, pag dumating yung mga ganong sitwasyon.
3: Correct, Doc, no? Kasi as we mature, kasi as we age, nag-iiba din, no? Nagkakaroon tayo ng different roles in life. Like, for example, Doc, maraming nagbago. Like you mentioned kanina, no? Maraming changes, transitions, be it roles natin at ang ating health routine, no? At mga paraan sa pakikipagtungo sa ibang tao. So, Dr. Bong, from a psychogeriatric perspective or point of view, ano kaya ang makakatulong para mapanatili ng isang tao ang kanyang sense of identity given na nag-iiba, maaaring magbago ang mga roles natin habang tayo ay dumadaan sa mga transitions na ito?
1: That's a very interesting question, ano. Mm-hmm. Meron tayo kasi, 'di ba, kailangan mo si Doc, so we have a developmental theorist in psychology and psychiatry, Dr. Eric Erickson. Mm-hmm. Si Dr. Erickson, what he did is that yung bawat important stage ng buhay natin, nagtalaga siya ng mga bagay na dapat nating ayusin, ano. So in development kasi ng identity, that happens at a much younger age. Mm-hmm. So that it's important na yun na nga, that as we evolve as an individual, particularly from teenage to adulthood and middle age, is that yun nga, mabuo natin yung pagkilala natin sa sarili natin. Para pagdating natin sa edad na 60 and above, na buo na yun. No? Mm. Kasi makakatulong yun. Yun yung tinatawag natin coping mechanism natin, yung personality natin, personality organization, yung ego development natin, yung makakatulong kasi sa atin para magawan natin o magampanan natin yung mga responsibilidad natin sa pagtanda at mas madali nating harapin kung ano man yung mga pagbabagang mangyayari pag nagkaedad na tayo.
3: Mm-hmm. Thank you, Doc. So parang start pa lang sa bata pa, and then as we mature, talagang ano na siya, na parang it comes together already,
1: yes,
3: when we mature. Correct. Mm-hmm. So Doc, no, so sometimes kasi pag sabi natin aging, parang iba-iba ang inisip natin, no, physically, emotionally, socially, but ano, Doc, no, paano po ba ano bang interaction nito, or how does it in your clinical practice, Doc, no, sa totoong buhay, paano po ba nag-i-interact yung iba't ibang aspeto? Does it affect, halimbawa, Doc, physically, naapektuhan ba niya ang emotional or psychological or mental or social well-being na ng isang individual?
1: Yes, it's very important to remember, mm-hmm, that, ano. Pero gusto ko din idagdag yung spiritual. So, biological, yes, psychological, social, and spiritual. Pagbibigay pugay lang din sa ating unang pangulo ng Philippine Psychiatric, yeah, Association, Dr. Lourdes Ignacio. No? Pinaalala niya sa akin kasi nabanggitin ko rin daw yung aspeto niya.
3: Correct.
1: So, tama ka, Dr. John. Eh, no? Those are integrated features of our individuality. Ano? Sa UERM, di ba, we had Dr. Jaime Zaguirre, one of the foremost, mm-hmm, theoreticians in Philippine neuropsychiatry, at he evolved the idea of what we refer to as the individual human person. Mm-hmm. Okay. So kasama yung four different aspects na yun sa pagkilala natin sa tao. So usually in a mentally or in an emotionally healthy adult, or one who has good well-being, well integrated yung apat na yun, mm-hmm, ano. So hindi natin hinihiwala yun. They're well integrated. Kaya tama yung sinabi mo, no? So if you affect one area, that can have repercussions, so may epekto rin, yes, yun, uh-huh, dun sa ibang aspeto ng buhay natin.
3: So can you give us an example, Dr. Bong? For example, na paano ba, like, kung meron tayong pinagdadaanan, no, halimbawa, or meron tayong mga medical illnesses maybe or chronic illnesses, mm-hmm, it can affect, no, Doc, yung ating psychological and social and spiritual wellness or well-being.
1: That's a very good point. Kahapon lang ano sa UERM with the Department of Neurology, may pinag-usapan kami naming isang kaso. 81-year-old female, byuda na siya, tapos maayos yung buhay niya, maganda yung pangangalaga niya, sarili niya, what we call yung activities of daily living, ano. And then nagka-stroke siya, unfortunately, ano, kasi this was secondary to a heart disease, tapos it led to a stroke. Nagkaroon siya ng physical disability afterwards. So nalimitahan subsequently yung kakayahan niya, and that led her to the development of a depressive condition. Okay. Mm-hmm. So yun, so physical na naka-apekto sa emotional, isa ding maaring pagbaka, let's say a social event, yung nabanggit din natin, ano, widowhood, no? Mm-hmm. So that can also affect an individual through grief. So again, something social, a social event that leads to an emotional reaction. Mm-hmm. Kaya talagang hindi natin maiaalis talaga yung integration ng apat na aspeto ng personalidad natin.
3: Mm-hmm. Doc Bong, marami tayong listeners and viewers today. Kasi nga, napaka-interesting na ating topic. Doc, may nag-question dito, Dr. Bong. Can you comment on use of social media among older adults? Ito po ba ay, ano po ang benefit or may mga risks din po ba ito for those na who are in the older age group?
1: Okay. One big benefit, particularly during the pandemic, kasi nabanggit ko nga kanina yung risk for social isolation and loneliness. Mm-hmm. So social media allows them to be able to engage with other individuals. I have several patients during the pandemic, elderly females, no, mga widows, ano, and usually living alone or with children nearby. One of the things that helped them during the pandemic was yung being able to connect with other, let's say high school group nila, di nila alam meron pala silang Viber group, o yung church group nila, kasi a lot of the elderly women that I saw were also church volunteers, mga Legion of Mary, mga Catholic Women's League, you know. So that social media allowed them to be able to develop social engagement and be able to be updated about what's happening with other individuals in their lives, and that they are able to contribute as well. Ang isang malaking disadvantage, I've seen several cases already in which older women who are widows na may mga kaya na nai-scam through social media. No? So may mga lumalapit sa kanila, nagmamakaawa, or minsan yung iba lumiligaw pa, humihingi ng pera, at dahil naman sa kabutihan ng kalooban nila, nagpapadala sila ng pera. So isa yun sa disadvantage ng social media for older adults, especially kasi nga usually kasi pag nakakatanda, hindi na natin naman sinusupervise yung paggamit nila na social media, hindi tulad sa bata, di ba? Yes. So most of the time yun na nga, like through Facebook they get scammed, they get contacted by scammers, so yun ang isang disadvantage.
3: Yeah. Thank you, Doc, no? Kasi I think curious yung sender of the question, kasi maybe also kasi we've seen na may benefits and of course risks as well in our uses. Yeah. So Doc, is this one of the things na you ask Doc sa clinic na pag nagko-consultation, or meron pa bang mga other aspects, Doc, ng buhay ang gusto ninyong maintindihan when they come to your clinic beyond the diagnosis, no? Meron ka pa bang iba iniisip, Doc, to ask them about, or mga beyond the diagnosis when they see you in the clinic?
1: Ang isa mahalaga ding hinahanap ko kasi tinatanong ko yung what we refer to as activities of daily living, yung kakayahan nila sa mga gawain na pang-araw-araw na buhay, ano, importante na diyan paliligo, pagbibihis, ano, pagkain, pagluluto, paglilinis, ano yung mga aspeto na gagawa noon, kasi doon natin maintindihan, kasi those are functions, ano. So functional assessment yun, so nakakatulong din yun sa atin para maintindihan natin ano pa yung kakayahan ng nakakatanda, and that includes also yung social function nila, yung capacity nila for social engagement or to be able to have meaningful interactions with other individuals in their lives. So sa akin, importante din yun kasi it tells me much better, it gives me a better picture ano yung kabuuang kakayahan nila bukod dun sa mga karamdaman at simptomas na binabanggit nila.
3: Yes, ang ganda nun, Doc, no? So parang talagang it encompasses a lot, no? Pati yung kanilang activities na nagagawa. And yes. Di ba, Doc, nagtatanong din tayo kung ano yung ano nila, yung hobbies, yung kanila, yes. Di ba? Iba, so, Doc, nag-gardening, yes. Plants, plantitas. So, Doc, may question here. Paano daw po nakaka-apekto ang mga transitions in life? No, Doc, na maaari na pagdaanan na ng isang elderly, paano daw ito nakaka-apekto sa kanilang emotional well-being? For example, Doc, no, kasi maaaring na-mention mo kayo na may mga losses. Retirement, di ba, Doc? Isa din yun, yeah. No? Them transitioning, yes, from being employed to retirement, changes sa kanilang mga role, nagiging lolos-lolas na sila. So, paano daw to, Doc, no, nakaka-apekto sa kanilang emotional well-being?
1: Maaring malaki yung magiging epekto noon, lalo na kung hindi sila handa. Kaya nabanggit ko rin kanina, mahalaga din yung maihanda natin yung sarili natin sa mga role transitions na ito. So nabanggit ko rin yung that we need to develop realistic expectations. Halimbawa, tayo empleyado, tayo umaabot na sa age of 65. Alam naman natin sa opisina natin na mandatory retirement na pagdating sa 65 o 60 sa iba, no. Kumbaga, at least a few years before, maihanda na natin yung sarili nila. Ano bang pwede ko pang gawin beyond retirement, ano, so that I can prepare myself for that transition. Historically kasi, retiring men, yes, tend to be more affected by that transition, ano, unlike retiring women. Yung mga retiring women kasi they can easily assimilate themselves to the household kasi ginagawa na nila yon even before they retired. Unlike men, no, na buhos lang yung buhay nila sa pagtatrabaho, tapos kaya pag nag-retire sila, nasa bahay lang sila at walang ginagawa. Hindi, nahihirapan sila na to adjust to that, ano, to the point na nakakaistorbo na sila to sa ibang mga tao sa bahay nila kasi nga naghahanap sila ng mga kadamay, ano. So mahalaga doon maihanda natin yung sarili natin, ano. Even with widowhood, ano, we should develop an hindi naman kasi wini-wish natin na mawala yung mahal natin sa buhay, pero isipin din natin na may darating din yung ganung panahon, so that kailangan handa din yung sarili natin, lalo na kung may mga karamdaman man yung mga mahal natin sa buhay. Mas mahirap yung mga sudden death, mga bigla na lang namamatay o nawawala nang walang kaabog-abog. Yun mahirap, kaya that's why we often have to help them deal with that. Pero otherwise, we should develop an expectation na may mga ganung bagay na mangyayari.
3: Yes, thank you, Doc. So, speaking of yung emotional wellness, especially during transitions, preparation is key, di ba, Doc? Pati siguro finances, di ba, Doc, kasama dyan, preparing also.
1: Yes.
3: Oo. So, Doc, meron bang mga red flags na yung mga support system ng mga kasama sa tahanan, meron ba sila mga kailangan sigurong, kasi normal naman, Doc, no, na sometimes we are sad or irritable or siguro because of something, that's a stress, but meron ba mga particular, Doc, na pagbabago sa behavior, mood, no, yung sinabi nyo kay Doc na activities, functionality, or daily routine ng isang adult na sometimes ay na-overlook natin or maling sinasabi natin na ay normal lang yan kasi matanda na or tumatanda na. So, meron bang mga red flags na kailangan bantayan, Doc, na maaring kailangan na ito ay bigyan natin ng mas focus, no, or pansin?
1: Karagdagang pansin. Totoo, kahit ano naman, dapat bigyan nating pansin, lalo na kung halatang halata yung pagbabago sa kilos at isipan ng nakakatanda. Ano. Kasi sabi nga natin, ano, a personality evolves over time, but it remains stable historically. Ano. Kahit magkaedad tayo, hindi naman magbiglang magbabago yan. Unless there's a sudden change, let's say, na stroke, ano, then yes, they become irritable or something. Pero usually kung walang mga ganong klaseng pagbabago sa buhay nila, our personalities will evolve in a stable fashion, ano. Kaya any change na mapapansin ng mga taong malapit sa kanila should be clues na baring may hinaharap. gusto ko ring ibagbigay diinan na hindi lang naman yung may mga karamdaman o may mga kapansanan sa kaisipan at damdamin ang dapat kumonsulta sa psychiatrist o psychologist and any mental health practitioner ano. Tinuturo ko nga sa mga residents namin sa UERM that with psychogeriatrics, now the focus is not just on individuals with mental health conditions but also with individuals who are encountering normal milestones in their life and they may have some difficulty adjusting to it. Like widowhood or retirement, ano, those are, sabi nga natin, di ba, normal transitions or milestones in our lives. Ano. Pero maaaring hindi pa rin natin naihanda yung sarili nila. So hindi naman kahulugan nun na may karamdaman na tayo kapersanan. Ano. So because there's still, yun nga, yung issues with normal adjustment. So anyone should be able to consult a psychiatrist or psychologist or any other mental health practitioner regardless of age but more so in the older adult kung may napapansing pagbabago. Okay. So the two most common conditions kasi that I teach the residents that they should watch out for in the older adult is number one is depression and the second one is dementia. Those are the two most common ones. So kung may magpagbabago sa damdamin o sa kaisipan ng nakakatanda, let us just be observant and see whether it affects yung daily living nila, yung function nila, because that could be maaring isang palatandaan yun kasi dun sa how severe or kung gaano nakalala yung nararanasan ng nakakatanda.
3: Mm-hmm. Thank you, Doc, for clarifying na. So, speaking of ano, Doc, no, yung we will go back later doon sa depression and dementia, which you mentioned, Doc. May question kasi dito, Doc, if okay, what is your opinion daw, Dr. Bong, regarding families who bring elders to home for the aged?
1: Ang sa akin kasi that's a huge issue ano ever since I went into training that has been more than 30 years ago ano okay that's always been a contentious issue pero let's make it clear ano may mga sitwasyon talaga na kailangan ng nakakatanda na tumira sa isang facility. Isang dahilan nun maari kasi na yun na nga they are not well enough to stay at home. May mga dinaranas sila na mga karamdaman na hindi na kinakaya ng pamilya na pangalagaan. Kasi caregiving is a very labor-intensive situation and it can really be very difficult for a family member to be like a full-time caregiver for an older adult. Okay, so we titimbangin natin ano yung risks versus benefits. You know? So yung pagtira ng isang nakakatanda sa isang facility can be a practical issue and it can even be much better for them. Kasi nga, in a facility, they can be taken care of on a 24/7 basis. Ano? They can have round-the-clock care. No? But at home, maaring hindi mangyari yun. So that's why you have to weigh that. Yes. Pero marami ding pamilya kasi kinakaya nila and that's well and good ano kung kaya ng pamilya kung may resources kayo na mapangalagaan ng nakakatanda sa bahay that's excellent ano pero tignan niyo din yung practical side of the situation kaya marami ding kaya madalas nade-delay yung pagdala ng nakakatanda sa facility kasi nga the families develop so much guilt about doing that so by the time they bring the older adult to the facility madalas malaki na yung deterioration ng kalagayan ng matanda ano kasi nga hindi masyadong napapangalagaan sa bahay so we need to be cognizant of those kaya makakatulong kumonsulta sa isang specialista para magabayan kayo sa pipiliin yung desisyon para sa inyong minamahal na nakakatanda.
3: Thank you, Doc. So it's really case to case din siya, Doc, no?
1: Yeah.
3: And kailangan may mga maraming factors ang maaring may influence or may help also na sa ating decision making regarding kung ano ang best option para sa ating loved one na who may need our help ba sa tahanan or mas better na mas nalagaan sila sa mga homes. So Doc, may question dito kasi pag sinabi daw mental health, usually ang naiisip ka agad kaagad natin problems, no, or stress. So, ano daw, Doc, no, in your clinical practice, usually, ano ba ang kailangan bigyan pansin din natin ng mga psychological strength or mga psychological capacity ng ating mga older adults?
1: Sige. Yung nabanggit ko nga kanina si Dr. Erickson, ano, sabi niya, ang galawan natin as we reach old age is more of wisdom. Yun ang mode wisdom of behavior natin. So wisdom means kasi dapat marami na tayong natutunan from the earlier stages of life, you know, so that we can make better decisions, not just for ourselves but for others as well. Kaya sa mga traditional tribes or communities, di ba? Sino bang mga chieftains, di ba? Sino bang mga pinuno ng mga tribo nila? Di ba yung nakakatanda, no? Hindi necessarily yung pinakamalakas, kundi yung nakakatanda. Kasi the oldest one is usually the wisest one. So, yun yung isang mahalagang aspeto ng psychological strength ng older adult is to have developed wisdom that because of the experiences that we have lived through from our earlier part of our lives. And at the same time, one more is the development of resilience. Ano? So, makikita natin na usually mas resilient ng mga nakakatanda. Ano? Kaya mahalagang bagay din yun for them to be able to make better adjustments in old age.
3: Ang ganda nung sinabi mo, Doc, no? Wisdom and resilience given yung mga kanilang mga experiences na napagdaanan, ano yung mga natutunan nilang lessons. Eh, in fact, Doc, no, magandang ano din to for our listeners. Ginagawa niyo ba 'yon? Yung halimbawa kung may lolo't lola, we ask them pakinggan natin ang kanilang mga stories, paano sila nag-survive noong World War II, 'di ba? Kasi sila yung may mga pinagdaanan. So kasi natututo din tayo on how they were able to cope, survive a crisis in life. Yun yung maganda, no? It can be very inspiring na makinig sa kanilang mga kwento. So, Doc, ang bilis ng oras, Doc. Wait lang. Kailangan lang natin daw, Doc, no? Mag-greet kasi ang daming nanonood at ang daming questions coming in. Hello, good morning to Sean Kyle Flores. Si Sean Kyle Flores is

0: Learning from home, they need boring.
1: Lazzo Magazine,
2: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Ang oras natin, 4 minuto makalipas ng alas 12 ng tanghali.
23: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng mga balita, 117 returning OFWs tumanggap na ng tulong pangkabuhayan mula sa DMW. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Kabuuan 117 returning overseas Filipino workers at tumanggap ng financial assistance mula sa Department of Migrant Workers National Capital Region sa ginalap na Batch 1 awarding ceremony ng L4 kahapon. Layunin ng programa na tulungan ang mga displaced at distressed OFWs na makapagsimula ng pagkakitaan at muling maitayo ang kanilang kabuhayan sa Pilipinas. Pinangunahan ni DMW NCR Assistant Regional Director Maria Teresa Sanz ang awarding ceremony sa DMW Central Office sa Mandaluyong City. Ayon kay Sanz, maaaring makatulong ang financial assistance upang makapagsimula muli ang mga benepisyaryo sa kanilang pagbabalik sa bansa. Ang L4 ay bahagi ng mga programa ng pamahalaan para sa reintegration ng mga OFW alinsunod sa Uplift Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, panibagong taas presyo sa produktong petrolyo aasahan na sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Energy. Maghigpit na naman ang sinturo ng mga motorista dahil sa inaasahang panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, aasahan ang 4 pesos hanggang 4.5 pesos na pagtaas ng sa kada litro ng diesel. Maglalaro naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina sa 3.50 pesos hanggang 4 pesos. Habang sa kerosene naman, aasahan ang dagdag presyo na maglalaro sa 5.05 pesos kada litro. Ang nasabing pagtaas ay sinasabing dahil sa panibagong pag-atake ng US sa Iran. Ang ulat niyan ay hatid sa atin ni F. Gaitos.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.

0: At para sa huling balita, DSWD pinuri ang bagong batas sa tertiary education. Ikinatuwa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act No. 12325 na nagpapalawak sa access sa dekalidad na tertiary education. Sa ilalim ng batas, prioridad sa tertiary education subsidy ang mga anak ng pamilyang benepisyaryo ng 4Ps. Layunin nitong mabigyan ng mas malaking oportunidad sa kolehiyo at technical vocational education ang mga kabataang mula sa mahihirap na pamilya. Kasama rin sa makikinabang ang mga estudyanteng may kapansanan kabilang ang financial assistance para sa internship at related learning experience fees. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, makatutulong ang batas upang mapanatili ang mga nakamit ng 4Ps sa pagpapaunlad ng kayahan ng mga kabataan. Sinabi rin ni Dumlao na susuportahan ng ahensya ang CHED at TESDA sa pagpapatupad ng batas para matiyak na makikinabang ang mga may hirap at vulnerable na mga estudyante. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07 to 8 a.m. Para sa iba pang impormasyon, i-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine. Ito po si Jared Moreno.
2: Entertainment scene. Updated ka ba?
3: Swak na budget recipes.
2: Like na buong family.
4: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 12:78 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
10: I love it when you call me Senorita.
11: Ng puso ko'y para sa'yo.
9: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
12: Pauso.
9: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
12: anyare.
9: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
13: Ikaw ba ay naharana na?
14: Tumawin mo sana.
13: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
15: uso pa ba ang harana?
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
7: Mga balita, trends, at lifestyle.
8: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
7: Batang Broadcaster.
8: Sa Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
22: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
23: Secret! Baka agawin mo.
24: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
23: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
25: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
23: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
22: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
25: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
23: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
25: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Batang Broadcaster.
7: Batang Broadcaster.
8: Sa Radyo Magazine
7: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at podcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, na sigurado. Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno. Handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Pero bago po tayo tuloy ang magsimula sa ating talakayan ngayong Sabado, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages. Ayan, i-type lamang po ang Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X at YouTube. At kung kayo po ay may mga mensahe, nako, ipadala rin po yan sa aming email, no? radiomagazine@gmail.com. At huwag niyo rin pong kakalimutang i-download ang aming mobile application. No? Sa pagkakataong hindi niyo po makakasama ang inyong radyo, nako, mapapakinggan rin po kami sa pamamagitan ng PBS receiver. No? At sa pamamagitan po ng naturang app, pwede niyo pong mapakinggan ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. And of course, maaari nyo na rin po kaming subaybayan sa aming website, no? Para sa mas marami pang magazine stories, featured articles at iba pang mga tampok, no? I-type lamang po ang radiomagazine.ph/radiomagazine sa inyong mga browser. Kaya ano pang hinihintay nyo, bisitahin na ang Radio Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Nako, good afternoon pong muli sa inyo. Nako, Sabado na naman. Oras na naman po ng ating talakayan dito sa Batang Broadcaster. And today nga po, may makikilala po tayong isang media organization. Aalamin po natin mula sa kanila kung ano nga ba yung mahalagang papel na ginagampanan ng mga local media organizations sa ating komunidad. No, at paano po nila na ipahahatid ang napapanahon at papagkakatiwala ang balita sa kanilang nasasakupan. At ipong kikilala ang Pampanga Press Club. Tuklasin po natin ang kanilang kwento bilang isang media organization, yung mga initiatives po nila at mga future projects pa, no? Para po sa lalawigan ng Pampanga. Kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon ang kanilang PPC director na si Ms. Tonette Orejas. Magandang araw po, ma'am, and welcome po sa Batang Broadcaster.
2: Magandang araw, Jared. Masaya ako na kami ay naimbitahan ang Pampanga Press Club sa iyong maayos na programa.
0: Nako, maraming salamat po, Ms. Tonette. Alam ko po, yes, no, na kayo ay busy rin sa inyong organisasyon at iba pang mga ginagawa, no, sa inyo pong buhay ngayong Sabado. At ako rin po ay nagpapasalamat dahil pinahiram niyo po yung oras po ninyo dito, no, sa ating programa. Mm-hmm. Para rin po pag-usapan yung inyong organisasyon. At sa pagpapatuloy nga po, bubuksan na po natin yung ating talakayan. Bilang panimula po, Ms. Tonette, no? Para po sa mga nakikinig at nakasubaybay, ano at sino po ba itong Pampanga Press Club? Pwede niyo po bang ipakilala sa atin kung ano po o sino ang inyong organisasyon?
2: Ang tinatawag na Pampanga Press Club ay na-establish ng limang kalalakihan noong 1949. Ang una nilang kinocover noon, ang tinatawag na first PC Zone, Philippine Constabulary Zone. Mm. So, from lima, dumadami sila at sa yugtong ito, kami ay regular na 30 nakasapi at yung pagkakatatag namin noong 1949, sinasabing kami yung ikalawang pinakamatanda na press club sa Pilipinas. We antedated the National Press Club. Mm. Ang sinasabing pinakamatanda, kung di ako nagkakamali, ay ang Iloilo o Dumaguete. I'm just not sure about that, Jared. But the PPC is already 77 years old now.
0: Grabe. Oo. Imagine po, no, 77 years na pong kumbaga isinusulong ng inyong organisasyon, ito pong responsible journalism po, no, especially sa lalawigan po ng Pampanga. Pero gusto po namin malaman, continue po, Ms. Donette.
2: Ang nakikita niyo po sa screen ay ilang mga larawan ng aming organisasyon at mga mayor na gawain namin. Meron pong isa dyan, kami po ay dalawa rather, nung pong panahon ng mga 80s, dekada 80s, early 90s, lumalaban po kami sa pagkitil sa press freedom. Alam niyo po bakit nabuhay ng todo-todo ang Pampanga Press Club? Ito pong aming context. Ang Pampanga po at ang Tarlac, kabilang ang Zambales, Bataan, Subic Bay, kami po kasi sa Central Luzon, kabilang ang Bulacan, baka magalit ang mga tag-Bulacan. Kami po ay host ng naval base sa Zambales at air base o tinatawag na Clark dito po sa Pampanga. Kaya aktibo po ang mga mamamahayag noon, yung mga nauna sa amin, na i-report ang nagaganap sa mga base militar, mga pagtutol ng mamamayan, at yung mga ginagawa po ng mamamayan para sa agrikultura, sa industriya. So, well-rounded po ang aming coverage. Marami po sa amin noon, nakabase sa tinatawag na First PC Zone, na naging Philippine National Police noong panahon ni Pangulong Aquino, Cory. So, nagtuloy-tuloy po kami, pero may isang panahon, tumigil po ang press club for whatever reason. Pero yung isa pong kasamahan namin, si Mr. Max Sangil, na amin po ngayong President Emeritus, sa tulong po ni then Labor Secretary na Mayapang Blas Ople, taga Bulacan po siya, tinulungan po kaming itayo agad ang o ibalik agad ang Pampanga Press Club. Wow. Doon pa po sila sa Naval Office sa Manila, nagkaroon ng inauguration sa recovery ng Pampanga Press Club. So mula po noon hanggang ngayon, hindi pa po kami tumitigil bilang isang organisasyon ng mga mamamahayag. Ang bago po namin kasama, mga nasa online na.
0: Wow,
2: may mga bata na po kaming kasapi, Jared.
0: Ayun, maraming salamat po sa pag-mention nun, Ms. Donette. No? Tunay nga po na may, kumaga may puwang pa rin yung mga batang broadcaster dito po sa inyong organisasyon.
2: Yes.
0: Kasi nabanggit nyo po, 77 years na po naninilbihan at buhay na buhay at aktibo po itong PPC. No? Pero gusto ko po tanungan, Ms. Donette, ano po sa tingin nyo yung sekreto ng inyong organisasyon? Bakit po kayo tumagal ng ganun katagal, no? 77 years.
2: Alam mo, Jared, sa practice ng aming profesyon, kailangan may kasama ka. Kundi, masisiraan ka ng ulo. Imagine, nagko-cover ka in the field, no? Hindi naman kalakihan ang aming sweldo. Pagka kasi ikaw ay provincial correspondent, Jared, unahan ko na to mga batang periodista. When you are employed by national media organizations, disweldo ka. Pero pagka ikaw ay correspondents na based dito sa mga probinsya, ito po ay may konti kang allowance, may konti kang pamasahe, may konti kang pantelepono, pangload, ano po, internet, but that's it. So, kasama pa po yung hazards ng coverage. Naghahanap ka ng kadamay. Kaya ito pong mga periodista natin, whether online, o on TV, on radio, o print, sila po ay nagsasama-sama to help themselves.
0: Wow, grabe. Kumbaga, nag-e-evolve din po talaga yung mechanism and yung system ng PPC, no? Kung before, kumbaga, more on field po talaga, full on field, pero ngayon, since nagkaroon po tayo ng, kumbaga, immersement pagdating sa mga gadgets, ina-adapt na rin po ng inyong organisasyon. Sabi niyo po, may online na rin po kayo. Di ho ba? Tapos, Ms. Donette, gusto ko rin pong malaman, no? Yung organisasyon po ninyo, since may mga bata pa, and yung konsepto po talaga ng ating programa, kumbaga ma-immerse pa yung mga batang broadcaster sa media. Bilang kayo po, may isasabing matagal na rin po sa organisasyon, paano po nagtitrain yung inyong organization sa mga batang papasok po no, dito sa media.
2: Oh, okay, dalawang bagay, Jared. Tinutulungan namin ang mga educational institution sa pamamagitan ng training. Basic lang ang aming ibinibigay, lalo na kung mga elementary, high school. Pero pag college na po yung mga yan, mga specialized na. So basic news writing, basic photography, basic layout, basic yung pong mga how to break story online, yung mga ganyan. Pero pagka po aming siyang kasapi, pumasok na po siya sa press club, ang training po niya ay nasa aspeto ng disiplina, mga ethical standards, pati po sa accuracy. Yung pong, meron pa rin po kami mga training sa aming mga kasapi sa paggamit ng CapCut, paggamit ng kung ano-anong application sa online para ho maitawid yung balita sa general public. Yung pong aming mga media organizations na kung saan affiliated ang aming mga kasapi, sila po ay mga 9 to 10. From Sunstar Pampanga, Philippine Daily Inquirer, Tribune, Philippine Star, and wow, so on and so forth. Tribune, Balita, marami po yan. Naku. So, photos. Alam niyo po, nung Jared, di mo na itatanong, nung kami bata-bata, ang litrato, 4 steps. Bibili ka ng pelikula, the rollo, nung camera.
0: Opo.
2: Okay, film ang tawag nila. Baka hindi na alam ng mga bata yan. Film. Marunong kang mag-load sa camera mo na ano siya, DSLR, single lens. Okay? At tapos, pag-load mo, dapat may sobra kang 2 frame. Kasi mahal ang pelikula eh. Okay. Pagka-shoot mo, takbo ka ngayon sa darkroom, mag-develop ka. Mag-print ka ngayon. Okay? Tapos, ipapadala mo. Ano yung way namin nun? Bus. Yung Philippine Rabbit. Yung Victory Liner. O Genesis. Uutusan mo. Pwede mo ba pakisakay nyo ito? Pipikapin po sa bus station. Babayaran mo ng 30 pesos yung konduktor. Ngayon, hindi na. With your camera.
0: Yes.
2: Either yung iPhone, Samsung, or whatever unit. Basta may phone camera. You can send it immediately.
0: Yes. Totoo po yan.
2: So yung, oo, yung convenience ngayon na ibinigay ng technology sa mga batang periodista, mamamahayag, ay nakakabuti sa kanila. But it can also be deceptive. Nawawala ang elements ng fact-checking, verification, objectivity, etc.
0: Nako, totoo po yan, ma'am. No? Gusto ko lang pong balikan yung sinabi po ninyo na yung organisasyon po ninyo i-active din po no, sa pagbibigay ng mga lessons sa mga batang broadcaster po na papasok sa media. Nabanggit mo nga po yung na ilan po sa mga miyembro po ninyo kinatawan din po ng iba't ibang media organizations at nagtutulong-tulong para isulong po ang responsive journalism at maipasa po yung kanilang natutunan sa mga susunod na henerasyon. At nabanggit rin po ninyo na Ms. Tonet na grabe na po yung convenience pagdating po sa pamamahayag dahil lang nga po sa emergence ng technology, gadgets, and internet po. No, na mas nagiging madali po yung paggawa natin ng mga istorya, no, photojournalism, news writing, at any form pa po ng media. At gusto ko din pong i-highlight, Ms. Tonet, na tunay nga po na itong mga gadgets ay helpful tool po pagdating sa pamamahayag. Pero it also possess disadvantages. No? Kumbaga, double-edged sword po siya at dapat magamit in moderation, in advance, and ethical po na pamamaraan. Kaya maraming salamat po, Ms. Tonet, sa pagbibigay po ng diin sa mga puntong pong iyon. Pero balik po tayo sa inyong organisasyon, yes. Ms. Tonet, no? Gusto ko pong malaman, since kayo po ay media organizations, paano nyo po natitiyak na yung mga inilalabas nyo pong balita ay may impact po sa buong lalawigan po ng Pampanga? Paano nyo po sinisiguro na naaabot po nito yung iba't ibang mamamayan po, lalo na po sa mga malalayong lugar? Paano po yung mechanism ng inyong organization?
2: Ganito, Jared, yung Facebook, for instance, meron siyang analytics eh. Yes, yung po. Aming kanya-kanyang online affiliates, pag nag-check sila ng kanilang analytics, they will see that one story took in this much viewers or this much reaction. Yun ang way mo. Pero yung print, kung sa sale tayo nag-uusap, meron ka ring level of assessment. No? Ang may print pa namin ngayon, Sunstar, the Voice News Weekly, panaka-naka maglalabas yung iba, but they're mostly online. Punto Central Luzon is not our member, pero it's still coming out with in print, no?
0: Okay.
2: So makikita mo sa sales and analytics. And pagka pinag-uusapan na.
0: Yan.
2: Ang storya mo.
0: Opo.
2: O yan.
0: Ayan, kumbaga nagkakaroon po talaga ng impact. Depende rin po dun sa feedback, no. Let's say for example, naglabas po kayo ng istorya pagdating sa print, pagbabasihan niyo po syempre yung sales. Kasi kung mabibili po nila yung mga print and nag-expect din po tayo na mababasa po nila yung istorya, and by that time nagko-conclude po tayo na may impact po yung ating istorya, no. And at the same time, pagdating naman po sa analytics, nabanggit niyo rin po, gumagamit rin po kayo ng mga statistics online, no? Kumbaga i-indicate po natin kung gaano na po yung naabot ng ating mga istorya. Pero matanong ko lang po, Ms. Tonette, ang main account niyo po itong Pampanga Press Club, doon po kayo naglalabas sa mga istorya po online, tama po ba?
2: Not all. We used to put our stories there. Pero kasi ang hirap nagme-maintain ng everyday.
0: Yeah.
2: Lahat kami, you will have as much as 15 to 20 stories in a day na ikakarga mo. So ang ginagawa namin, individual affiliates ang nagkakarga. But we load a live news forum for meron kaming kapihan, meron kaming news at use. At yung aming mga guestings ay naka-online. So may mga reactions as we broadcast those online news forum.
0: Ayan, maraming salamat po Ms. Tonette sa pagpapaliwanag po, no. And Ms. Tonette, nabanggit niyo po kanina kung tama po yung aking understanding, no. May aktibo may 30 members, active members po kayo sa kasalukuyan sa inyong organisasyon. Sa mga nakikinig at nakasubaybay po, especially yung mga taga Pampanga, kung nais po nilang sumali sa inyong organisasyon, pwede po ba silang mag-apply? Paano po yung proseso ng pag-acquire po ng inyong mga members?
2: Ang huli naming General Assembly na pagkasunduan ng asembliya na freeze ang pag-accept ng mga members right now. Sorry. Sa kadahilan ng masinsin. You know, you cannot take care of 50. Yeah. Hindi pa damihan ang isang press club. Yung quality, no? Halimbawa, hindi mo na itatanong, Jared. Kami ay nag-hold ng mga fundraising campaigns namin every year, mostly in the form of golf tournaments.
0: Wow.
2: Nakakaipong kami ng halos 1,000,000 piso, Jared. At yung mga perang yon ay pinaghahati namin, merong tumutustos sa mga journalism training. Na misa kasi yung DepEd, hindi nila binabudgetan yung buong training. Buo, as in pagkain, pamasahe. Meron sila yung bayad sa honorarium. Kami, pwede naman kaming libre, ginagawa namin yun. So what we do, we give free summer journalism workshop funded by the proceeds of the golf course.
0: Wow.
2: Okay. O ngayon, Jared, kami ay namigay ng, hindi ko na sasabihin ng halaga. Pero kami na calamity, our province, Pampanga, has been placed on a state of calamity since August 12. So on that note, wala namang kumakalinga sa aming mga journalists. Minsan, tatanungin lang kami ng aming mga pahayagan. Kumusta kayo dyan? Buhay ba kayo? Only because we have to deliver the stories, not because wala na kaming panggamot, wala na kaming pamasahe, wala na kaming everything. Sorry for being bitchy about that. Okay? So what we do is give our members, hati-hati kami kung hanggang saan kayanin yung aming pananalapi para i-sustain ng aming mga members. Yun lang naman ay pandagdag sa mga resources na meron sila.
0: Nako. Tunay nga po. Ayan po talaga yung mukha, no, ng journalism at realidad po, no, pagdating po sa compensation and honorario. Medyo challenge po talaga sa isang broadcaster, no, financially, no. Pero gusto ko pong i-commend yung puso at dedikasyon ng inyong organisasyon, kasi hindi nyo po binitawan yung inyong mga miyembro, no. Kayo po ay handang kumbaga sumuporta po sa kanila sa panahon na po ng ganito na naghihirap po tayo, especially na may calamity, may mga bagyo at mga pagsubok po kinakaharap yung ating bansa. Kaya saludo po sa inyong organisasyon, Ms. Tonet.
2: I should also tell you, Mr. Jared, kung nagmamadali ka lang. This is to say also that our members find ways to sustain themselves. Like mayroong nagtatrabaho sa Corcom, sa government. Merong kumukuha ng racket para sumulat. Okay? But they know how to draw the line.
0: Yeah.
2: Nako. Yeah. May nagtuturo.
0: Kumbaga, hindi po sila full-time, no, dito, pero nakakahanap po sila ng paraan para ipagpatuloy po yung kanilang kagustuhan na makapaghatid po ng balita at impormasyon. Maraming salamat po, Ms. Tonet.
2: Yes.
0: At nabanggit po natin kanina, no, na kayo po, bukod po sa pagiging major organizations, aktibo po organization, aktibo po kayo pagdating sa, kumbaga, journalism training. Matanong ko lang po, Ms. Tonet, kailan po yung last time na nakapag-conduct po kayo ng journalism lectures po?
2: Itong pinakahuli, itong Marso, yung nakikita natin sa screen nyo, we held our summer journ in early March. Ayan, yung photo na yan. Ganyang karaming mga bata estudyante ang aming na-assist.
0: Wow. So yung main target po talaga ng inyong organisasyon ay mga estudyante po. No? Anong level po kaya ito? Mga elementarya, sekundarya, o kolehiyo? Mm-hmm. O lahat po sila i-target audience po ng inyong mga proyekto?
2: Pag DepEd, nagtuturo kami hang high school.
0: Wow.
2: Pero pagka summer journ, yun muna ng high school. Kasi specialized courses na yung summer eh.
0: Totoo
2: so, nandiyan na ang news writing, news photography, online reporting. Meron pang isa eh, last time. I forgot. Basta apat na module yung aming ginawa, in-offer, noong March.
0: Wow! And kamusta naman po yung reception sa mga estudyante? Since kayo po, I believe nakasalamuhan niyo rin po yung mga estudyante. Kamusta po sila, Ms.? Kamusta po yung kalidad pagdating sa journalism sa campus level po?
2: You know, we haven't actually followed up on their what we call development as writers, but we know some to have joined their campus magazines. Alam mo, ang maganda sa Pampanga, Jared, buhay ang student o campus journ.
0: Wow.
2: So ito yung aming mga participants. So natututo naman sila sa kanilang gawain. Parang ano lang kami, supplemental dun sa techniques ng discipline, ng verification, fact-checking, style. Yung mga bata naman, like those in high school, ay pero may sumama sa aming mga ano, mapilit eh, elementary, lima yata sila.
0: Nako.
2: Nakarating hanggang national competitions.
0: Wow, grabe, no? Maganda po na kumaga yung PPC eh, handa pong ibahagi yung kanilang mga natutuhan din sa kanilang profession po sa pamamahayag sa mga estudyante. Kasi may mga may tinatawag po tayong mga school press conference, no? Nabanggit nyo nga po yung division level. Pag sila po ay nanalo, marireach po nila yung regional and up to national stage, no? At maganda po na may mga ganito tayong proyekto sa kanila para mas mahubog pa po yung kanilang husay pa sa iba't ibang sangay po ng journalism. Kaya maraming salamat po. And Ms. Tonet, baka may mga gusto po kayong i-plug. Ano po ba yung plano or may iniluluto po bang proyekto itong organisasyon nyo in the future para po ma-i-plug natin sa ating mga audience?
2: Oo. Itong Nobyembre, kami ay magdaraos ng aming 77th anniversary. So kami ay mamimigay ng supplies sa Santa Rita, Pampanga, sa mga bata, dalawang klase, dalawang classes of elementary.
0: Wow.
2: Tapos yung yun ang kaya ng aming pondo pagkatapos ng isang anniversary mass namin sa simbahan ng Santa Rita. On that, simpleng-simple ang aming 77 at magsasalo-salo kami. Pasalamat na in this age and time, buhay pa ang Pampanga Press Club.
0: Nako, and we hope po, no, Ms. Tonet, na mas magpatuloy po sa mahabang panahon ito pong organisasyon ninyo. Ito, nga, ito pong November, no, tama po, eh, magsa-celebrate kayo.
2: Yes, in November 18 and 19.
0: Wow, 2-day po, no, event, no. At maswerte po
2: yun. 2 days kami.
0: Yeah, maraming salamat po, Ms. Tonet. No, 77th year. Ngayon pa lang po, eh, gusto ko nang batiin ng congratulations po ang inyong organisasyon.
2: Mm.
0: Sa pag-continue po ng thriving, kumbaga, ang inyong organisasyon.
2: Tradisyon.
0: Yeah.
2: Tradisyon ng pamamahayag. Gusto ko rin magpasalamat, Jared, sa Philippine Information Agency, sila RD William Beltran. Masugid na taga-suporta namin sa Pampanga Press Club pagka may presidential visit na, of course, protocol sa kanilang abutin kami. Pero masisipag silang magbigay

0: Okay, let me start off, Jared, with encouraging them to write, write, write. Yung galing nyo sa pagsusulat, you can take that on whatever career path you take. Magdoktor ka, maging scientist ka, whatever, o maging journalist ka. Yung writing skills will take you places. Ngayon, if you want to proceed with journalism o pamamahayag, gusto ko lang sabihin sa iyo, maraming landmines. From media corruption to little pay to longer working hours to hazards in the field. Pero kung ang puso mo, ang passion mo ay nasa pamamahayag, then I suggest you proceed with care and that you belong to an organization that will help you progress and be protected.
1: Nako, maraming salamat po, Ms. Tunet. Talaga naman pong tatandaan niya ng mga batang broadcaster, no? At maganda po na naririnig po nila mula sa inyo, no, na matagal na rin po dito sa industry ng media. At mga panghuling mensahe na lang po, ano po yung gusto niyong iwan naman sa general public patungkol po sa inyong organisasyon? Ano po yung gusto nilang maalala kapag naririnig o nakikita po nila itong Pampanga Press Club?
0: Okay. Pagka po PPC, samahan ito ng maaayos, masisipag, na mamamahayag. Handang makinig, handang magbalita ng nagaganap sa ating komunidad. Meron man po kaming mga personal biases bilang citizens. We put that in check so that kaya naming mangibabaw sa mga biases na yon, parang BTS, ano, Jared? Kaya naming mangibabaw para gawin yung tungkulin namin sa aming komunidad.
1: Nako, maraming salamat, yes, po, Ms. Tonet, sa pagpapakilala po ng Pampanga Press Club dito po sa ating programa. Tunay nga po na napakaganda ng layunin at advocacy na pinaglalaban po ng inyong organisasyon. Itinataguyod nyo po yung journalism po, especially sa mga targeted audiences, no, sa mga batang broadcaster. Ms. Tonet, maraming salamat, yes, po ngayong, yes, Sabado. At mga panghuli na lang po, baka may mga gusto po kayong batiin, i-shoutout po bago po magtapos ang ating kwentuhan.
0: Shout out sa aming mga regular supporters, no? We have the BCDA, we have the SIAC. These are government agencies, no? Who are with us pagdating sa mga trainings. Roy's Hotel, kasama din namin, DepEd, lalo na itong mga maraming private and Ahan Foundation. Dapat hindi namin kalimutan. Ang aming news at ang aming kapihan ay kanilang ini-sponsor. Ang ganun din ang news at use sa Park Inn Radisson. So maraming sumusuport, hindi kami nawawala ng supporters, Jared, yeah, because I think they believe in us.
1: Yeah. And we believe in you too po, Ms. Tonet. All the best po sa inyong organisasyong Pampanga Press Club. At salamat, yes, po sa pagsama po sa amin ngayong Sabado.
0: Muli po, maraming salamat, natin, Jared.
1: Maraming salamat, God bless po. You. Ingat po kayo, Ms. Tonet.
0: Salamat, yeah, po.
1: Salamat po. Muli po, nakasama natin ang PPC Director na si Ms. Tonet Orejas. At sa pagkakataong ito, puputuloy muna natin ang ating kwentuhan. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
2: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything.

0: everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ikaw ba ay naharana na?
2: Tumawin mo sana.
1: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
3: uso pa ba ang harana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
7: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
9: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
10: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
7: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
9: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
10: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
11: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
9: Sheesh!
11: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radio Magazine, 1278 AM.
12: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa batang broadcaster. No? Muli po, nakasama natin kanina ang PPC President, si Mr. Net Orejas, no? Kung saan pinakilala niyo po sa atin ang kanilang organisasyon na Pampanga Press Club. At sa pagkakataong to, since alam naman po natin no, na walang tigil po ang buhos ng ulan at kasabay po nito yung pagbaha sa ilang lugar, eh mas tumataas din po yung exposure natin no, sa mga sakit na maaari nating makuha mula sa flood waters. Gaya na lamang po ng leptospirosis. At dito po sa meron akong info na ko ipapakilala po natin kung ano nga ba ang leptospirosis, paano natin makaiiwasan ang sakit na ito. Kaya naman, panoorin po natin ito. Sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, kasabay nito ang pagtaas ng tubig na maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar. Pero hindi lang lalim ng tubig ang dapat bantayan. Ano pa kaya ang panganib na maaaring dala nito? Dahil sa simpleng paglusong sa baha,
13: may panganib na hindi natin nakikita. Meron akong info.
14: Mag-ingat tayo ngayong tag-ulan. Kapag lumusong tayo sa baha, hindi lang tubig ang maaari nating makasalamuha. Maaari rin itong may dalang mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit gaya ng leptospirosis. Pero ano nga ba ito? Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng bakterya na tinatawag na leptospira. Nakukuha ito kapag ang ating balat, lalo na kung may sugat o gasgas, o kaya ang mata, ilong, at bibig ay nakasalamuha ang tubig o putik na kontaminado ng ihi ng infected na hayop, lalo na ng mga daga. Mas nagiging delikado pa ito kapag may pagbaha, dahil mas tumataas ang posibilidad na malantad tayo sa kontaminadong tubig at putik.
15: Tumataas kasi yung kaso ng leptospira pagka after ng isang malawakang pagbaha, no? Sa mga 1 to 2 weeks, makikita na natin kung ilan yung tinamaan ng leptospirosis doon sa mga na-expose sa baha nating mga kababayan.
14: Pero paano naman natin malalaman kung maaaring leptospirosis na ito? Kabilang sa mga karaniwang sintomas, ang lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan at kalamnan, panginginig, pagsusuka at pamumula ng mga mata.
15: Meron na kayong window period na 72 hours para mag-prophylaxis, no? So pag lumipas po ito ay hindi na po pwede, mag-observe na lang po tayo kung kayo ay magde-develop ng sintomas, no? So pagka kayo po ay nag-develop ng sintomas after 2 araw or hanggang 10 araw, no, kadalasan ay kailangan niyo pong pumunta sa inyong doktor, sa ating mga health center, sa ating mga hospital para matignan po kayo ng doktor. Huwag niyo pong baliwalain yung simpleng lagnat, yung pananakit ng katawan, yung pananakit ng muscle sa paa, yung pagmumula ng mata. Sintomas po to ng isang leptospirosis na pwede pong mauwi sa mga matindi na komplikasyon, no? At pwedeng pagkadulutan ng pagkamatay ng isang taon na may leptospirosis.
14: Kung hindi naman maiiwasang lumusong sa baha, gumamit ng protective footwear at takpan ng anumang sugat o bukas na bahagi ng balat. Pagkatapos ma-expose sa baha, hugasan agad ang katawan gamit ang malinis na tubig at sabon. At kung makaranas ng mga sintomas, magpakonsulta agad sa mga health professional.
15: Kailangan po natin maging mapagbatsyag, no, sa ating kalusugan, no? Kailangan kung magde-develop tayo ng anong unusual na symptoms like yung lagnat, no, parang trangkaso, no, kailangan po natin itong magpa-check up sa ating mga health center. Doon sa ating mga health center, meron tayong rapid test. I-assess ka kung ang exposure mo ay sa baha, pwede kang bigyan agad ng gamot for leptospirosis. So wala kailangan na mag-develop ng seryoso sakit kung tayo ay magiging active lang, no, sa pagkukonsulta, no. Huwag tayong parin, lalo na sa mga ating kalakihan na usually ang tinatamaan ng leptospirosis, no. Kasi mga kalalakihan, usually mga tinatamadyan pumunta sa ating mga health center. So huwag niyo pong gawing biro ang mga sintomas na ito. Pupunta po tayo agad sa ating mga health center para mabigyan po tayo ng agarang assessment at lunas para sa inyong nararamdaman.
13: Sa tamang impormasyon at pag-iingat, mas mapoprotektahan ang sarili laban sa panganib. Mag-ingat sa baha, iwasan ang panganib, alagaan ang kalusugan.
12: Ayan po ang hatid sa atin na nang meron akong info. Nako, mag-ingat po tayo sa baha, no, iwasan po natin ang sakit na leptospirosis. Pero sa pagkakataong to, unti-unti na rin po tayo magpapaalam. Pero gusto ko lang po pasalamatan ang ating mga naging katuwang sa technical side, si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Camille Umali at Rona Esperanza. Gayun din po sa ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. And of course, sa ating executive producer si Ms. Charmaine Cristobal. Muli po ako si Jaren Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
16: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jaren Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
17: Radyo Magazine. 1278 AM.
18: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
18: Interesting na usapan.
21: Hindi heavy.
22: Tugtugang chill.
18: Suave.
23: Learning from home, hindi boring.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
25: Fake news yan! Mali!
26: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
25: Fake news yan! Mali!
27: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
25: Fake news yan! Mali!
28: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
29: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
30: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
29: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
30: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
29: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
31: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
32: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
33: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
34: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
35: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
36: Radyo Magazine 1278.
37: Bubungad sa umaga.
38: Trending issues na pinag-uusapan.
39: Mga programang aabangan.
40: Agahan hanggang hapunan.
41: 66 Informasyon.
42: GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Blessed Sunday at magandang araw po sa ating mga takapaginig, taga-subaybay dito sa ating himpilan Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo sa isang na namang edisyon ng ating programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizzle Nanyong, at kasalukuyan po ninyong napapanood ang ating programa sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din po tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang po sa Google Play Store para po sa Android phone users at mga App Store naman para naman sa iPhone users. I-download ang app at hanapin lamang ang logo ng icon na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyo kami mapapakinggan sa aming programang Warm Heart. Sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replay sa katabing nating istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ngayon mga ka-Warm Heart, tatalakayin natin ngayong araw ang isang pinakamalalim at napapanahong paksa sa larangan ng psychology at relasyon o pakikitungo natin sa kapwa. Familiar ba kayo sa kwento ng Peter Pan? Kasi kung matatandaan ninyo, ito yung bata na lumaki na siya, nagkaedad na siya lahat-lahat, pero nananatili pa rin siya or tumatanggi pa rin siya na para mag-act nung age niya. Nananatili siya dun sa tinatawag na Neverland. At na-meet naman niya to si Wendy na ito yung tao na nag-aalaga at sumasalo lagi sa kanya. Hindi natin nalalaman na ang Peter Pan syndrome at ang Wendy syndrome ay isa pala itong totoo na na-apply sa buhay. Hindi lamang ito kathang isip o mga kwentong pambata lamang. Ito ay isang psychological pattern na pinapakita sa pag-uugali habang tumatanda yung bata at higit sa lahat habang siya'y tumatanda, umiiwas siya sa responsibilidad ng pagiging adult habang ang kanyang kapareha naman tinatanggap ito na nagiging labis ang pag-aalaga o yung tinatawag ng mga Gen Z na enabler. Ano nga ba itong Peter Pan syndrome at saka Wendy syndrome? Dahil dyan, bibigyan tayo ng isang in-depth at formal na talakayan mula sa clinical perspective na makakasama natin ngayong araw na sa isang dalubhasa sa mental health na si Clinical Executive Director ng Abundo Psychological Clinic, Dr. Michelle L. Abundo Contreras, isang registered psychology at isang registered psychometrician. Doc, good morning po and blessed Sunday po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Yeah, good morning din po at good morning din po sa ating mga tagapakinig. Isang rainy morning po sa ating lahat.
0: Ayan, Doc, sisimulan po natin yung pundasyon ng ating paksa. Mula po sa isang clinical perspective, ano po ang kahulugan ng Peter Pan and Wendy syndrome at paano po ito nakakaantala sa developmental or pagiging matured ng isang individual?
1: Okay, no? So, clinically siguro na I would be very careful in using the word syndrome, no? Kasi yung Peter Pan syndrome and Wendy syndrome, they are not formally recognized as psychological or psychiatric diagnosis, no? Siguro mas magandang tignan natin sila as descriptive patterns. Una, when we say Peter Pan pattern, no? So, we usually refer to an adult who chronically avoids responsibilities, no? Tulad nga po nung backstory no, na-mention natin paano siya na-derive dun sa ganung term, no? Na ina-avoid din yung accountability niya, commitment, or even yung roles na associated with adulthood. And then, hindi ibig sabihin na childish lang siya or mahilig siya sa youthful things. Ang concern ay kapag persistent na ang avoidance or nakaka-apekto na to sa trabaho, sa relationship, finances, or even independent functioning. On the other hand, no, yung Wendy pattern naman, it refers to someone na who tends to overfunction for another person. So, for example, na siya yung lagi niyang sumasalo, nag-aayos ng problema, gumagawa ng responsibility ng kanyang partner. And at the same time, minsan, nagkakasakripisyo ng sarili niyang pangangailangan. Ang difference nito sa normal delayed maturity, no, ay yung pattern and persistence and impairment, no? So normal sa younger adults na hindi agad ready, no, sa lahat ng adult responsibility. So nagiging concerning siya developmentally kapag paulit-ulit na yung avoidance at ibang tao na ang kailangan sumalo ng consequences.
0: So Doc, follow-up ko lang, kung paano po ba natin masasabi na nagkakaroon na siya ng develop, parang nadidelay na yung pagde-develop niya. Diba po kasi we have this developmental age or developmental stages sa mga bata na nagkakaroon ng trust and mistrust, yung mga ganon. So, kailan po ito pumapasok? Kailan po ito nagmamanifest?
1: Okay. So, usually nagmamanifest siya kapag nandun na siya sa point na kailangan niya talaga niya na decision making, no? Maaring nandun sa siya sa patterns ng early adulthood, na kung saan nandun na yung time na siya na yung mag-work, no? Kailangan na niya mag-decide na for employment niya or even sa mga decision making, sa mga simpleng bagay na kailangan niyang gawin, no? So, kapag nandun din na yung maturity na tinatawag natin, so most probably doon sa, and even emotional maturity, no? So, doon nagsisimula, no? Yung tinatawag natin na developmental, na kailangan isang tao ay ready na siya, no, to proceed with other roles na ine-expect sa kanyang developmental age. So most probably mga nandun siya sa point ng 18 years old and above.
0: Oh, okay. So Doc, eto naman po, sa etiology o yung mga pinagmulan ng ganitong mga attitude, pwede po ba natin masabi na nakaka-impluwensya yung parenting style natin? Like for example, yung mga parents po na overprotective or nawawala na yung boundaries nila sa bata, lalo na kunyari ito growing age, mga teenagers sila o mga nasa pre-adolescence po?
1: Yes, possible din naman na ganun ka-early, no, dun sa stage ng tinatawag natin na identity versus role confusion, no, sa mga adolescent.
0: Sa inyo po bang clinical study bilang isa din po kayong clinical practitioner, may mga ganito po ba tayong kaso or may mga na-observe po ba tayo sa inyong profession po na nagkakaroon ng ganito po yung bata, nagmamanifest po siya?
1: Okay. So actually kasi, no, yung question nyo po kanina, yung parenting ba ay nakaka-influensya, no? So yung parenting kasi can actually contribute, no? Kasi part po siya ng tinatawag natin na biopsychosocial model, eh. For example, ayun nga, no, multifactorial kasi siya, no, but we should avoid saying na parenting alone yung cause, no? So for example po, may tendency kasi na kapag overprotective yung environment at laging nire-rescue yung bata, no, from the consequences, hindi niya fully ma-develop yung autonomy, no, sa kanyang sarili. Even the problem solving, frustration, tolerance, at confidence na kaya kong harapin to, no? So usually po kasi anong age ba na de-develop tong autonomy? Usually at age ng mga toddlers or even mga preschool, eh, na parang ako na yan, or may mga tendency na yung mga magulang kasi they are very protective na hindi na nila totally nabibigyan ng sense of independence or autonomy yung isang bata to decide kung ano yung gusto niyang mangyari until such time na nag-adolescent na, siya yung nag-isip ng course sa college, or siya na yung halos nagmamando or nagbibigay ng drive dun sa bata kung anong dapat niyang gawin. So at some point, nakaka-contribute talaga siya, no? At kapag ang clear naman yung boundaries, for example, maaaring mahirapan siyang matutunan na may responsibility at consequences yung choices niya. So, interestingly, the opposite can also happen, no? For example, someone who experienced excessive responsibility very early in life, no, may later develop naman yung avoidance because adulthood becomes associated with burden and pressure. So, of course, no, hindi natin sinisisi ang parents, no? We look at the interaction of upbringing, temperament, attachment experiences, coping styles, and kasama na din doon yung relationship and present environment ng isang individual.
0: Doc, paano po ba natin pwedeng magandang bigyan ng approach yung mga bata while growing up at syempre nandun na sila sa point ng buhay nila na kailangan nilang magbigay ng choice para hindi sila maging dependent masyado sa magulang o sa mga kaibigan nila? Ano po ba yung magandang step or paano po magandang approach na ibigay natin sa kanila?
1: Okay. So, una kasi na, at a very common, especially with my patient, regardless sa age nila, sila man ay bata pa, or adolescent, or even matanda na, ang napakahalaga kasi na we teach them no, how to regulate their emotions, and at the same time, no, kung paano nila tinotolerate yung kanila mga frustrations, and even, for example, yung mga uncontrolled natin, like criticism na ibang tao, or even failure. Kasi usually, kapag mababa yung frustration tolerance ng isang tao, no, even yung ordinary criticism can feel disproportionate for them, no, or threatening. So for example, may mga processing tayo ng feedback, no, na ay dapat may kailangan akong improve sa sarili ko. Or maaring ito ay maranasan ko as a failure, no, or failure ako. Mm-hmm. So ayaw nila sa akin. So kung mga ganun mga pakiramdam, so possible responses, nagkakaroon na ng mga defense mechanism, nagbe-blame na sila, nagpo-quit na sila. So technically, yun yung pinakamaganda rin na maitulong din natin sa kanila na how to regulate their emotions. For example, nakikita natin sila, how are you feeling? Can you tell me ano ba nararamdaman mo ngayon? Happy ka ba? Sad ka ba? Kasi at least doon, nagiging fully aware sila na, ito paling aking emotions, no? Although, akala kasi ng iba, happiness lang yung pinaka-masaya or para pinaka-okay na emotion eh. But of course, we have 7 basic emotion na dapat natin ay napifeel natin. Hindi porke malungkot ka or galit ka ay masama or negative emotions na yun, no? Kaya kailangan i-process din siya. Kasi may mga tendencies na, habang parents, no? Huwag ka magalit, yun lang, huwag ka malungkot, yun lang. We should not invalidate yung emotions. But the thought behind it, no? Kung bakit ba naramdaman ng isang tao itong feelings na to, because there is also an underlying thought na kailangan i-check natin kung ito ba ay rational, irrational. And of course, kapag katado na siya, doon natin siya totally i-process, no? Kung ano ba yung nag-lead. Kaya nagkaroon siya ng ganong emotion based on that particular thought or happenings or event.
0: Mm. Doc, since kanina nasabi niyo po about the defense mechanism, no? So babalikan ko lang po yun. Ito po ba yung mga defense mechanism is usually, ano po yung mga signs or mga palatandaan na, okay, etong batang to, defense mechanism lang nito, etong batang to medyo natatakot pa itong mag-take responsibility, etong taong to ayaw pa niya talaga na tanggapin na, okay, nandito na sa edad na to, I need to grow up, I need to man up or woman up.
1: Okay, no? So siguro developmentally, kasi nagkaroon din ako ng ganyan na case ng patient to, so parang yung magulang niya, adolescent na eh. So hindi niya alam kung bakit parang ayaw pa niyang maging independent. Yun pala, developmentally, meron din siyang concern. For example, individual with autism spectrum disorder. Again, although let's be clear na spectrum siya, maaaring hindi ito maranasan ng ibang may ASD, no? Although dun kasi nahihirapan siyang ma-differentiate na, it's time na pala to be independent. So ang tingin niya ay kailangan na pa din yung mother niya all the time, tabi pa rin sila matutulog, no? So may mga ganun kasi tayong mga classified na mga cases. Pero to an individual, no, sometimes kasi avoidance function, no? Yung avoidance, it functions as a psychological protection, no? For example, yung adult confronts us with uncertainty. Halimbawa, katulad nga nung na-mention natin na it always starts with adolescent and early adulthood, no? So, for example, kung overwhelming yung isang tao para sa responsibilities niya, like career decisions, financial responsibilities, aging, or even commitment, no, yung mga failure, even the realization that our choices have consequences. So kung overwhelming kasi yon para sa tao, so remaining no independent or adopting a childlike role can temporarily reduce anxiety. So ganun paraan, masasabi natin na yung defense mechanism, medyo okay pa eh, no? Para kasi temporarily gusto mo lang naman na alisin or magbigay ng pahinga muna and then later on naharapin mo siya. Pero paano kung ito ay talagang totally defense na hindi na siya totally akma no, sa kanyang age? So for example, kung di siya fully responsible, hindi na rin kailangang harapin lahat ng consequences. But clinically, I would automatically label infantilization itself, no, as one specific defense mechanism. For example, no, kasi mas accurate sabihin na yung behavior ay may serve a defensive or avoidant function. Mm-hmm. So yung the problem is that something that reduce anxiety today can maintain anxiety tomorrow, no? So the more responsibilities you avoid, the fewer opportunities you have to learn. No, kaya yun yung mga bagay na commonly nagiging patterns ng defense mechanism ng isang individual na nagkakaroon ng Peter Pan or even yung Wendy syndrome.
0: Doc, meron po ba itong connection sa mga social media since nasa modern age tayo? So halos lahat nakadepende sa social media. Meron po ba itong impact na since pag nakikita nila, overprotective to, ganyan-ganyan, tutularan ko. May ganun po bang instances or may nakikita po ba kayo as a professional, as a psychologist, I mean, may nakikita po ba kayong ganun na parang trend or parang, oh, ito yung nangyayari sa social media, so ito yung nagiging defense mechanism nila, ito yung ginagaya nila, mga ganun po.
1: Okay. So sa Peter Pan kasi na pattern na maaaring ma-reinforce ng social media yung avoidance. So halimbawa no, a constant yung entertainment, instant gratification kasi 'di ba with the social media ngayon no, parang anytime na kailanganin mo siya, nandiyan siya, no? Hindi katulad before na meron na tayong specific time talaga na yun nga sa screen time, no? So and even nandoon din yung comparison, validation and can make us actually uncomfortable and take yung adults no na less appealing. So that's why maaaring ma-romanticize online na here pala nung life nito, no? Yung avoidance of commitment or dependence. Pero again, hindi ibig sabihin na mahilig tayo sa, for example, na yung mga app, na yung mga nagsasayaw tayo, gaming, social media ay immature, no? Kasi pwedeng ano lang naman din nila yon, no? Coping para sila ay maka-temporary aleso sa kanilang mga stressful environment. So sa wedding pattern naman, of course, no? So social media can also reinforce yung excessive caretaking or validation. For example naman, yung excessive na yung validation seeking. So halimbawa, feeling na kailangan lagi siyang available, mag-fix ng problema. May mga ganun kasi tayong part, no? So parang akala natin tayo lagi yung parang, hindi naman totally messiah syndrome, na parang more on mother style, no? Na nurturing or i-maintain yung image ng perfect relationship. Pero of course, may isa pang importanteng angle, no? Na kailangan natin tignan doon sa social comparison. For example, kapag nakakakita ng young adult na seemingly successful, no, na ang peers, so for example, may bahay na siya, may career na siya, or marriage and travel. So of course, pwedeng tumaas yung anxiety, no, na parang feeling, ay, napag-iiwanan na pala nila ako, no? For someone already prone to avoidance, pwede maging response withdrawal yun eh, no, na parang, ayun nga, withdrawal, and then procrastinate na sila, and then mag-escape na sila. So more on using social media. So nag-create siya ng cycle.
0: Doc, pumunta naman po tayo sa mga pang-araw-araw na pamumuhay at saka sa trabaho. Sa isang, doon muna po tayo sa Peter Pan, doon po sa may Peter Pan. Paano po ito nakaka-apekto sa kanila at saka paano po ito nakakasagabal sa everyday life nila, pati yung sa pakikitungo nila sa kanilang mga workmates, sa kanilang mga friends, mga ganun po.
1: Okay. Actually, one major na challenge kasi nito yung tinatawag natin na imbalance, no? So, for example, yun nga, no, sa work, no, pwede itong makita bilang procrastinations or pag-iwas sa difficulty. For example, nangangailangan ng leaders, no? So, they tend to be saying na sila na lang yung followers. But then, no, may tendency kasi na, alam naman natin, no, even in the Philippine setting, may tendency na even as a follower, hindi ka rin totally nagbibigay ng lead. So, wala din totally self-growth. So, hirap silang tumanggap ng feedback. May tendency na sisihin din nila yung circumstances or ibang tao kapag may mga problema. Or yun nga, difficulty making ng independent decisions. No? So, pagiging inconsistent sa commitment or yun nga, pag-quit kapag nagiging in-demand na yung mga trabaho nila. No? So, maaaring mausay sila initially, pero nahihirapan kapag dumadami ng responsibility o kailangan na maging accountable sa consequence. No?
0: Okay po. About naman po dun sa Wendy syndrome, 'di ba? Nasabi niyo nga po, nurturing, motherly like, ganun. So paano po 'to nakakaapekto once na isang tao po, especially siguro I think common 'to sa mga women if I'm correct po. Correct me if I'm wrong po. Common po 'to. Paano po 'to nakakaapekto sa everyday life at saka sa work din po nila, sa mga nakakasalumuha po nila.
1: Okay. So yun na, since actually para nagiging opposite din naman siya ni Peter Pan, no? So yun na, sa araw-araw kasi pwedeng ganito yung manifestations. For example, inuunin na palagi yung needs ng partner, family, or even sa work niya, no? Imbis na yung kanyang sarili. No? So nahirapan sila totally magsabi ng no dahil nagkakaroon sila ng guilt feelings, no? Na pati, inaako nila pati yung problema at consequences na ibang tao. So lagi nagre-remind, nagdagdag decision para sa partner. So yun nga, nakakaramdam sila, kapag hindi ko ginawa to, walang mangyayari, no? So over time, maritong humantong din sa emotional exhaustion naman, no? Ano pa, resentment, anxiety, at pagkawala ng oras para sa sariling needs, no? So of course, doon na mismong concern din sa guide, nangyayari niya is about the emotional and mental health effect.
0: Paano po natin kaya ito ma-address, Doc Michelle, sa kanilang, sa pang-araw-araw, like, since nasabi nyo nga po, di ba, na pwede siya makaapekto. So paano po patong po natin sila matutulungan or magandang maipapayo po natin sa kanila to set okay. boundaries as well.
1: Mm-mm. So yun na para sa wedi pattern. Of course, ang goal natin ay hindi maging less caring eh, no? Ang goal natin ay matutong mag-care without overfunctioning or rescuing. For example, ito mismo ang mahalagang issue sa mga bagay na pagbasag ng unhealthy relational cycle, no? So for example, sa intervention, pwede nating tutukan yung boundaries, self-awareness at redistribution no ng kanilang responsibility. So kailangan matukoy muna niya, no? Alin dito ang responsibility ko, alin ang hindi, no? And then kapag may problema ang partner, no, or halimbawa yung sa katrabaho niya, so pwede magbigay ng emotional support, no? Mm-hmm. Katulad ng mga psychologist, counselor. So normally ganun naman din, pero hindi automatic na siya ang gagawa ng solution, no? Mm-hmm. So kasi mahalaga rin na matutong magsabi ng no without excessive of feeling guilt, no? Na magkakaroon ng sariling activities at priorities at hayaan ibang tao na maranasan yung reasonable consequences ng kanilang desisyon.
0: Siguro Doc, bago po tayo mag-break, isang tanong ko lang po, paano po to nagkakaroon or paano po bumubuo ng isang codependent and unhealthy loop ang isang may Peter Pan and Wendy syndrome, lalo na kapag nasa workplace or nasa corporate style?
1: Okay. So, you know, good question siya kasi imagine mo, no, yung partner mo consistently nag-under-function siya. Tapos yung isa naman nag-over-function siya, di ba? So, ang tendency, kapag hindi nagbayad ng bill, for example, no, yung partner A, si partner B nagbabayad. Kapag may problema sa trabaho, si B ang nag-aayos. And then yung mga consequences, si B din ang sasalo. So, initially, it can look like love and care, di ba? No? Pero, unintentionally, every rescue can remove an opportunity for partner A, no? To experience natural consequences and develop competence. Meanwhile, ito naman si partner B may become increasingly exhausted and resentful. So, nakikita natin yung loop dito ng avoidance and then may magre-rescue. So, temporarily nagkakaroon ng relief. And then continued dependence and then more rescuing. So, ibig sabihin, both roles maintain the relationship pattern.
0: Okay po. Doc Michelle, dyan lang po muna kayo ha. Magkakaroon lang po tayo ng maliit na break. Mga ka-warm heart, magbabalik po ang ating programa matapos lamang po ang ilang paalala dito po sa ating himpilan.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm

0: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Doc Michelle ng Abundo Psychological Clinic. Doc, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ano naman po ang pinakamalaking hamon sa mga relasyon o mga kapag may mga commitment or accountability ang isang individual na may ganitong klaseng attitude?
1: Okay, no. So, katulad din nung nabanggit natin kanina, no, maaari din ito na makaapekto, no, dun sa mismo relationship nila kapag hindi sila totally nagkakaroon ng emotional regulation, frustration tolerance, and of course, no, yung criticism din and failure, no, possible pa rin siya na connected doon. Kasi for example, no, possible na, halimbawa sa magkakarelasyon, no, possible na responses nila mag-include ng mga defensiveness. Or halimbawa, no, katulad ng binigyan nating loop, no, na example kanina, hindi nagawa, so isisisi kay Wendy, pwedeng gano'n, no? Na parang more on blaming, and then ito naman si Peter Pan, more on pagiging defensive. So ang tendency, maaaring mag-lead ito to a psychological incapacity, no, parehas, no, sa dalawa. Kasi there is an excessive and pervasive pattern nga ng emotional immaturity, no? So kaya ang possible noon, nagkakaroon ng procrastinations or even emotional outbursts, or halimbawa naman is mag-avoid sila ng situation where performance is totally magkakaroon ng bearing or value. So sa professional life nila, no, so malaking issue din yun because for example, no, yung adulthood it also requires tolerance for discomfort. So kumbaga emotional maturity isn't the absence of frustration, eh. Mm-mm. But it's the ability to experience frustration without abandoning the responsibility.
0: Doc, mapunta naman po tayo sa ating konteksto ng mga, dito naman po sa lipunan natin in general. So, since may modernong socio-economic reality na po kasi tayo, na i-impluensyahan tayo nung mga nakikita natin sa social media, balikan ko lang yung kanina. So, paano po ito masasabi natin na medyo nagiging symptomatology na siya ng Peter Pan? At paano po ito may kukonsider na okay, na-adapt ko na itong sistema na nakikita ko, nawawala na yung pagiging ako at lumalabas na yung pagiging codependent ko dun sa partner ko o dun sa mga kasama ko.
1: Okay. So dito, no, kailangan natin maging fair. No? Hindi lahat ng delayed independence ay psychological immaturity na. No? So today, mataas ang cost ng halimbawa, no, ng housing, ng ating basic needs, at may mga uncertainty sa employment. No, kaya ang isang adult na nakatira pa rin sa parents at financially dependent ay hindi automatic na may Peter Pan patterns. No, we have to distinguish kasi between I cannot yet and I consistently refuse to. May mga ganun kasi, no? So, socioeconomic condition can delay traditional milestone of adulthood. Unlike kasi sa US, no, na parang pag 18, sinaseparate na nila. No, but they can also amplify an existing avoidance pattern because, for example, na becoming independent feels increasingly difficult or frightening. So yung context natin dito ay nagmamatter na hindi natin dapat ipathologize ang isang tao na hirapan dahil mayroon talaga ang economic environment.
0: Okay po. Sa mga nakakaramdam po ng ganitong pattern as a psychologist, ma'am, ano po ang therapeutic approach, na pinaka-epektibong therapeutic approach natin para tanggapin natin yung responsibilidad natin na okay, matanda na tayo, may mga kailangan na tayong harapin na hindi natin kailangan matakot, hindi natin kailangan na okay, ma-overstimulate tayo ng mga stress.
1: Mm-mm. Okay. Actually, walang specific therapy na officially designated for Peter Pan syndrome or even Wendy syndrome, no? Because again, it is a formal diagnosis, pero treatment should target the underlying problem, no? Maaari nandito yung tinatawag natin na cognitive behavioral therapy or ECT din. So for example, with the CBT, no, so it may help addressing violence, no, and then even yung catastrophic thinking nila. Kasi sa CBT kasi, katulad nung na-mention ko kanina, no, we have to identify ano ba yung thoughts nila before nila totally na naramdaman yung particular na feelings, and then ano ba yung mga control nila doon sa situation, ano yung mga cannot control nila, ano ba yung mayroon bang fear of failure, may maladaptive beliefs ba about the responsibility, no? So and then we have another therapy na ayun nga, no, na we can also use yung solution focus or pwede rin naman na rational emotive, depende rin sa case ng isang individual talaga, no? Kasi maaaring yung nag-highlight is yung ganitong syndrome, but then definitely may mga underlying factors pala. It can actually help someone accept yung kanilang discomfort, no, and yung uncertainty while still taking actions consistent with their values. So we can also work on emotional regulation, yung problem solving, executive functioning, communication, and yung gradual assumption no, of responsibility. Hindi naman porque nagpa-consult, bibigyan na atin siya, oh, next pala po, dapat marami ka ng responsibility. Hindi, it should be gradual, no? So the keyword here is yung gradual. Hindi natin sasabihin na mag-mature ka na, no? So instead, your responsibility can be broken into manageable behavioral goals. So the person develops mastery and self-efficacy.
0: Doc, siguro follow-up ko lang po. Ano po ba yung magandang approach natin sa mga taong may ganito po para at least makatulong tayo, say for example, sa family, sa community, yan, sa mga friends natin? Paano po kaya yung best approach or ano po yung magandang pang-intro natin para at least maramdaman nila na, okay, huwag ka matakot, nandito lang din kami.
1: Okay, good question siya, no? So, ano ba yung mga basic, no? Kahit na totally wala pa naman din sa level ng psychologist pwedeng sa bahay. For example, sa Peter Pan, no? Avoid natin excessive na rescuing. Bigyan sila ng pagkakataon na magdesisyon, gumawa ng task, na magkamali. At maranasan yung reasonable na consequence. Kasi the more na hindi natin sila pinapa-experience noon, hindi talaga nila di totally malalearn na ano ba yung mga possible consequences ng kanilang mga behavior or even decision. So of course, we start with manageable responsibilities at gradually increase them, no? So we reinforce yung progress rather than demanding instant maturity. And then para naman sa Wendy, no, sa Wendy pattern, no, encourage boundaries and self-care. So tulungan natin silang ma-recognize na supporting someone is different from taking over the person's responsibilities, no? Mm-hmm. So ito ang mahalaga para mabasag yung codependent or unhealthy cycle na kasama sa mga bagay na na-experience din nila.
0: Okay, bali sa panghuling katanungan ko lamang po, Doc. Ano po ang closing message po ninyo para po sa mga nakikinig at nanunood po sa atin ngayon? At kung meron po kayong gustong i-shout out, please do so. Thank you.
1: Okay, no? So siguro pinakamagandang mensahe natin ay huwag natin gamitin yung Peter Pan or Wendy na label para mag-insulto o mag-diagnose ng partner or even workmates, no? So sometimes what looks like immaturity may actually involve anxiety, pwedeng trauma-related na coping, attachment difficulties, even executive functioning problem, depression, personality factors, or socioeconomic limitation. So of course, those are require proper assessment. So maturity doesn't having everything figured out. Psychological maturity is being able to acknowledge yung ating fear, uncertainty, and discomfort. And still, gradually, it takes responsibility for our choices and our lives. No? At sa relationship, love does not mean doing everything for another person. Sometimes one of the healthiest form of love is allowing someone to develop the capacity to stand on their own, no? So ayan, gusto din i-shout out ng aking asawa, Jared Contreras, ang aking anak na si Gerald Mateo, and of course yung family ko diyan sa Bulacan na ano po sila ngayon eh nasa taas na ng bahay dahil inabot na ng baha, no? So ingat po kayo diyan, kay Mama, kay Papa, kay Ate Cedric, kay Mocha. And of course po, no, kung for further consult and information, so, pwede po kayo mag-message po sa Abundo Psychological Clinic. And shoutout din po sa mga employees po ng Abundo Psychological Clinic and Abundo Playful Fabric.
0: Ayun. Maraming salamat po, Dr. Michelle, sa inyong panahon at napakahalagang in-depth na kaalaman na i-share nyo po na dito sa amin ngayong araw na to. God bless po and have a blessed Sunday po.
1: Thank you din po sa inyo at sa mga listeners po natin. Ingat po.
0: Ingat po. At ating nakapanayam po ang ating butihing Dr. Michelle Ann Abundo Contreras, ang registered psychologist at registered psychometrician and clinical executive director ng Abundo Psychological Clinic. Magkakaroon lang po ng short break ang aming himpilan, magbabalik po ang warm heart.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging
3: panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
4: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm heart.

0: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo.

0: At bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako pong muli si Gab Barroso.
1: Siyempre, i-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani ng NBDB sa pangunguna, of course, si E.D. Charisse Aquino Tagade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon dito sa aming program. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
2: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to, ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan.
19: Six Information.
20: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Pag sinabing magko-commute, ano ang naiisip mo? Mahirap, mabagal, matagal maghintay, nakakapagod. Lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, pahirapan sa ating mga commuter ang sumakay. Minsan, sa paghihintay pa lang ng masasakyan, kumakain na ng oras. Idagdag mo pa ang matinding traffic. Lalo na sa pagbaha, stranded lahat, wala kang magawa. Ngayong hapon, kausapin natin ang isang advocate na naglalayong maibsan ang mga pahirap sa mga ordinaryong Pilipinong commuter, si Rainier Abaya. Ako si Rochelle Rubio at ito ang The Advocates, Empowering Voices, sa Capital 104.3.
25: Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng aming mga panauhin sa The Advocates ay kanila lamang at hindi nangangahulugang kumakatawan sa opisyal na pananaw o posisyon ng estasyon at ng Presidential Broadcast Service. Milyon-milyong Pilipino ang bumabiyahe kada araw sa buong bansa. Para sa mga walang kotse, pangunahing mode of transportation pa rin ang mga jeep, bus, UV express o mga van, mass rail transit, mga tricycle o pedicab. Nariyan din ang mga taxi, motor at bisikleta. Sa araw-araw na pagkocommute, naging normal na ang makitang mahaba ang pila sa mga terminal ng pampublikong sasakyan, lalo na kapag tag-ulan. Matagal ka na ngang nakasakay, natatagalan ka pa sa matinding traffic. Ito ang kalbaryo ng mga ordinaryong commuter. Sa episode na ito ng The Advocates, kinausap natin ang founder ng Ako Commuter na si Rainier Abaya. May pag-asa pa kaya ang ating mga commuter sa bansa? Ano ang kanyang advokasya?
0: Primary advocacy po kasi ng Ako Commuter is magkaroon ng boses yung commuters. Kasi yes, meron po tayong Move As One Coalition na, no? So usually po, it's well-built na rin po. Pero it's better na hanggat kaya natin magparami ng mga ganong advocates, magparami tayo, no? So one of our advocacy po kasi is yung to make commuting an experience and not an inconvenience. Kasi sa ngayon po, pag sinabing commute, parang hindi siya first option eh, hindi rin siya second option. Para nagiging third to last option na po siya. Kumbaga kapag sinabi natin commute tayo, ang unang isipin agad nung sasakay is ang hassle, traffic, ang tagal ng biyahe, ang init, pawis, ganun po. So iyon yung gusto namin sanang baguhin sa perspective nating lahat na kapag sinabing commute, relax siya, no? Yung kapag nag-commute ka, it's an experience na hindi mo na kailangan gumastos ng mas malaki, hindi mo na kailangan mag-grab hanggat kung kaya, hindi mo na kailangan mag-angkas kasi yung pagko-commute mo, pagdating sa train, sa jeep, sa bus, is sobrang smooth na kumpara sa nangyayari ngayon. So yun po yung isa sa mga advocacies namin. Then pangalawa po, syempre, kung hindi lang naman po yun yung kailangan ayusin, no? Ang kailangan din po natin ayusin yung ugali ng mga Pilipino sa pagko-commute, yung ugali ng Pilipino bilang driver, bilang rider, kasi lahat po yung nakaka-apekto sa commuters, no? Kasi kapag tatawid ka sa pedestrian lane, konektado po yan sa driver, konektado yan sa rider. Kapag tatawid ka sa pedestrian lane, minsan kasalanan din po ng pedestrian but nagkakaroon ng aksidente. So yung mga ganung bagay po, kailangan natin ayusin.
25: Maraming Pilipino ang nasanay na sa mahabang pila, siksikan, traffic, at mahabang oras ng biyahe. Alin dito ang dapat nating ituring na hindi normal at hindi dapat basta tanggapin ng mga commuter?
0: Actually, to be honest, yung mga nabanggit niyo po, hanggat maaari, hindi dapat natin tanggapin normal yon, no? Kasi sa sobrang mali po na nangyayari, akala natin normal, pero sa totoo lang po, mali, no? Yung mahabang pila, mali ho yun, no? Yung siksikan tayo kapag may sasakyan, mali ho yun. Yung traffic, sobrang mali po kasi masyado na tayo nagsisiksikan, no? So yung kumbaga lahat po ng maling yun parang naging kultura na natin, akala natin yun yung normal. So kailangan nating baguhin yung mindset natin doon na we must kailangan nating humingi sa gobyerno ng mas konkretong solusyon galing sa kanila.
25: Sa panahon ng tag-ulan, mas mahirap sumakay lalo na pag bumabaha. Ano ang nakikita niyang mga dahilan at solusyon para dito?
0: Tingin po unang dahilan po is, yun nga po, hindi natin na, nagkaroon tayo ng budget for flood control pero hindi po natin nagamit na maayos, no? Or hindi po nagamit na maayos ng ating mga planners. Pangalawa, ang flood control po kasi natin is per city, per municipality, hindi po siya as a whole, no? Kasi kapag ka mayroon pong, for example po dito sa Metro Manila, yung BGC may magandang flood control. Kaso yung tubig na panggagalingan nila, saan na pupunta? Yung susunod na city. So yung susunod na city, kung hindi po magiging maayos yung flood control nila, sila yung magkakaproblema. So ang kailangan po kasi natin, yung overall master plan. At sana hanggat maaari, hindi siya hawak ng iisang entity. Kung pwede nga po, kada NGO yung may hawak. Kasi bakit po natin nasabi yan? For example po, si DPWH, hawak po niya yung flood control. Kaso si DPWH po, hindi siya centralized. Hindi po central office ang naggagawa niyan lahat. May district, may region. Tapos magtataka po kayo bakit hindi nangyayari na magka-connect sila. But si district, nag-overlap pa madalas yung project with the regional. Mapa-infrastructure project na yan or flood control. So yun po yung mga hindi natin nakikita pero yun talaga yung mga nangyayaring mali. Na bakit kapag may project si LGU, hindi aligned with DPWH. Kung may project si DOTR, hindi aligned with DPWH. And so forth. Yung mga ganun pong bagay, no? So, kailangan po talaga natin ayusin yun kasi pangalawa, no? Kapag meron po kasing baha, reactive tayo, no? Tsaka lang po maglilinis yung LGU kapag katapos na yung baha. Tsaka lang po maglilinis ng drainage kapag tapos na yung baha. Bakit po hindi natin normalize na every week, no? Kapag tag-araw po, so maybe every month maglinis tayo ng drainage sa pangkalahatan. Mapa-LGU man yan or lahat ng jurisdiction na MMDA or DPWH. Pero pagdating po ng rainy season, which is alam naman natin bumabagyo, no, mas marami yung, mas malaki yung chance na magbaha. Pati hindi po natin gawin weekly, kung pwede daily yung paglilinis ng mga yan. Kasi po, meron tayong drainage system. Ang nangyayari po, pag may isang bumara dyan, lahat yan babaha. So, isang butas lang po yung hindi mag-function, malaking bagay po yun para sa mag-contribute sa baha. Kung mapapansin niyo po, may mga clean influencers po tayo na pinapakita nila na may mga malalalim na baha. Pero pag tinanggal nila yung dumi doon sa iisang butas na nagkakos ng baha, magugulat na lang tayo, wala ng tubig. So kung hindi influencers kaya ang gawin yan, ba't hindi natin magawa?
25: Sa klase ng trabaho ni Rainier, nakakasalamuhan niya ang iba't ibang tao na naging daan upang mabatid niya ang kanyang advokasya.
0: Educational background ko po kasi I'm a civil engineering graduate. So given na po yun, no, dahil engineering graduate tayo, medyo may alam po tayo pagdating sa mga drainage, sa mga systems po ng yung mga ganong sistema po. And pangalawa po, kasi po tayo po ay mapalad na 8 years na po nagpa-practice ng right of way. Pag sinabi po right of way, no, yun po yung bago gawin yung mga project. So yung pag-acquire ng lupa, pag-relocate sa mga taong hindi may-ari ng lupa. So yung mga ganong bagay po. Tapos yung mga tree-cutting, permit, yung mga ECC, naranasan po natin yan. Yung pag-usap po sa private, tsaka sa mga government entities, sa mga NHA, LGUs. So kaya po natin nalaman din po yan, no? Mapalad din po tayo dahil naging madaldal tayo. Habang naipag-usap po sa nila is inaalam po natin yun. Kuwari may certain issue, naging kaugalian ko na po kasi na magtanong sa kanila, no? No from their side. Kasi kung right of way yung expertise ko, hindi naman ibig sabihin right of way lang dapat yung alam ko. At iminamaximize ko na, lalo kapag makausap ko po mga government entities, kapag ganito ba, ano yung ginagawa? Kasi yung mga tanong ko bilang personal na tao, no, minamaximize ko ng itanong sa kanila bilang part ng agency na concern. So I think it's not more on the professional background, no, it's more on the parang curiosity ko po na matuto or malaman ano ba yung nangyayari talaga sa akin.
25: Ano-ano ba ang mga karapatan ng isang commuter? Halimbawa, kung overcharging, rude o reckless ang driver, hindi maayos ang kondisyon ng sasakyan, o hindi nasusunod ang tamang ruta o pamasahe. Ano ang pwedeng gawin ng isang pasahero?
0: Ang dali po sana nung sasabihin ng isang pasahero na magreklamo, no? Magreklamo ka saan? Madalas po pag PUV, LTFRB. Pero ngayon po, LTO. Pero ang nangyayari po kasi, ano po ba ang response ng gobyerno? Kapag nagreklamo ka ba, ilang araw bago bumalik yung response? Kapag nagreklamo ka ba, gano'ng katagal yung tugon? Ano yung tugon nila? Ano yung ire-require sa'yo bilang nagre-reklamo? Kasi ang nangyayari po pag nagreklamo ka, kung ano-ano pa ihingin sa'yo. So parang, imbis na yung burden of, parang yung burden of proof or yung burden na magkaroon ng maayos na pagre-report, sa'yo na pupunta. So kaya madalas ng commuters natin, imbis na kahit galit na galit na tayo sa nangyayari, hindi pinagpapasabala na lang. Or yung nangyayari po ngayon, nire-report natin sa Facebook, sa any social platforms, no? Yung kagaya po nung gamit na gamit ngayon, yung Visor, no? Kapag may mga problema po sa kalsada, may mga motor na inuunahan yung pedestrians sa pedestrian lane. So, ganoon na po yung nangyayari. Nagre-resort tayo sa online, which is a private thing, no? Kasi hindi effective sa government eh. So mangyayari, kapag nag-viral lang, doon lang ma-actionan. Sa isang video po na nag-viral, ilang video po ang hindi natugunan. So ganun po yung nangyayari sa atin. Ngayon po, parang nangyayari, si LTO, tinutugunan yung mga nag-viral na video. Pero ilang po ba yung video or ilang po ba yung reports hindi natugunan dahil hindi nag-viral? So yun po.
25: Minsan sa ating pagko-commute, nalalagay tayo sa alanganin. Nariyan minsan ang pangamba kung ligtas ba kumpara sa kung may sarili kang sasakyan. Pagdating sa kaligtasan, ano ang dapat bantayan ng mga pasahero? At kung nakaranas sila ng unsafe driving, harassment, discrimination o anumang insidente sa loob ng public transport, ano ang pinakamainam nilang gawin?
0: Focus naman po namin yung infrastructure and yung mga traffic rules and yung mga pagdagdag ng penalty sa violations. Pero yun nga po, kapag aayusin mo isang sistema, kailangan ayusin mo lahat, no? So yung mga ganyang bagay po, ano yung mahalaga sa isang commuter, More on ano po siya, guidelines na yung kumbaga kapag babiyahe ka, ano yung kailangan dala mo? Kailangan may extra budget ka. Tapos kung magkaroon ka ng mga incidents na untoward incidents, no, kung kaya mong i-record, i-record mo. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, kaya natin i-record yun eh. Mm-hmm. So siguro ang pinakamainam pong gawin natin is alamin mo kung saan nangyari yung sitwasyon. Then kung may CCTV ba sa lugar, kung mararemember mo yung plaka nung sinakyan mo, at least yung mga information na yun po, magagamit mo kapag mag-report ka. Kasi hindi ka po pwede mag-report lang sa police or any government entity na kinireport ko po yung nangyari dito sa sinakyan ko. Kapag wala po kayong detalyeng nabigay, kahit gusto pong tumulong ng gobyerno, hindi po kayo matutulungan.
25: Bilang isang commuter advocate, ano ang mga konkretong hakbang na naisagawa na ng Ako Commuter? May mga polisiya, desisyon o pagbabago ba silang naimpluwensyahan dahil sa mga hinaing at karanasan ng mga commuter?
0: Ngayon po naman, dahil nagsisimula pa lang po kami. Actually, formally po kami nagsimula this year lang, no? Kasi last year po medyo hesitant pa po kami gawin yung mga pag-uusap, no? Pero sa ngayon po, ang ginagawa po kasi namin is more on pakikipag-meeting on different transport groups and different groups po na iba, no? So for example, yung mga tricycle groups, may mga meeting po kami nakaset sa jeepney groups, sa rider groups. So bakit po namin ginagawa yon? Kasi nga po, ang commuter, hindi mo yan masosolusyonan na commuter lang ang concern mo. Kasi para maging maginhawa ang pagbabiyahe ng commuter, kailangan malaman mo din yung sitwasyon ng jeepney drivers. Alaman mo din yung sitwasyon ng tricycle drivers, ng Grab, ng yung mga GSM, yung Angkas, which is gamit na gamit po ngayon, yung mga MC Taxi. Kasi yung concerns po nila, nakaka-apekto po yan sa safety habang nagdadrive sila. So hanggat maaari po, yung mga iniisip nila, kailangan din nating malaman. Kasi dapat kapag nagbabiyahe sila, ang isip nila nasa harap, ang mata nila nasa harap. Hindi po yung lumilipad ng isip nila habang nagmamaneho. Indirectly po, safety concern po yan sa lahat ng sumasakay.
25: Madalas nating marinig ang mga solusyong tulad ng road widening, dagdag na lanes, at iba pang infrastructure projects. Sa pananaw ni Rainier, bakit tila hindi pa rin ito nalulutas ang problema sa traffic? Ano ang dapat nating pagtuunan sa halip?
0: Una po, no, yung road widening po, no, bilang sa transportation engineering po. Ang nangyayari po kasi kapag nag-road widening tayo, gano'ng katagal ba siya ginagawa? So yung pag-acquire pa lang po ng right of way, umaabot na ng taon. So bago po matapos yung road widening project, nadagdagan mo ang sasakyan. Then pangalawa po, kapag ka nagdagdag ka ng lanes, hindi mo na solusyonan yung bakit sobrang traffic, bakit padami pa rin ang padami yung sasakyan. So dapat nandun tayo sa dalawang bagay po. No? Una, yung infrastructure project po, which is yung usually yung sa tren, indirectly, actually directly po naka-apekto yung budget, no? Yung prioritization natin sa budget ng tren. Kung mapapansin niyo po, mas madalas po nakakapaggawa ng expressway kaysa sa tren. Bakit? Yung tanong pong yun, hayaan ko na po sa pananaw ng mga nanonood dyan. Ang problema po kasi, yung mass transportation po natin napakahalaga. Bakit po? Marami pong tao na may sasakyan, may motor, pero napilitan lang bumili nun. Kasi po, ang hirap mag-commute. May mga may sasakyan po na mas piniling gumastos magkaroon ng sasakyan para mas maginhawa yung biyahe nila. May mga nagmumotor po, katulad ko po, nagmotor po ho, kasi napilitan na po dahil sa sobrang traffic yung papasok ka, inaantok ka. Tapos pag uwi mo, pagod na pagod ka, nakakatulog ka sa biyahe. May mga ganong klaseng tao po na wala lang choice. So ngayon, pero meron silang pagkakataon kasi meron silang maaaring sa sahod nila or sa family finances nila, kaya nila. Pero ang kapag nagawa po kasi yung mga trend na yun, yung mga projects natin ng trend, yung mga taong yun po, hindi nagagamit ng sasakyan, hindi nagagamit ng motor kasi hassle po ang parking, hassle ang gasolina, hassle ang traffic. So, mas pipiliin mo na lang mag-commute. So, yun po yung pinaka-concern po talaga natin. No? Yung kapag nagsimula tayo magkaroon ng maraming trend, mababawasan ang sasakyan sa kalsada. And pangalawa po, no? Kapag yung urban planning po kasi, no? Kasi ang problema sa atin, kapag sinabi natin traffic, kapag sinabi natin problema sa transportation, tingin natin Metro Manila lang. Pero hindi lang naman po Metro Manila yung may problema. So, ang nangyayari po kasi, focus tayo sa EDSA. Focus na focus tayo sa Ortigas Avenue, sa Shaw Boulevard. Nakakalimutan po natin na dapat bago itong nangyayari sa NCR, asikasuhin na natin, baguhin na natin sa ibang lugar, sa developing cities and municipalities kagaya po ng urban planning doon. Alam na natin nagka-problema tayo ng pag-integrate ng bus lane. Kung mapapansin mo na yung bus lane aon bago siya na-implement. Ang dami pa nga pong galit sa bus lane na in-implement. But hindi natin siya simulan na magkaroon ng batas na magkaroon na ng idea tungkol doon para kapag ginawa na ng developing cities and municipalities yung urban planning nila, may plano na, may certain number of lanes, may POV lanes, may bike lanes, may sidewalk na may roofing, may puno, integrated po lahat. Kasi ang nangyayari sa atin, paurong. Si Metro Manila po, maliit ang kalsada, pinapalaki natin. Eh, kung yung mga yon nagde-develop pa lang, ba't hindi natin simulan na malaki yung kalsada nila? Para hindi na mangyayari yung nangyayari sa atin. Kasi ang nangyayari po sa atin, pinaliit ng pinaliit yung kalsada ng Metro Manila para ma-accommodate ang mga tumitira at ang mga business, mga negosyo. Pero pinapalaki naman natin ngayon, so gumagastos ulit tayo ng pera ng gobyerno para palakihin yon dahil kailangan naman natin ng transportation. So parang magiging chicken and egg po kasi tayo.
25: Kung commuter first ang magiging approach ng Pilipinas, ano ang mga dapat baguhin sa sistema? Mula sa mga ruta at transfers hanggang sa sidewalks, terminals, payment systems, accessibility at integration ng iba't ibang uri ng public transport.
0: Yung urban planning po, no? Kasi yun nga po, magkaroon ng dedicated lane for PUVs, then pangalawa yung for bike lanes, then yung sidewalks po na wider at may roofing. Isipin niyo po kung yung EDSA may malawak at merong pong shading or roofing yung tinatawag, gano'ng karami po ang pipiliin maglakad kaysa sumakay. So yung gano'ng ano po bagay. Then pangalawa, inter-agency master planning. Yung nabanggit ko nga po na kung DPWH mismo nag-overlap yung projects nila, nagkakaroon ng delay, nagkakaroon ng problema, waste sa pera ng tao. So dapat po magkaroon ng gano'n na kapag kung tandaan niyo po, may issue po ngayon yung nag-overlap si LRT1 extension at saka yung flyover po sa Paranaque, no? So sinisisi po sa isang government entity, no? Ay isang kilalang taong gobyerno po, no? So pero ang problema, bakit hindi siya nagawa ng paraan nung planning stage pa lang? So yung mga ganung bagay po na imbis na nakapapakinabangan na po natin yung proyekto, nagkakaroon po ng problema.
25: Hindi lamang commuter ang apektado ng problema sa transportasyon, pati drivers at operators. Paano natin mapapabuti ang serbisyo para sa pasahero habang sinisiguro rin ang disenteng kita at working conditions ng mga transport workers?
0: Actually, it's part of our advocacy po, ma'am. No? Ang dami po namin nakakausap na rider groups na may concern sila sa platforms nila, whether yung percentage nung kita nila na nakukuha ng platform, whether yung kapag nagka-cancel po ba yung pasahero, may problema, nagkaka-problema sila, na nababan sila, eh minsan hindi nila kasalanan kasi whether it's baha or anything. Yung mga ganong concerns po, then for another, yung issue po ngayon sa riders na one-up policy, no? Yung parang pag-rider ka ni Angkas, hindi ka pwedeng rider ni Joyride, ganyan. So narinig ko po yung concerns ng karamihan, no? Na minsan kasi down yung isang app. Kuwari po, for example, down si Joyride. So, kailangan nilang gamitin si MoveIt para lang mag-move forward sila or makapagtrabaho pa rin sila. Kasi po, sila ay tinatawag na parang freelance. Hindi po sila bounded ng mga yan. No? Then, for another, yung mga insurances po nila sa mga aksidente at yung mga benefits, you know, dahil nga po sila ay freelance. Then for another po, yung mga drivers po, no? Kasi yung iba may operator, yung iba wala. So kailangan po natin yung konkretong solusyon doon. And yung iba po kasi, kung pwede, kunin ng government, you know, magkaroon na si government ang sariling bus lane or jeepney lane. Katulad po ng ginagawa ni QC at ni Davao. Kasi kung yung mga cities po yun nagagawa, I think mas marami po sanang mga LGUs ang kayang gumawa. So yung mga concerns po yun, again, kaya ako po sinasabing kailangan namin nga sikasuhin or kailangan isama sa advokasya kasi nga po, ang concern nila dapat ang mata nila nasa harap lang. Wala na silang iisipin. Dapat kapag nagmamaneho sila, ang iniisip nila kung ano yung dadaanan nila, yun lang. Kasi the moment na mayroong pumasok sa isip nilang sana na ano natin, kumbaga na consider natin, maaaring magpas ng aksidente at maaaring kamatay ng commuters.
25: Ano ang pinakamalaking misconception ng mga Pilipino tungkol sa public transportation? At ano ang isang bagay na sana ay mas maintindihan ng bawat commuter tungkol sa kung paano gumagana o hindi gumagana ang ating transport system?
0: So, yun po, no? yung misconception po kasi sa public transportation, katulad nga po na nabanggit ko, yung sa budget po, no? Kasi madalas, pag mayroon pong problema na nade-delay isang project, sisisi agad natin kay mayor, sisisi natin agad kay kung kanino man. Pero marami po kasing processes yung mga yan, no? At marami po kasing nangyayari na dapat hindi nangyayari. For example po, no? Ang isang project po ng isang, hindi ko na pababanggitin kung anong project, pero may isa pong railway project na walang budget ngayon dahil nasa lugar siya ng hindi kaanib ng ating gobyerno. So, dapat po labas yan ang politika. So, yung mga ganun bagay po. Pangalawa, may nade-delay pong project kasi nga hindi binabudgetan. Yan nga po. Then, may mga project naman po na isasantabi kasi hindi po gusto ng local mayor, you know? So, yung mga ganung bagay po. And for another po, no, misconception po kasi ng tao na kapag sinabing public transportation hassle, yung pag sinabing mag-commute ka, delikado. So, yun yung kailangan nating ayusin na ang pagko-commute po ay dapat ma-normalize natin. Pero bago po magawa yun, it's a collective effort, no? Kasi ang mangyayari po, hindi po porque inaasikaso natin to, hindi siya kayang solusyon ng isang taon, dalawang taon. It will take na para maayos mo ang buong sistema, dapat po maybe 5 years, 10 years, doon mo makikita na kasi ang nangyayari po kasi sa atin, pag sinabing dapat ayusin na yan, akala natin kaya ng isang taon, hindi ho. Kailangan po ayusin natin siya pangkalahatan. No? Kasi lahat tayo may ambag kung bakit nagkakaproblema sa transportation natin. Kapag mayroon po kasing proyekto ang isang administrasyon, sana kung mapakampi o kalaban yung susunod na administrasyon, ituloy po. No, kasi madalas po nangyayari sa atin kapag hindi po kakampi o hindi yung inendorso ng administrasyon yung mananalo, is hindi na po nila itutuloy yung proyekto na supposedly para sa tao, labas po ang politika dapat din. So yun po sana yung para sa amin, no, bilang advocates is mangyayari. No? Kasi yung usaping politika hindi dapat maapekto sa ating mga commuters kasi tayo na po yung hirap na hirap.
25: Kung bibigyan si Rainier ng pagkakataong magsalita ng direkta sa mga policy maker at sa milyon-milyong Pilipinong araw-araw na bumabiyahe, ano ang kanyang mensahe? Ano ang kailangan gawin ng gobyerno, ng transport sector at ng mismong commuters para magkaroon tayo ng mas ligtas, maaasahan, abot-kaya at makataong public transportation system?
0: For policymakers po, medyo madami po akong mabanggitin. No? Una po, i-prioritize natin yung budget sa railway projects, especially yung right-of-way po. Kasi kapag gumagawa tayo ng project, the more na dinedelay natin na isang project, the more na nagto-traffic. No? Kasi pag ginawa mo na yan, tapos biglang may concern sa right-of-way, sa isang parte, traffic yan. Imbis na napapakinabangan, nakabimbin lang. Pangalawa, mas matinding rules or stricter rules po sa penalties or sa implementation ng mga traffic violation or traffic rules. Bakit po? Pansin po natin, ang daming walang helmet kasi dyan lang naman. Ganun po. Ang daming walang plaka kasi hindi naman nahuhuli, nasa likod lang. So, marami pong humaharang na sasakyan or motor sa pedestrian lanes na nanormalize po siya, which is natuturo naman po sa mga TDC na dapat hindi yan ginagawa. Then, sa mga nakakabangga po ng pedestrian, sa pedestrian lanes, ang dami na po niyan, pero bakit po hindi natin nasusolusyonan? So, sana yun yung mga magawa nila ng programa or magawa nila ng mas matinding solusyon like raised pedestrian lanes or meron pong humps, speed bumps bago yung pedestrian lane or magkaroon po ng presence ng isang barangay Tano, Jada pedestrian lanes, mga ganun bagay po. Then, sunod po yung sa mga PUB na maitim ang usok. Kung mapapansin nyo po, madalas po ang inuhuli yung mga ELF, yung mga private, pero ang dami po natin nakikita ng jeep. To be honest po, no, ang dami natin nakikita ng jeep, mga bus, or iba pang mga public transportation, may timang usok. So that's an indication po na palyado na yung sinasakyan natin. So, pero hindi po nahuhuli. No? It's more on pagkukulang na po ng gobyerno, hindi po pagkukulang ng tao. No? And sunod po yung drug sa PUB drivers. Actually, meron po na ito si DOTR. Ang problema po, yung implementation. Hindi po natin, tingin ko po, hindi po siya as in implement.
25: Binigyang diin din ni Rainier ang kahalagahan ng pagkakaroon ng technical driving course sa barangay level. Isang malawakang information drive, kalakip na rin ang pagrespeto sa pedestrian crossing.
0: Ito po napakahalaga kasi para sa ating po mga tao. No? Yung TDC po on a barangay level. kung pwede po sana magawa nila na solusyon na magkaroon ng theoretical driving course sa barangay level semi-annually na LTO ang gagawa. So bakit po nasabi ito, ma'am, no? Ang kalsada po lahat tayo gumagamit, hindi lang po yung mga may lisensya. Ang nangyayari po, mayroong kamote pedestrians. Kasi may mga tumatawid po na hindi nila alam na dapat pala hindi ako dito tatawid. May mga tumatawid po na hindi nila alam na may tendency ang sasakyan na lumiko kapag may signal. Or may mga tendency ang mga nagmumotor na gawin ang mga bagay na yung delikado kasi hindi nila alam. So malaking tulong po yung TDC para sa atin as a whole, no? Kumbaga yun yung weapon mo, eh. Alam mo yung traffic rules. So, isang bagay po yun na napaka-importante, hindi po natin napapansin pero napaka-importante.
25: Maging sa mga eskwelahan ay mahalaga na magkaroon ng road safety awareness para sa mga estudyante. Ito ay ginagawa ng ibang mga bansa kagaya ng Japan, UAE, Qatar, United Kingdom at marami pang iba.
0: Kapag sa schools po, no, sana magkaroon din po ang government ng ruling or kung pwede batas na po talaga na sa orientation week or yung first week po ng pasok, mapa-elementary college or high school po yan, is yung magkaroon po ng isang araw dedicated for road safety awareness. So it's either LTO po mismo yung magkakandak or yung teachers po mismo ng schools ay ititrain ng LTO, specific teachers. Kasi po, yung isang araw niyon, napakahalaga po sa isang estudyante, no? Maturo kung saan ang tamang sakayan, maturo kung saan yung mga malls, yung mga landmarks, yung mga kainan, at yung mga hindi dapat gawin na tawiran, yung mga accident prone areas. So napakalaking tulong po nun kahit isang araw lang po yun sa isang school year.
25: May panawagan din si Rainier sa mga policy makers ng bansa.
0: Policy makers don't focus in Metro Manila, no. Marami pong problema ng transportasyon hindi lang sa Metro Manila. Hindi lang sa EDSA kasi EDSA po lagi natin initira, eh. Pero hindi lang po Metro Manila ang kailangan natin gawa ng paraan. Yung mga best practices po sa ibang lugar na pwede nating kunin. Kaya po nung sa Iloilo, nakita ko po na may mga wide sidewalks po sila. Sa QC nga po, no, sa Quezon City, is meron silang libreng sakay na gagawa naman nila. And sa Davao po, no, actually medyo connected po tayo sa mga commuter advocates doon kasi sila din yung nagtatrack na yung mismong buses po ni Davao City is meron na ring tracker. So may app na rin na makikita mo on time na siya. So para ang laking tulong po nun, may implement siya sa lahat ng LGUs or government entities na meron pong, lalo na po sa trend. Na, kasi mapoconsider mo po dun kung kailangan mo na bang sumakay, magbayad, or kaya mo antayin yung libreng sakay. So yung mga ganung bagay po. Pati po yung timing ng trend, sana kaya natin gawin yan.
25: Mahalaga rin umano ang urban planning ayon kay Rainier. Tinalakay niya rin ang iba pang mga contributors ng matinding traffic, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa.
0: Urban planning, magkaroon po ng batas sa urban planning na katulad nga po na sinabi ko na kung pwede may isang dedicated lane sa PUV, tapos dalawa or tatlong dedicated lane for private, then bike lane, then yung pagitan ng bike lane at PUV lane, meron pong island na tinatawag kasi pag magbababa ang PUV lane, ang PUVs dapat po may tatambayan or may paglalandingan ng mga tao bago tumawid sa bike lane para po safe. So yung bagay na yun, tingin ko po kaya pong gawin ng mga policy makers natin. Kung hindi man po sa national level, which is napakahirap pong ipasa agad, at least sa mga LGU level, kaya po nilang gawa ng paraan yun. Then susunod po, indirectly nakaka-contribute sa ating traffic is yung pasok, no, yung sabay-sabay na pasok ng estudyante at ng mga nagtatrabaho. So sana mag-make the work hours more accepted na yung sa government and sa private entities, yung flexible work, yung flexible na pagpasok. No? Kasi po, sabay-sabay ang pasok natin na alas 7, ng alas 8, ang uwian sabay-sabay na alas 4, alas 5. So kapag mas na-accept po na kasi natin na pwede kang pumasok ng pwede po sana may mag-schedule na yung iba papasok ng 10 to 7, mga ganun. So parang hindi po tayo lahat nagmamadali. Hindi po lahat takot malit. Ganun. Kumbaga lahat relax ang biyahe kasi alam mo hindi ka malilate o hindi ka magkakaroon ng penalty. Ganun. Kasi indirectly po nakaka-apekto po talaga sa atin. Then susunod po, police and barangay visibility po. No? Kasi pansin nyo naman po, ang dami na po nakawan, hold up pa na nangyayari sa atin. I think one thing na napaka-delegado po sa commuters yun. Kasi imbis na yung pagko-commute mo sa umaga or sa gabi, sa madaling araw, is maginhawa, parang sugal pa na na umano kayo na gawin mo yun. Kumari po, naglalakad ka sa gabi, di ba? Kapag may nakasalubong ka ngayong tao or motor or sasakyan, iisipin mo agad, holdover ba to? Criminal ba to? Sasaksakin ba? Iyon na agad yung iniisip mo. Hindi ka na yung tipong ngipian mo sila kasi ganun na po yung nangyari. So, espero po tayong better na police visibility sa buong, sa lahat ng lugar. And barangay visibility, lalo na po sa night hours, no? Hindi naman po natin binitimad na buong araw nandyan sila. Pero at least sa barangay, yung pagmadaling araw, na kuwari 10 to 5 a.m., ganun, doon intense yung visibility ni barangay at ni police kasi yung po yung madalas may nagkakaroon ng masasamang loob.
24: Hindi pang matagalang solusyon ang pagbili ng sasakyan para maibsan ang hirap natin sa pag-commute. Sana ay dumating ang panahon na maging maayos, komportable at praktikal ang pagko-commute, maging sa loob at labas ng Metro Manila. Sana dumating ang araw na hindi na tayo ma-stranded sa kawalan ng pampublikong sasakyan kapag rush hour o tag-ulan. Sana dumating ang araw na pag narinig natin ang salitang commute, ginhawa at convenience na ang ating unang impresyon. Dahil deserve natin yan. Hanggang sa muli, ito si Rochelle Rubio at ito ang The Advocates sa Capital 104.3.
1: This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, empowering voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
7: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Magazine 1278.
30: Bubungad sa umaga.
31: Trending issues na pinag-uusapan.
32: Mga programang aabangan.
33: Agahan.
34: Six Information.
35: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
37: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
38: What's up, my friends? Muling sumasa inyo ang programang naghahatid ng dagdag kaalaman na may sundot ng tawanan kasama ang inyong lingkod, Papa Quincy. Sumasayang papawid sa Capital 104.3 FM at Radyo Magazine 1278 AM. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng pagsusungit ng panahon dito sa Pilipinas. Ang sungit! Ayan tuloy, may baha. Pero mas maganda ate, hayaan mo na lang ang panahon ang magsungit. Hayaan mo na lang na ang panahon yung pangit. Kasi ikaw ang nagsungit, tapos pangit ka pa. Nako, baka isama ka ng bagyo paglabas ng Philippine Area of Responsibility. Charot lang. good vibes lang tayo dito sa ating programa. Dahil sa episode na ito ay itutuloy natin ang ating usapan sa napapanahong topic pagdating sa video games na madalas sinisisi kapag may nakikitang hindi magandang pag-uugali kagaya ng pagiging violente at iba pang mga problema sa ating mga kabataan sa ating lipunan. Dahil nga dyan, eh, kukunin natin ang panig ng isang video game enthusiast. Siya ang host ng programang Esports Explorer sa Sports Radio 918 AM. Ang aking good friend at Lodi na kasamahan dito sa Presidential Broadcast Service, walang iba kundi si Miss Mika Go. Sa perspective ng gaya niya na isang gamer, makatarungan nga ba na isisi sa video games ang hindi magandang behavior ng isang bata? Tunghayan ang aming usapan and feel free na mag-iwan ng reaksyon sa ating comment section. Let's go!
37: Dagdag kalaman na may tawanan kasama si Papa Quincy.
3: Sa games naman is actually pang ano naman talaga rin yan, no? Pang stress reliever din sa mga, lalo na sa mga kabataan ngayon na modern day age ngayon, yeah. Diba? Ano? More on, ano tayo, technology, digital. Ayan. Pero, syempre nung dating times, diba? Yung dating times kasi natin is, ano, wala pa masyado na mga technological stuff talaga.
0: And more on, pa lang
3: more on, ano, actually, diba may mga computer, yung sa mga, ano, nirent ng ano no sa mga computeran ganun.
0: computer shop.
3: Tsaka syempre sa mga computer shop di mo marami din kabataan. Pero hindi mo masyado maririnig about sa mga ganung nangyayari. Kasi dati talagang more on nakikita din na mas talagang na ano mga kabataan sa computer din lalo sa mga computer shop. Pero ngayon
0: din nagsasakitan din sila doon kapag
3: nagsasakitan. Pero ito yun syempre, friendly fire. Pero ano ngayon, 'di ba? Part naman kasi talaga. Pero yung ngayon kasi na 'di ba may mga sarili na tayong computer kasi 'di ba? Hindi na tayo yung wala na masyadong computer shop. Mga. Tapos more on ano 'yan. Kumbaga dati parang may socialization pa.
0: O kasi physically nandoon kayo sa lugar na 'yon, naglalaro kayo.
3: O naglalaro
0: kayo. Sa kahit paano nasusupervise kayo noon.
3: O 'di ba? Ano. May ano tayo doon. May mga tao talaga
0: doon saka alam ng magulang niyo kung saan.
3: O kung saan ka, kung saan saka hindi lang basta-basta ikaw makakapaglaro kung hindi ka magpapaalam, 'di ba? Tapos syempre ngayon mga ano na ngayon, yun, may sarili-sarili na tayong mga computer. So, syempre, binibili pa rin ng magulang natin yun para sa atin kung well, kailangan talaga ng mga bata. No? Pero sa mga games naman, yun lang ang kinukulang talaga, yung parang supervision din. Lalo na may mga games talaga na yun nga, hindi pa, for para sa bata. So, dapat may ano talaga, supervision ng magulang. So, nakikita natin. And, other than that nga, no, is meron din tayong, lalo na social media ngayon, di ba? May mga, hindi natin alam, hidden groups pala, communities.
0: Oo, kasi yun nga yun, ano yung pinapoint out ng mga authorities. Parang, yun nga yung mga, may mga groomers daw na parang, doon na meet ng mga bata. Siyempre, hindi, yung mga bata gusto lang naman maglaro.
3: Maglaro, oo.
0: Pero yung harap nila nagpre-pretend na bata na hindi naman pala.
3: Oo, na may mga ganun na din kasi ngayon. So, parang hindi nakikita din ng kuhari, pupunta sila sa, di ba, yung mga, ano nga, Gorebox, di ba?
0: Gorebox. Na-band na ngayon.
3: Oo, tapos, syempre, masisisi din nila yung, sinisisi din nila yung mga shooting games, which meron naman dati na rin shooting games, diba?
0: Oo, sa amin, time namin, Counter-Strike, mga ganon.
3: Counter-Strike, Special Force, ayan, mga ganyan, barilan. Tapos ngayon, biglang, yun na yung, ano na nila, parang way na sinasabi na kasalanan din ng mga video games. Pero, talagang, para sa akin kasi, hindi naman talaga yun yung kasalanan ang video games. Kasi ano talaga rin na pampalipas or pampalubag loob sa mga kabataan din.
0: Kasi nga, parang nakikita ko kasi noon, yung video games, talaga, tinitingnan ng mga tao as, yun nga, pampalipas oras. Kasi nung time namin, parang video games pambata eh. Parang yun lang naglalaro, pag naglalaro ka ng video games.
4: usually mga teenager, mm-hmm. mga bata. Oo. Pero pag tumunto ka ng mga 20s, nagkatrabaho ka na, hindi na masyado. Pero kasi sa panahon natin mm-hmm. ngayon, parang yung video games, naging career na rin.
3: Naging career, oo. Kailangan, kaya,
4: yung kinocover mo sa program
3: diba,
4: mo.
3: Yung
4: e-sports. Meron
3: maraming kabataan nun. Lalo na, ano, mga, yung pinakabata nga is mga nasa 16, 17, mm-hmm.
4: gano'n. And nanalo sila ng malalaking prize, no?
3: Oo, malalaki premium dyan sa mga, ano, e-sports kasi malaki din yung nahatak din na mga tao, lalo na digital na, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Tsaka ano talaga, more on gaming na rin yung...
4: Pwede pa lang gawing ano yan, pagpayaman, ganun. Then, maalis mo. Ano.
3: Basta talagang tinutukan. Parang career path. Career path mo na siya, ganun. At yun nga, syempre dapat may ano din ng magulang yun.
4: O yun siguro yung gabay,
3: yun,
4: no?
3: Yun yung gabay para dun sa daan na yun. Pero syempre... besides nga, di ba, yun nga yung kanina nga, may mga communities nga din kasi na hindi rin nakikita na parang yun yung, malay mo na pwede din peer pressure sa kanila, parang ganun. Tapos, yun nga, yung isa pa dun is kung may weapons, di ba, din sa bahay.
4: Mm-hmm.
3: Kasi di ba may mga weapons na yung mga... magulang nga na, or mga relative natin na kasama natin is ganun yung occupation nila. So, kaya sinasabi lagi na keep, laging i-keep out of reach sa mga bata yung mga ganun. So, dapat, weapons. So, para hindi nila, di ba, maisipan or something na gamitin sa mga bagay-bagay.
4: Pwede ba yung tagong weapon, batuta na lang, no?
3: Pwede
4: ba yan? Batuta lang, ano? Baseball bat, ganyan.
3: Baseball bat.
4: Kaso, ang kalaban mo naman, may ano?
3: O, may...
4: may baril.
3: May mga baril.
4: Na, dasal na lang siguro.
3: Pwede naman dasal.
4: Yun lang siguro. Tama, kasi nangyari naman dun sa mga incidents. Lately, nagkaroon ng access yung mga
3: access, oo.
4: Suspect.
3: Yun din yung naging problema din. Kasi yun yung sinabi nga, di ba, na may mga na balitaan niya tayo na yung magulang nila is either, ano, police officer, parang ganun. So, meron silang hawak na for ano talaga, for sa kanilang trabaho talaga. So, dapat i-ano lang talaga nila yun. Hindi lang talaga mahawakan ng isang bata, ganun. Tapos, syempre, sa games, parang, ewan ko, para sa akin, parang, depend, malabo na ata na gawin nila into actual. Tapos, yung mga Roblox nga na sinasabi nila.
4: So, parang malabo na i-apply nila sa real world, gano'n?
3: Oo.
4: Parang, tingin mo, hindi...
3: Para, oo, tingin ko.
4: Bakit? Para, bakit gano'n ang opinion mo dyan?
3: Kasi, ano, yung sa real world kasi, di ba? I mean, sa, ano, gaming world is parang, ano lang tayo, pindot-pindot lang. Mm-hmm. Gano'n, hindi talaga actual na nag-ano. Tapos, parang may ano talaga relaxation factor lang dun sa paglalaro ng games. And which in kapag yung in real life naman is parang, ewan ko, parang di mo kasi maisipan siya na, ay, gagamitin ko to. Parang ganun, for ganun. So, makakaano ako ng, parang hindi ata na may isip na ganun. Depende na lang if, kasi may, ang sabi din, meron din minsan na, ano, yung parang mental issues nga, di ba?
4: Mental health
3: problems.
4: Takbo ng
3: utak. Diba? Depende din yun sa takbo ng utak. So, parang, kailangan mo din, kasi more on talaga communication pa rin sa bata din yun eh.
4: Tama ka dun sa ano yung gabay. Kasi, naalala ko yung game na ano, nung mga bata pa tayo, parang ano, kay dan na. Yung GTA, di ba? Ang violent. Ang violent, no?
3: Violence, mature teams.
4: Tapos, pwede mong suntukin kung sino mong makita mo dun sa kalsada dun, di ba? Sagasaan mo ng kotse.
3: Parang freedom mo, kumbaga yung world na yun.
4: Pero may consequence din doon kapag gumagawa ka ng crime, huliin ka ng police.
3: Huliin ka ng police. Ganun.
4: Busted, ganyan. Wasted.
3: Wasted.
4: Ka na.
3: So, di ba para may isip mo kung ganun yung mangyayari is, ano, di ba? May parang consequences ka
4: may consequence buhay. Din eh, di ba?
3: Diba?
4: Sa totoong buhay, meron eh. Yun lang doon, pag nabubuhay ka ulit. Pero sa atin kasi,
3: sa atin,
4: isa lang ang life
3: natin. Ano talaga, isa lang talaga.
4: Over na. Lalang continue, gano'n.
3: Parang, yun na, kung may isip man din nila, di ba, na gano'n yung maying consequences nila. Wala na kasing, ano talaga, parang ano talaga, kung deads ka na, deads ka na.
4: Mm, deads ka na.
3: Oo.
4: Ano pa rin take mo dun sa mga nagpapanukala na dapat ba iban? Tingin mo, umabot tayo sa ganon?
3: Para sa akin naman is, dapat, well, hindi siya ibaban, pero dapat meron pa rin, kasi diba, nakalagay naman din sa mga games na for only for ganito, 18 plus. Ganun. Mm. So, dapat pa rin. Meron, so, nasa ano pa rin yan eh. Nasa mga magulang or nasa mas matatanda sa kanila na dapat talaga may supervision pa rin sa mga games na ganyan. Kasi talagang lalabas at lalabas talaga yung mga games. Siyempre, yun yung parang ano ng mundo ngayon.
4: Trend eh. Diba, trend kasama sa technology natin.
3: Kasama ano? Yan. Oo. Tsaka ano pa rin, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy pa rin siya dahil nga, di ba, nag-upgrade din naman lahat ng technology natin. Yung mga kakaroon pa.
4: So, dahil nasa ano, nasa gabay talaga ng magulang. Naalala ko yung, ano, yung interview ko sa isang AI expert noon na sinabi niya, wag daw gagawing parang yaya ng mga bata ang mga gadget.
3: Oo.
4: Yun. Kasi dapat ikaw pa rin bilang magulang. Ikaw yung gagabay sa kanya.
3: Oo, gagabay. Kung pwede, di ba? Ay, tulungan maglaro. Oh. Tapos sabihin mo na ganito, ganyan. Diba?
4: Saka ano, di ba? Yung games na yan, huwag mong, alam ba, kita mong nilalang ng anak mo, sawayin mo, di ba? Pwede naman. Oh,
3: pwede naman.
4: Hindi ka pa pwede dyan.
3: Hindi ka pa pwede dyan. That, sabihin mo ganun, that ito muna, ganyan. Actually nga, dati, itong kami nga, eh, hindi naman talaga kami nakakapaglaro din ng mga ganyan kasi minsan sinasaway din kami.
4: Oo, sinasaway, di ba?
3: Na wag muna yung ganyan. Tapos until na, yun nga, di ba, may mga games na pwede. Talagang doon kami.
4: Sa amin nun, ano, nililimit kami talaga. Mga 2 hours lang.
3: Di ba, maganon rules dati.
4: Dati may rules. May ngayon, disiplina.
3: Oo, may disiplina, tama. Oo, yun talaga yun. Eh, ngayon, parang hinahayaan na lang din kasi. Kaya minsan, nadadala din sa mga, minsan nakapasok sila sa communities na hindi na alam din ng magulang. Yan, mga pwede din, ano, pressure ng mga peers nila na pumunta sa isang server na ganito.
4: Mm-hmm.
3: Saan hindi pala maganda din yung madudulot sa bata. Ganun.
4: So, bilang isang e-sports na gamer, enthusiast, ano ang parang suggestion mo para ma-address yung ganitong problema ng society natin ngayon?
3: Yung talaga yung pinaka-ano natin is supervision talaga.
4: Supervision.
3: So, supervision talaga sa mga bata. Tsaka always din, always ano tayo, makipag-communicate sa kanila din. Kasi may mga ano talaga bata din na hindi nila sinasabi na ganito, ganyan. Tapos, syempre, kung gusto mo mag-open up kayo sa isa't isa na may ganito palang ginagawa or something, dapat, ano talaga, kaya ang sabi nila, communication din is key. Tsaka, makita din natin na yung mga, kung ano yung mga ginagawa nila through those, ano, dapat talagang tinitingnan ng mga mas nakatanda kasi sila yung nagsimula din naman sila sa ganun. Mm-hmm. Di ba?
4: Ganda yun, no? Dapat tinitingnan din ng magulang kung ano nilalaro ng anak. Oo, no? Ano? Dapat alam din, dapat aware din.
3: Aware din talaga sila sa mga games din na ganun. Kasi for sure, pag nakita nga nila naman yun, syempre sasawayin nila na ganito, ganyan.
4: Sabihin ng mga magulang, anak, ano ba yung nilalaro mo? Ano ba yung nilalaro mo?
3: Kasi, mga bata talaga na ano, yung kasi, di ba, hawak na nila yung gadget. Ganyan. Gadget. Kasi more on ano na talaga eh. Nalaro ka sa tablet nila or kaya sa phone ng magulang din. Pwede ganun. So, dapat, since more on ano naman sila eh, nakakaano sila, may freedom silang magsalita kung anong gusto nilang sabihin.
4: Kasi, naalala ko kasi noon, yung time namin, yung magulang kasi nakikita yung nilalaro namin sa video games, sa computer, kasi sa TV mo nilalaro noon eh.
3: Diba? Oo, sa
4: PlayStation, sa family computer. Alay ko, aray.
3: Grabe.
4: Aray, Atari.
3: Masyado. Ano yan, oldie ba?
4: Retro games. Ano, di ba, nakikita kasi ng pamilya, kung ano nilalaro mo sa sala. Sa
3: big screen, wala ba tayo? Ano
4: yan? Ngayon kasi, kanya-kanya na tayo.
3: Oo, may sarili ng cellphone. Yung mga mas Nagulat nga ako, mga mas bata na may sarili ng cellphone talaga. Diba? Diba ngayon?
4: Sorry, nakikita ko mga bata.
3: Diba? Yun nga yung nagugulat na lang ako na, ay, ganito na pala sila ngayon na pwede na palang may sarili ka kahit ganun edad ka pa lang. So, pero yun nga, dapat rin pa rin, may limit pa rin. Yun nga, ilimitahan pa rin nila yung pag-aan nila, pagka-gadget. Kasi diba, dati no, mga bata, ano lang,

0: Pag nailom niya yung tubig bahan, ako,
1: ayun, wala na. Iba na yun, iba na.
0: Kasi nabanggit natin kanina yung e-sports ay isa ng industriya talaga. Mm. Ano mapapayo ba sa mga gustong o interested sumali sa ganong
1: as larangan? As e-sports mismo. So, mayo ko lang is kung talagang dedicated ka talaga na gusto mong magka-career sa e-sports mismo.
0: Teka lang, bago kita, maputol lang kita. Pag hindi ba como addict ka lang sa games, pwede ka na mag-e-sports, ganun ba yun? Kung hindi sa ganun yun, no? Hindi.
1: Ah, hindi na.
0: Kasi may mga ganun na tayo, yung addict talaga, no?
1: Sa baka, kasi, depende rin yan. Pag minsan, malay mo na, pag nakitaan ka ng potential, kahit na addict ka na games, di ba?
0: Oo, pwede pala yun.
1: Oo, pwede yun.
0: Kaadikan mo.
1: Kaadikan mo, parang nakikita na may nangyayari dun sa ginagawa mo. Tapos pwede siya mapunta dun sa mismong industry.
0: So, pwede mong gawing positive.
1: Positive, oo, yun. Positive talaga.
0: Kaka-computer mo yan.
1: Kaka-computer mo yan. Tapos biglang, ayun, napunta na siya sa pro team.
0: Ganun. So, anong mapapayo mo sa mga ganun na addict na tingin nila pwede naman nilang pagkakitaan o gawing career path yung itong e-sports?
1: So, para sa akin yan, no, yung mapapayo ko lang is talagang kung gusto mong gawin talaga yon, di ba? Maging dream mo talaga na or kahit ma-addict ka tapos nakitaan ka ng potential na ano, na talagang magaling ka talaga dun sa specific na game na yun is, syempre, tuloy mo yung paglalaro ng ganun at kung yun nga, makuha ka man, di ba? Kasi may iba kasi nakukuha sila through, ano talaga, through sa potential nila. So, kung yun ang maging career path mo, di ba, is talagang gawin mo at ipakita mo sa kanila na kaya mong makipagsabayan sa mga ganun. So, pag nakitaan ka nila, di ba, is positive yun na, ay, etong bata, ito may ano talaga to. Pwede to sa career.
0: Ano bang mga games usually dyan sa esports? Anong mga nilalaro dyan? Para dyan sa mga hindi nakakaalam.
1: Sa esports, madami kasi, grabe. Yeah. Sobrang dami na ngayon na games na na napupunta na sa esports. Yung dati, ilan-ilan lang. Oh, like, for example,
0: LOL, mga Street Fighter.
1: Tekken, Dota 2, mga LOL. Tapos may ML na, nagsa-start na. Simula na nag-start yung ML, nagsa-start na din yung ibang games na magkaroon. So, ngayon parang...
0: Yung Valorant, meron bang tournament
1: yun? Oo, meron yun. Tsaka, yun, malaki din yung premyo yun. Grabe yun.
0: Mga magkano? Anong mga estimated price?
1: Mga estimated? Price. Kasi, so, depende sa laki ng tournament. Minsan, yung parang pinakaano, pumapalo ng 1 million to 3 million yung prize pool.
0: Ano, makakabili kang kotse noon, bahay, no?
1: Oh, pero syempre...
0: Addict ka sa video games, ha? Kakalaro mo yan, no? Nay, nakabili na ako ng... Di dahil sa kaadikan ko. Kaya magkakabahay.
1: Syempre, may mga teams pa yan. Minsan, naghahanap ng players yung mga teams. So, pwede ka mag-try out. Tapos, may mga try out. Kasi, kung ano, naghahanap sila ng players. Tapos, may nagpa-skill dyan na sa mga social media na tryouts. Ayun, pwede sila mag-try. Tapos kung di man sila nakuha, try lang yung try until na magkaroon ka ng team. At yung team na yun is, yun nga, sumasali kasi sa mga tournaments. So, pag sumasali sa tournaments, nakakuha din ng prizes kahit maliliit lang. Yun yung parang stepping stone.
0: Oo, diba? Yun muna. Di ba? Start ka sa mababa.
1: Start ka sa mababa. Tapos, kung nakita ka pa ng potential, pwede kang makilala pa. Tapos, yun nga, mapunta ka pa sa mas mataas na level.
0: Nagsimula ang iyong career sa
1: sa akin, e-sports. Sa e-sports. Actually, marami na rin naman akong games na laro before. Iba-iba din. Pero, wala pa tayo sa nag-try ng competitive gaming. Kasi parang nakikita ko lang dati, Counter-Strike, Special Force. May mga tournament na lang dati. Pero, parang hindi ko lang kasi feel noon na maglaro ng ganun. Pero
0: parang katuwaan lang na mag-organize ng tournament, no? Ganun eh.
1: Oo, kasi ako dati Y8, Y3. mga ganun-ganun. Di
0: Ganon-ganon.
1: ba? Oh.
0: Oh.
1: So, plus more on horror pa yung nilalaro
0: Oh,
1: ko.
0: wow.
1: Ganun.
0: Grabe.
1: Oo. Pero ngayon, no,

0: nakita ko yung isa sa mga laro na competitive na may tournament na yun sa esports, yung Valorant. Doon talaga ako
1: Valorant.
0: Nagsimula sa mga shooting games, mga FPS, ganun, first person shooter. So parang nahumaling.
1: Oo.
0: Nahumaling ako.
1: Nakakatuwa kasi yung Valorant eh. Magkaka-addict siya, no?
0: Oo, para kasi siyang combination nga din ng Counter-Strike. Oo, tapos may mga skills ka.
1: Skills, saka diba, may mga power.
0: Oo,
1: eh, no?
0: May, oo, ganun, kasama yun. So, parang, nandun siya, doon na, parang ano siya, modern day na, na shooting game, diba? Shooting. Parang ganun. So, parang, yun na yung mga nilalaro din, mostly na mga tao, parang yun yung nag-boom. Tapos, nagkaroon na ng mas malaki pang mga tournaments doon hanggang sa lumaki ng lumaki siya. Ngayon, until now, is malaki pa rin siya as a tournament yung Valorant dito sa esports.
1: Nilalaro kong ganun yung ano, Cranker, alam mo yun, yung parang pixelated yung, parang sa Roblox na Counter-Strike.
0: Sabi, mas luma na.
1: So, ano, Mika, maraming salamat sa time mo sa pagpapaulak sa interview na to. So, anyway, invite yung ating mga listeners. Saan ka ba nila mapapakinggan, mapapanood?
0: Ayun, buti naalala ko din. Ayun.
1: Sign of aging.
0: Sign of aging talaga. Pero yun nga, no, mapapakinggan nyo kami dito sa, ano, no, sa Sports Radio 918. So, ang eSports Explorer, every 10 to 11 a.m. yan, kung mahilig talaga kayo na sa mga esports updates at mga, di ba, maiitang balita, lalo na sa maraming tournaments nga kami nagdaraan. So, eSports Explorer sa Sports Radio 918. So, makikita nyo kami sa FBN, sa Sports Radio 918 AM. At, syempre, may updates din kami, Sports Radio 918 dito sa X. At, live stream din. Yan.
1: May kita yung live stream. May kita ka rin nila.
0: Oh, may kita in action. So, may kita niya sa live stream namin sa FB, sa Sports Radio 918 AM. At syempre, Sports Radio live stream na din. Meron din kami doon. At of course, sa YouTube, meron na kaming YouTube. Sports Radio 918 din. So, mapanood niyo na kami sa dalawang platforms na. Sa iba pa naman is sa isa website, mga updates din sa esports sa Radyo Pilipinas na website. So makikita niyo din ang iba't iba pang take sa mga esports diyan.
1: Ayan. Si Ma'am Silva, station manager ng Sports Radio, batiin natin.
0: Oh, syempre.
1: Oh, naglalaro ko, naglalaro ng video games din yan eh.
0: Ano bang
1: yung ano pa? Ping pong na lang.
0: Ping pong. Pinball na lang.
1: Pinball.
0: Oh, pinball. Oh,
1: pinball pa nilalaro ko noon. Hindi pa video games.
0: Oh, pinball.
1: Pinball pa ako sa noon.
0: Pwede na din yun. Binabati ko si Ma'am Cecil. Yan, shout out sa'yo.
1: Shout out. Ma'am Cecil Team lahat.
0: Oh, tsaka kay Ma'am Judith din.
1: Judith. Yan nilalaro ni Ma'am Judith. Ano si Ma'am Judith, mga ano na yan, Nintendo na yan.
0: Nintendo. Medyo ano na, onting years na kasi, di ba? Yung
1: Nintendo na nilalaro, no?
0: Tama. At syempre yan, binabati ko rin, yung isa sa mga gamer din natin.
1: Uy, sino?
0: Si Timothy Tapalos.
1: Ay, yes, yung iba nilalaro nun eh. Timothy Tapalos. Ano? Ano yung
0: ano yung Pokemon
1: na Unite?
0: Tsaka ano, CODM. Si Timmy.
1: Mahilig sa mga ganun ang ano, genre ng ano.
0: Oo, mga genre niya. So, mahilig sa mga Pokeballs.
1: Pokeballs, saka ano. Mga monster.
0: Oo, oh, monsters. Oo, oh, tama. Oh.
1: Si Ma'am Ria. Ang ano na yun, si mga Nintendo na nila. PlayStation na siguro.
0: Mga ano na medyo mas ano pa, updated.
1: Sega, ganyan.
0: Ay, Sega. Sega.
1: Sige. Si Ma'am Aryan, si ano, batiin din natin.
0: Oh, batiin din natin yan. Yan. Si Ma'am Ayang.
1: Ma'am Ayang, magyari. Yan, malalaro nun, mga ano na yun.
0: Ano, mas...
1: PS3, ganyan na siguro.
0: PS3 to 4, mga ganun na siya. Tama. At...
1: Hindi siya John Mogul, ano nalaro nun?
0: Ano yun? More on Street Fighter.
1: Street Fighter. Arcade?
0: Saka ML.
1: Oh, wow. Si Sir Aaron Bayato, mga ano nila.
0: Ano na yun? Mga football.
1: Football?
0: O mga FIFA.
1: Ganun. FIFA? Mga Nintendo Wii. Ganun siguro nila. Ganun. Si Sir Dennis.
0: Sir Dennis yan, NBA 2K.
1: NBA 2K. Ano PS, ano yan? PS5, ganun, no?
0: Oo, PS5. 4 at 5, mga ganun. Magkakasunod na yan.
1: Si Sir Jess Lait.
0: Ayun, grabe. Shout out nga pala dito kay Boss Jess Lait, no? Grabe yan. Pro player
1: yan. Dota 2 no? Pro, wow.
0: Pro talaga ang tawag namin dyan. Lagi namin sinashout out yan kasi napaka, talagang napaka sipag niya sa Dota 2.
1: Sa Dota. Talagang
0: dedicated. Diba, talaga yung dedicated talaga siya kahit na 5-kilometer runner siya.
1: Wow.
0: Like,
1: sa Dota 2 talaga. Ano tumatakbo? O sa Dota siya tumatakbo?
0: In real life.
1: In real life.
0: Tapos,
1: in real life tumatakbo.
0: Oo. Tapos, in real life tumatakbo, tapos magdodota siya after. Ganun. Walang ano yan.
1: Kailan, ano?
0: Walang pahinga yan.
1: Runner pala.
0: Runner, oo. Soon, 10km, Jess.
1: 10km, Jess. Si ma'am, ano yung admin doon?
0: Ah, si ma'am Easter.
1: Lalaro nun, tingin ko, mga ano eh.
0: Sige, anong tingin mo?
1: Ano lalaro nun, ano? Mga Game Boy.
0: Oo, tama.
1: Game Boy.
0: Color game. Ay,
1: kariyahan.
0: Ay, sorry.
1: Game Boy Color.
0: Ayun, yun yung sabi nyo. Hindi color game.
1: Salamat, Idol Vika. Go and more power sa iyong program, Esports Explorer.
0: Tsaka sa programa mo.
2: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
19: You're tuned in to Capital 104.3. This is Negosyo with Joe, guys. Once again, maraming salamat po for tuning in every Friday's, making this a daily fix on your afternoon, on going to the weekend. So thank you guys wherever you are right now while you are watching and tuning in. Ingat po pa uwi if you guys are coming from work. Ingat po uwi if you guys are spending the weekend outside of town. Ingat din and enjoy at ano na ba sa San Simon? Okay na ba yung San Simon dyan sa Norte? Anyway, so again guys, kung first time yung listener sa programa namin, this is, by the way ha, bro, I have to correct myself. This is our Season 3 premiere. Yaks! Naisahan tayo ni, ano, ni Ed last week, si Ed Firmalo of Frankie's Buffalo Wings. Ayan, so guys, this one of our episode today is our Season 3 premiere. So ilang episodes na tayo, Abby? Adding 15. So we have 7 episodes for season 1 and 7 episodes for season 2. So we are very excited once again to have you on board with us. And this afternoon, makakasama po natin syempre ang isa sa mga idol natin to. Ah. Inisto ko to for the past few months. Syempre ang pinaka-alikain po natin, the main advocacy of the show is to teach Filipinos to, of course, be more entrepreneurial, be more financially literate. And there's no better way to introduce you to financial literacy than this guy. Sige, without further ado, introduce na natin ang ating coach for the afternoon. Welcome to the show, Coach Mervin Oliveros. Coach, magandang hapon.
10: Magandang hapon, magandang hapon. Thank you for having me here.
19: Thank you so much, Coach. At pasensya ka na at makulit ako sa kaka-chat sa'yo. So sabi ko kanina, Coach, no, again, the program mainly is a feel-good program, which helps Filipinos be more have more options in terms of their finances, in terms of how they deal with their lives. At syempre, ikaw naman, yan ang talagang linya mo. Pero sa mga hindi pa nakakakilala, just in case you guys have no idea sino pong kasama ko ngayon on the studio, hayaan ko siya magpakilala muna. Coach Mervin, can you tell us a bit about yourself, your background, and what do you do now? Go ahead.
10: Okay, so thank you. My name is Mervin K. Olivero. So I am a business strategy coach. I'm a John 1010 life coach. I have an AI business where I provide solutions sa mga businessmen para sa mga ano nila systems and ano customized na iba na ngayon because of AI, and I'm also an anchor of PGM.
19: Yan. So ang dami pong ginagawa ng taon to. So talagang yes, natutuwa kami that he was able to grace
10: wait,
19: us.
10: Wait, last na.
19: Ay, say, go.
10: Life insurance advice.
19: Yun. Yeah. So mamaya we're gonna touch up on that man na. Pero coach, kanina natatanong ko, naisip ko, ang dami mong ginagawa ngayon. Pero nung bata ka ba, were you able, parang were you dreaming nung bata ka, ay doctor ako or engineer ako, di ba? Nung yes, bata tayo ganun. Batang 90s eh. So anong, nung bata, how did it begin?
10: Nung bata ako, gusto mag abogado.
19: Lawyer. Oh. Liar. Lawyer.
10: Kasi magaling daw ako mga tuwiran.
19: Filosofo.
10: Oh.
19: So, but yun talaga ang dream.
10: Yeah, yeah.
19: Were you in a family of lawyers ba?
10: No.
19: Okay. So, talagang academe and then law. What happened? Can you tell us,
10: well,
19: walk us through the history?
10: Nung tumanda ka, nawala na rin naman eh. And eventually, I ended up in Mapua.
19: Ooh, okay.
10: And taking up computer engineering.
19: Mm.
10: So, pero hindi ko siya nagamit.
19: Okay.
10: Nag-corporate ako. Uh-huh. Yeah. Na ang first career ko is call center.
19: Mm-hmm.
10: Na BPO siya.
19: Mm-hmm.
10: Na ang business is the biggest online gaming company in Europe.
19: Yan. May tatanungin din kita tungkol dyan, bro. Gaming, yes, you kasi guys, very relevant sa panahon natin. So, yun yung parang naging career mo.
10: Yes.
19: All the way. So,
10: yes,
19: you're now in around our age, pareha tayo ng edad.
10: Mm-hmm.
19: So, for the last 21, 22 years, yun yung parang pinagdaanan ng career mo. And now you're a father of two, if I'm not mistaken. Ayan. So Coach Mervin, siguro paunang beefy or juicy na tanong muna sa mga nakikinig sa atin ngayon. You said, of course, you are a coach. Ngayon, sir, sabi ko nga, gusto nating encourage yung mga tao to be more careful with their finances.
10: Mm.
19: Meron ko bang ganun, Coach? Mga tips muna sa handling personal finances muna.
10: Ako nung bata ako, kasi bulok din ako dyan. To be honest.
19: Okay.
10: Pero when I entered the insurance industry,
19: mm-hmm,
10: syempre you get educated,
19: yep,
10: and more educated about it. Uh-huh. And one thing na natutunan ko and na-practice ko, very important, basic fundamental is matutong mag-ipon.
19: Ipon? Iponari din pala to si Coach
10: matutong
19: Mervin.
10: Mag-ipon, mm-hmm, like kahit paunti-unti yan, it doesn't have to be like malaki agad.
19: Mm-hmm.
10: Basta yung habit ba, mabuild. Yun ang umpisa talaga.
19: So, I guess if we are going to have the first nugget of wisdom sa session natin ngayon, una, mag-ipon talaga. Magtabi.
10: Yes.
19: Is there a certain percentage, Coach Merv?
10: Ideally, I would say 10%, 20%.
19: 10% B. So, kung ang sahod natin, 20 mil, 2,000 kada buwan.
10: Yes.
19: Yan.
10: Yes.
19: Okay. Ganun ka ba, Coach? O, natutunan mo lang din nung pumasok na sa trabaho?
10: Nung dati, nang magtrabaho ako, yes. So,
19: pero dati.
10: Pero nung, syempre, nung early parts ng karir mo, parang ito yung problema ng mga Pilipino kasi.
19: Yun, oo.
10: Hindi, ano ka agad eh. Pagka nakatikim ka na ng sweldo, gastos dito, gastos dyan. Hindi tayo marunong mag-abang ng, alam mo yung delayed gratification.
19: Yun. And actually, yung tanong, yung nga medyo papuntang sa akin tanong ko, Coach Mervin, no? Kasi nga, ang mga Pilipino, parang feeling natin, parang na-deprive tayo, diba? So, pag nagkatera,
10: yes,
19: lose tayo, diba?
10: Yes,
19: so,
10: yes,
19: sa experience mo, ganun talaga karamihan.
10: Oo, ganun naging ganun din ako eh.
19: Ganun din tayo.
10: Oo, ganun din tayo eh. And then yung mga clients ko, nakakausap ko, like in their 40s na din, ngayon palang natututunan na mag-insurance. Mm. So, ganun.
19: It's not that bad naman nga mag-start
10: course,
19: ngayon.
10: Yes, yes.
19: Yeah, siguro, okay, next question ko naman, Coach Mervin, dahil nga, Matagal ka na sa industriya. Ano ba yung karaniwang balakid? Ba't hindi nag-iipon or ba't hindi nag-invest ang mga Pilipino? Ba't di sila nagtatabi? O nag-insurance? Ano bang...
10: Number one is, I think, yung financial literacy. Hindi kasi yan tinuturo sa school.
19: Okay.
10: Number two is, hindi nga marunong mag-ipon. Mahilig mangutang. Hindi marunong magbayad ng utang.
19: Ariko.
10: Ganon.
19: Sapul na sapul.
10: Yan ang mga Pilipino.
19: Oh.
10: So, kaya ako, parang para sa akin, yun ang talagang balakid.
19: Mm. Do you have a parang... For example, parang withdrawal ng Yossi yan, di ba, Coach Mark, di ba? So, unti-unti. So, do you have parang, kailangan ba nila ng mentor like you or kaya mo ba mag-isa yan? Or you would really suggest na mentor tayo, mentor?
10: Oo, kasi parang, kaya may mga financial advisors.
19: Yun.
10: People are so afraid to talk to financial advisors. Kasi karamihan naman talaga, let's face it, yes. Bibentahan ka lang. But there are people who will really like be there to educate you. Huwag kayong matakot. Yun sinasabi ko, huwag kayong matakot makipag-usap sa mga financial advisors because marami naman dyan, kahit hindi ka bumili, bibigyan ka ng nuggets of wisdom para kahit papano may mga take away.
19: Kasi parang behavior modification, Coach, yes. Diba? Parang babaguhin mo yung ugali mo. Yes,
10: parang doctor lang, diba? Nagpapatingin ka nga sa doctor for advice and consultation. Why not sa mga financial advisors? Yun.
19: Parang last time we had April Litan, of course, dito naman, nasabi niya nga, instead mag-subscribe ka sa gym o mag-subscribe ka sa mga platforms, di ba? Iipon mo na lang. Iipon mo na lang. Okay, so ang second question na medyo juicy, Coach, para sa akin ngayon. Again, you've been doing this for quite some time now. And sa mga sa experience mo, merong certain demographic ba talaga na di ganun yung mindset or lahat ng klase sa lipunan may ganun klase ng mindset?
10: Sorry to say, ha, pero CDE.
19: Ah, CD talaga.
10: Ganun
19: CD
10: lang.
19: Talaga.
10: Ganun lang.
19: Kasi nga, kulang tayo sa, kulang tayo sa financial literacy. Yes. And di rin tinuturo sa school, bro.
10: Yes.
19: Coach, eh, nung college tayo, di ba, good grades ka lang. Uh-oh. Good grades, mag-graduate ka, inslist ka lang.
10: Kaya yung organization namin ngayon, yung life insurance organization namin, which is called LUWAP.
19: LUWAP.
10: Life Underwriters Association of Philippines. Nice. We're partnering up with IC, the Insurance Commission, para maglaganap sa mga schools ng financial literacy.
19: Oo, kasi while bata, di ba, turuan natin sila mag-ipon. And sabi ko nga, in my post ko nakikita mo rin na it all starts in the family, na. It all starts in the home talaga, yung pag-iipon.
10: Oo.
19: Ay nako. Ito, itong speaking of LUWAP, bro, can you tell us more about what you do na? I mean, ano na yung steps niyo or what are your programs na ginagawa ngayon para to reach more of our masses?
10: Okay, so right now, LUWAP is officially recognized by the Insurance Commission, Philippine Insurance Commission. So this is like the first one na we're doing with them. Ano pa, nasa mga early, very early stages pa lang. Pero kami, as an organization to ng mga insurance advisors sa Pilipinas. Meaning, kahit anong company ka pa, red, yellow, pink, blue, whatever. Mga members yan. And we aim to elevate the industry. Hindi yung parang kagaya dati, di ba? Ahente lang.
19: Okay, so talagang gusto mo, mas malawak talaga yung pag-iisip natin ng Pilipino. Yes. And ngayon mukha naman, yun yung vision nyo for the next ilang taon ba? Next 40?
10: LUWAP is actually 40 years old.
19: 40 years old already and going good. Ayan. So sa mga nakikinig po sa atin, again, especially sa parents, ha, yun nga gusto ko sanang isingit, Coach Mervin. Let's say, for example, CD nga ako, for example, kami, CD. Kami tuloy. No, CD kami. Tayo pala, CD tayo, di ba? So ang hirap talaga mag-balance, ang hirap mag-budget, especially na with inflation, with increasing prices. What can I do, Coach Merv? Para mas mas marami akong income or talagang tipid lang ba, ipon lang ba, Coach Merv? What are my options if you would be asked?
10: I'll be perfectly honest with you and transparent. Sa insurance industry ngayon, CDE ang hirap bentahan. Why? Sabi mo nga, ang taas ng mga bilihin, yung war sa ano, it affects everything, right? So yung ekstrang pera nila kasi para ipangtabi, ipangbili ng insurance, ipang-ipon, napupunta na lang din sa gastusin. Yun ang problema ngayong taon, I guess. Last year pa natin nararamdaman yan Diba? So yun ang problema ngayon. Now, anong iisipin mo? 9 to 5 ka lang ba palagi? As Filipinos, I think, ha? Marami naman din, to be fair, sa mga Filipinos, nakakaisip ang negosyo.
19: Racket, oo.
10: Oo, racket talaga. Racket talaga.
19: So, I'm sure ginawa mo rin yan.
10: Of course, yes.
19: Meron kang day job, tapos meron ka pang sideline.
10: Oo, nasa corporate pa ako nung nag-start ako mag-insurance.
19: Ayun, that's actually the next segue na gusto kong tanongin, bro. So, if you really want, kung gusto mo talaga, di ba? Hindi ka puro excuses, di ba? Kung gusto mo talaga mag-extra income, gusto talaga mag-ipon, maraming paraan eh.
10: Maraming paraan. Yes.
19: Were you always like that, bro? Or nung magkana ka lang? Doon ka medyo nag...
10: No naman. Ever since I graduated college, naging parang entrepreneurial
19: mindset
10: ko talaga.
19: Oh, yeah, that's a question by the way, Elsie. Entrepreneur ba ang family mo? Did you grow up
10: No.
19: Oh, okay. Were your parents?
10: Daddy ko is like purely corporate.
19: Si mommy.
10: Sa Shell. Mommy has been and always a housewife.
19: Homemaker. Okay. So talagang corporate. So, ilan mga magkakapatid?
10: Lima. So yung typical family na parang Pinoy. Lumaki ka na, pinalaki ka na, dapat pumasok ka sa corporate at umakyat ka sa ladder.
19: At malaki sahod. Yun talaga yung mindset nun.
10: Ganun ako pinalaki.
19: Wala ka bang resistance from the family when you're trying?
10: nung pagka-graduate ko, parang ayoko magtrabaho. Oh, gusto ko nalang magnegosyo.
19: Typically naman talaga, di ba? Sorry, di ba, sa totohanan lang po, di ba? Reality na Filipino society, Filipino family, talagang tutula ka sa magtapos ka ng pag-aaral, get a good, high-paying job, yes. Di ba? So, meron resistance ko sa family. Ayan. Sino?
10: Ako yung pasaway na.
19: Ako talaga.
10: Sila, tutula ka, magtrabaho ka ng trabaho.
19: Okay.
10: Gusto ko maghanap ng opportunities.
19: Ayan. That was, halasabay pala tayo sa mga early 2000s yan, bro, no? 2004 or 5. Ano ba mga uso ng time natin? Ano mga unang trabaho mo, bro?
10: Yun ang unang karir ko, yung corporate na BPO.
19: Yun na agad yun, okay, BPO ka.
10: Sa online.
19: Yun, gano'ng katagal doon?
10: 13 years.
19: Atagal din?
10: Yes.
19: Okay. So, hindi pala jump ko right away to, okay. So, next question, since I asked that, bro, you were in a corporate, in a company, empleyado ka for 13 years. So, sabihin na natin 32 ka noon. No? Graduated 21 plus 13, mga 34. Would you say na, essential din naman, na you can also be successful with being an employee? So, there's nothing ano naman.
10: Oo, walang masama mag-empleyado kasi doon ka makakakuha ng network. Doon ka makakakuha ng mga kaibigan. Doon ka makakuha ng mga mentors from your seniors. I would always like look back to my first boss and still appreciate yung mga learnings na natin.
19: Nice. So, siya yung mentor mo nun. Kung sino man, ano pangalan ni Boss?
10: Si Boss Ken. Hi, Boss Ken.
19: Boss Ken, magandang hapon po. Dito na po si Boss Ken. So, I mean, ang gusto kong tumbukin Coach Merv is iba, di ba sabi mo, naging entrepreneurial ka, pero at the same time, sinaga mo yung 13 years of corporate.
10: Yes.
19: At doon ka nga nakapag-establish ng foundation mo. Ayun. Ayan, so, ang bilis na usapan natin, timingan ako ng engineer natin, guys. Ha. Anyway, again, our guest for the afternoon is Coach Mervin Oliveros. Ayan, napakarami po nito, napaka-accoladed po ng guest natin. Pero mainly nga po, papaturo tayo sa kanya on how to be, ayan, to be entrepreneurial and syempre a good salesman. And this guy, ha, is a very good salesman, ha, actually. Ha. Pero bago pupuntahan yung sales naman, bro, you mentioned kanina you're into, ano, you were in a company of gaming, about gaming.
10: Yes.
19: Can you share us a little bit more about that?
10: Ano siya? Ngayon pa lang kasi nauuso sa Pilipinas online gambling, di ba? Pero matagal lang meron.
19: Okay.
10: Ang market namin is Europe, mainly Europe. Uh-huh. And the company is the biggest in the UK. It's called William Hill.
19: William Hill. I heard.
10: So pag pumunta ka dun sa UK, London ganyan.
19: Yun talaga.
10: Para siyang 7-Eleven. May mga betting shop siya everywhere.
19: Nice.
10: Pero kami, ako nagsimula ako sa online ano nila.
19: Right.
10: Online casinos. So na-experience ko talaga from the bottom pataas, like from customer service sa maging manager na humawak na ng tao.
19: Hindi bago talaga, bro, ang online gaming. Hindi siya bago talaga. Panahon pa yata natin, meron na siya.
10: Uh-oh.
19: So you've also had that experience in the past. And sa palagay mo, in your experience dyan sa Europe, ang customers nyo, taga-Europe, tama ba?
10: Yes.
19: Taga-Europe. Yes. And maganda regulation nila doon. No?
10: Oo, sobra. Sa UK lalo.
19: Mamaya, i-touch natin yan. Okay, ano ba yung next tanong ko? Sales naman tayo, bro. Sales naman. So, pigain po natin si Coach Mervin, ha? Kasi minsan lang ito. So, now you are a very successful salesman in terms of insurance, bro. For example, kami, mga bata. Sorry ko. Mga kasama nating bata, mga alphas and gen Zs. Kamusta? I mean, ang gusto kong tanongin, kasi batang 90s tayo, tito na tayo. Kamusta ang experience mo sa mga Gen Zs in terms of racket, kaya humarap na racket, getting what you, earning what you have? What can you say as a daddy na rin?
10: Marami ang self-aware na ngayon.
19: Yun, self-aware.
10: Sa pagdating sa insurance.
19: Mm-hmm.
10: Meron. May mga batang naghahanap. And then when they find out, okay, hindi pala siya ganoon ka-affordable. Pero may mura naman. Pero when it comes sa income ng mga kabataan ngayon, hindi naman din ganoon kasama ng mahal nga ng mga bilihin. Ganyan. Pero aware sila.
19: Right.
10: They want to start young. Ang dami kong clients this year and last year na mga bata.
19: Nice. That's a good sign.
10: Yes, it's a good sign. It's a good sign. Sabi ko nga, like ko sinasabi sana nung ganyan na edad na simulan ko na din.
19: Correct. Galing, no? Para doon internet or friends, ganyan?
10: Maybe. Mm-hmm. I don't know. Maybe the internet. Maybe influence din ng magulang. That's another factor.
19: So, nakakatuwa kasi nga, di ba, bata pa lang sila, aware na sila. Yes. Kumpara sa atin nga, hindi ganun ka-open dati. Ngayon, sa mga gusto naman mag-sales, Coach Merv, you are definitely one of the best salesmen out there. How do you become a good salesman, bro? I mean, ano lang.
10: Do you become a good salesman? Number one, una, dapat mahalin mo kasi yung binibenta mo. Ikaw naniniwala ka sa produkto. Yun. And you sell yung benefits kung paano siya mag-elevate yung life niya, not the product features. You sell paano siya matutulungan. You find the pain point ng tao and then how your product can address that pain point. Doon mo siya tutumbukin.
19: Ang galing, you know? Parang inaakit na matapos, bro. Kasi nga, di ba, of course, pain points is one of the term, pero di ba, yung benefit talaga makukuha mo doon, yung value added sa buhay nila. Yes. And normally, tama ba yung sinasabi nila, bro? Do people really buy out of thinking or out of feeling? Ano ba?
10: Pareho. I think pareho.
19: Parehas. Merong balance ng thinking and feeling. Ayan. So, ayun, anyway. So again, that's one of the reasons why, guys, now you can be a good salesman. I'm actually listening as well, di ba?
10: Yes.
19: So you learn to listen to your clients. At syempre, parang i-imagine, push natin ng konti yung benefit, yung perk on having an insurance. Wow. Now, bro, the next question ko naman is, you've been, again, you guys, ikaw mismo, nandyan ka na, di ba? Ngayon ba, iba, kumpara sa mga generation natin, are they hungrier ngayon or are they less apathetic ba yung mga generation ngayon? What do you think?
10: Hungrier saan?
19: Hungrier in terms of career or money?
10: Yes. Mga bata ngayon, napansin ko, sobrang driven.
19: Yun, ganda yun.
10: If they are not happy, they can easily jump sa ibang career. Totoo yun. pero, yun nga, alam nila yung gusto nila. Ito lang yung I don't think it's masama or whatever, pero parang late na sila nag-aasawa, ganyan. Kasi talagang iniisip nila career. How can I earn? How can I travel? Ganyan.
19: Parang okay naman yun.
10: I guess okay lang naman yun.
19: Kasi diba, I mean,
10: enjoy your life.
19: Kasi diba yung mga lolo natin dati, mga lola natin, bata pa lang, diba?
10: Trabaho na.
19: Trabaho, tsaka asawa, tsaka asawa na, diba? Ngayon parang, sabi mo nga, the term is aware, not only in terms of career or finances, pero yung pati yung ano mo, yung sarili mong buhay, diba? So they're more aware of what they want to do with their lives. Ayan, so I got a signal from one of our engineers. Ang bilis ng oras naman, ano ba yan? Diba? First half lang. So siguro two questions, Coach Merv, bago we end our first half of the program. So siguro ang tanong ko ngayon, sabi mo nga kanina, you really have to have a racket nowadays, especially if you have, kung may pamilya ka, meron kang ganyan. Kung isang tao ba, bro, sa palagay mo, kung ako hindi ako ganun ka-entrepreneurial, di ganun kalakas loob ko, how would you motivate them to be more entrepreneurial? Para, kasi di ba, ang sabi ko nga, bro, di ba, according to the PSA, 80% of Filipinos are still financially parang takot or illiterate talaga.
10: Yeah.
19: How would you address that? Yung ganung takot na, ang hirap yan.
10: Ito lagi ko sinasabi sa mga kabataan, version 1 is always better than version none.
19: Version 1 is okay, elaborate nga, bro.
10: So, kung hindi mo sisimulan, paano natin malalaman? So, how do you, kasi ang comfort zone, di ba? Ano yan eh? Andiyan ka lang. Yung labas nun, fear zone yun.
19: Fear zone?
10: So, when you get out of that, wala na. Nakawalang ano. And you'll be able to conquer the world. So get out of your comfort zone, conquer the fear zone, and then you'll be able to succeed.
19: Parang psychology, pero that's the right analogy, di ba? Kasi nga, kapag nandiyan ka lang sa sulok mo, sa circle mo, you never know what your opportunities is out there for you. Ayan, grabe. So, yun po advice sa mga, hindi lang siguro sa bata, bro.
10: Pati sa mga matatanda, sa age natin, it's never too late to start. Pumapasok yung pagiging coach ko.
19: Ayan po. Sige, mamaya po, sususugan pa natin pagiging coach ni Coach Mervin dito. Ha? At tatanungin pa natin siya ng mga, ano ba ang dapat gawin sa edad ko ganito, kung 50 na ako, kung 40 na ako, coach. At syempre, we'll touch up on, again, finances and a little bit on gambling. In the meantime, mapatugtog muna tayo ng music, bro. Taking you back to gambling. Mamimili lang ako ng kanta dito. So, habang namimili ako, Coach Merv, ngayon ba, how is your daily life like, bro? Sige, habang pipilihan kita ng kanta para sa ating break, how is your daily life for a coach like you? Are you employed na, bro?
10: No.
19: So, you're
10: full-time. Hawak oras ko.
19: So, what's the day like for a full-time entrepreneur, kumbaga?
10: For a full-time entrepreneur, halo-halo eh. In the morning, I tend to my pets.
19: Ooh.
10: And then, I check on my, yung mga AI projects.
19: Nice.
10: Sa hapon, nakaschedule ang mga meetings.
19: Mm-hmm.
10: And then, sa gabi, minsan umaabot ng gabi mga meetings, minsan hindi. Pero, usually naman, pagka ang day off ko minsan tatlong araw kasi walang mga meetings, ganyan. Yun ang kasarapan pagka-entrepreneur, kaya hawak mo talaga
19: yung
10: oras mo.
19: Earmark natin din yung AI. Gusto ko talaga malaman kung ano yung expert advice ni Coach
10: yes.
19: In terms of business as well as in terms of being an entrepreneur sa AI. Yes. In the meantime, sige bro, music muna tayo. I'm gonna take you guys back to 1990. Ano ba ito? 1998. This is Take Me There by Blackstreet featuring Tamia. You still tune in to Capital 104.3, Negotiate with Joe and Coach Mervin.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang tangi kong pag-ibig.
2: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ikaw ba ay naharana na?
4: Tungawin mo sana.
3: Sabi nila, ang Jarana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The Jarana or the Serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books Jaranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
5: uso pa ba ang Jarana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, Kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
10: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
18: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
20: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
21: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
21: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
21: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
28: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 sa impormasyon.
21: GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat. Po ay nakatutok sa Kondiman at iba pa. Nako, alas 5 na naman ng Sabado. Oras na naman para sa ating kantahan, kwentuhan at Kondiman. Nako pa rin po, makakasama ninyo Jared Moreno sa unang parte po ng ating programa. No? At pagpapatuloy po ito mamaya ni Ms. Charmaine Cristobal. At salamat po sa pagsubaybay po sa amin ngayong araw na ito. No? Bagamat maulan at makulimlim po sa ilang bahagi po ng ating bansa, sinamahan nyo pa rin po kami dito sa Kondiman at iba pa. Pero syempre, hindi ako nag-iisa. Narinig na nga po natin yung kantang Pambungad na pinamagatang Sitsiritsit Alibangbang. Nako, napakasiglang kanta. No? At kamustahin naman po natin yung mga musikerong makakasama natin for today. And syempre, nasa tabi ko po, no? Si Nicolas. Nicolas, kamusta ka?
1: Mabuti naman po. Medyo worried kasi nga po sa lakas ng ulan, tsaka po puro suspended yung klase.
2: Halimba?
1: Oo, mahirap sa amin, halimba.
3: Lalo na isang Sabado.
2: Nung umuwi po kami.
4: Tao po yan.
3: Kinasali yung gamita sa kalsada.
0: Ay, naku. Kaya po sa mga nakikinig at akasubaybay po na nakararanas po ng malakas na ulan, mag-ingat po kayo, no? Lalo na po sa mga nagmamaneho, madulas po ang kalsada. We hope na ligtas po kayo at enjoy lang po yung mga awiting inahanda po namin para sa inyo ngayong hapon. And, syempre, Sir Nick, bumati ka po sa mga nakikinig at akasubaybay po sa atin dito sa ating programa.
5: Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa amin. Maraming maraming salamat po.
0: Salamat po. And Sir Eddie, no, bumati ka rin po sa mga avid listeners po
6: natin. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aming Kondiman at iba pa. Basta may huwag magsawa.
0: Nako, for sure, mag-i-enjoy po sila at patuloy na susuportahan po yung ating jamming or session ngayong hapon. And last but not the least, syempre si Ms. Sally Pre. Ma'am, bumati ka po sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin.
7: Magandang hapon po uli sa inyo. Nandito po kami. Kahit maulan, baha, sinusong namin para lang handugang kayo ng mga awiting makapagpapaalala
0: yon
7: sa ating mga
5: senior.
0: Sa mga awiting magbibigay po sa atin ng mga masasayang maalaala, no? Sa pamamagitan po ng Kondiman. At bago po tayo magpatuloy po na sa ating jamming session for today, inaalay po natin ang ating programang Kondiman at iba pa sa aming station manager, Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinella Texon, gayon din po sa ating FM Radio Station Manager, Ms. Cheryl Ayuste. At ipagpatuloy na nga po natin ang ating kantahan, no? Sisimulan po yan ni Ms. Sally Prem. Ayan, sa kanya pong awiting, Ang Pag-ibig Mo.

0: Wow, grabe. Unang kanta pa lang po yan. Marami pa po kaming ihahanda sa inyo, no, na talaga namang pupukaw ng inyong atensyon at ipaparamdam sa inyo ang mga alaalang nang bibigay sa inyo ng matatamis na memorya. No? At sa pagpapatuloy nga po ng ating kantahan ngayong hapon, dadako naman po tayo sa awiting inihanda sa atin ni Sir Eddie. Sir Eddie, kwentuhan mo muna kami. Ano po yung aabangan natin sa kantahan po today? Ano po ba yung aabangan ng mga listeners for today?
1: Ngayon?
0: Apo, ano po ba yung inhanda ng ating team para sa kanila?
1: Hindi maghahanda sa gitna. Magkukang kami nila Nicholas at ni Nick na isang instrumental.
0: Nako! Kauna-unahan po yung instrumental. No? Aabangan po yan. Sa mga susunod pa nating awitin. Pero this time, si Sir Eddie naman po ang kakanta sa atin. At ang pinamagatan po itong Nagsabulalakaw.

0: Nako, maraming salamat.
1: Inahandog ka sa mga ka-senior natin.
0: Wow.
1: Kinaka Princess Toriano Contreras, kay Carlos Ikayongyong Akisap, kay Bioli Ramos, kay Aida Lagahit, Corson Biardo, kay Noemi Ordena, kay Lapa Sanchez, kay Miling, Susan Lee, Lelet Navarro, at Baby Navarro.
0: Nako, maraming salamat po, Sir Eddie.
1: Lagi nakikinig sa atin.
0: Opo, avid listener po natin yan.
1: Nakikinig na, nanonood.
0: Opo, pero unang parte pa lang po yan ang ating kantahan. Marami pa pong aabangan yung mga listeners and viewers po natin for today. Magbabalik po ang kundiman at iba pa matapos ang ilang paalala.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
4: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
3: Kabataan, kasama sa usapan.
4: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ikaw ba ay naharana na?
7: Tumawin mo sana.
6: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
4: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
10: Aliw na kwentuhan.
3: Kabataan, kasama sa usapan.
4: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
0: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa kundiman at iba pa. Naku, nasimula na nga po natin ang ating kantahan. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto lang po nating kilalanin at i-shoutout yung mga personalidad na tumulong po in making kundiman happen. Nagpapasalamat po ang kundiman at iba pa, kinaginang Sonia Rocco, kaya Tina at Seni Salustiano at kay Ginoong Nick Corong. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating programa. And we hope na mag-enjoy lang po kayo dyan sa ating mga awiting inahanda kasi marami po kayong aabangan ngayong hapon. At this time, magpapatuloy na po tayo at dadako naman po tayo kay Sir Nick Corong. Sir Nick, magandang hapon po sa inyo.
6: Sir Bata, bago ako umawit, handugan ko yung mga kamag-anak ko sa San Ro- sa
20: bayan ng San Roque at saka bayan ng Pambuhan, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, mga apo ko.
0: Dami ah! Ano po, Sir Nick, hindi na po kami makapaghintay na mapakinggan po ang inyong kakantahin.
20: Nini Takurong.
0: Yun, si Miss Nini Takurong.
20: Dalaga sa bundok.
0: Yun, dalaga sa bundok. Sir Nick, pwede na po kayong magsimula.
21: Dalaga sa sama.
20: Dalaga sa sama. Dalaga sa bundok,

0: Grabe, napakagandang awitin din ang inihandog sa atin ni Sir Nick na pinamagatang Dalaga sa Bundok. Tunay nga po na itong mga awitin na may dalang kwento no, na mas na mas nararamdaman natin sa pamamagitan po ng pakikinig at pag-aawit. At sa pagkakataong to, kay Nicholas naman tayo dadako. Pero Nicholas, kanino mo ba inaalay itong awiting ito?
1: Sa mami ko po.
0: Sa mami mo, no? Okay? Kung handa ka na, Nicholas, pwede ka nang magsimula. Ito, ang kakatingin po ni Nicholas ay pinamagatang...
1: Doon lang.
0: Doon lang.
1: Saan? Sa New Zealand. Sa mami ko po.
2: Sumalaon lang. Sumalaon.

0: Grabe, mula sa puso po yung pag-awit ni Nicolas. Damang-dama po natin, no? Sa kanyang mga salita, sa mga lirik ko. Pero Nicolas, inaalay mo yung kantang to sa iyong ina. Baka may magusto kang sabihin, no? Kahit short, sa iyong ina. Nakikinig ba siya ngayon?
1: Siguro po.
2: Opo. Baka na naman.
1: Mami, thank you po sa pag-alaga sa amin ng DJ ko. Kahit po wala na si Papa. Thank you po sa lahat.
0: Yun. Maraming salamat po, Nicolas. Grabe. Tunay nga po. Noon na sa pamamagitan po ng pag-awit, nalalabas po natin yung mga emosyon na ating dinadala. Pero this time, dadako naman po tayo sa pangkatang pag-awit. Ayan. Marami po kaming inahanda sa inyo, pero this time, ito po ang unang pangkatang pag-awit for this session. At ito po ay pinamagatang Katakataka. Ayan. Ano kaya itong Katakataka?

po ang katakatakan eh. Inawit po sa atin ngayon lang ng ating mga musikero. Pero this time, puputunin muna natin saglit ang ating kantahan. Magbabalik po ang kondiman at iba pa matapos ang ilang paalala.

0: Learning from home, they need more ring.
1: Radyo Pilipinas Magazine,
2: 1278 AM.
3: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ikaw ba ay naharana na?
8: Tumawin mo sana.
7: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Naku, marami na nga pong awitin ang inahandog po namin sa inyo and we hope kayo po ay nag-e-enjoy ngayong hapon. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto lang po nating batiin yung mga nakasubaybay po at nakikinig sa ating Facebook live stream. Ayan, isa-isahin po natin sila. No, unang-una na po dyan ako, active na active, no? Si Kenji Richard. Sabi niya po dito, hello, happy Saturday, hashtag kundi man at iba pa. Na naman, no, hello Miss Sally, Sir Eddie, Sir Nick, and Nicholas, and Batang Broadcaster, no? Sabi niya po, Radyo Magazine 1278. Maraming salamat po, Sir Kenji, sa pagsubaybay po, no, sa ating kantahan tuwing Sabado. Laging present po yan si Sir Kenji at hindi po uma-absent, no? And si Miss Teresita Osorio. Yan, sabi niya po, magandang hapon sa inyong lahat dyan, kundi man team. Maganda pa rin ang hapon kahit umuulan dahil andyan kayo umaawit. Ayan, o kumbaga, gloomy man ang panahon, makulimlim man, eh, andito po kami para magbigay ng liwanag sa pamamagitan po ng mga awit na ihahandog po namin sa inyo. Salamat po, Ma'am Teresita. Si Kenji po uli, sabi niya, excited ako sa Cinderella cover niyo, Ma'am Sally. Nako, haabagan po ba natin yan mamaya? Cinderella cover? Ano kaya yun?
14: Pag-ibig mo, Cinderella yun.
15: Ang pag-ibig mo ay Cinderella yun, no? Sabi nga ni Ma'am Sally.
14: Ano po, una.
15: Ayan, sabi po.
14: Para po sa inyo yun, Sir Kenji.
15: Ah, kay Sir Kenji po pala, no, inaayon.
16: Iniantog mo rin yung ngayon yung kakantay mo pare para sa kanya.
14: Mr. Carreño.
15: Oo, oh, yan. O, tamang-tama, Sir Kenji. Yung susunod po na aawitin ni Ma'am Sally, e para po sa inyo. Kaya makinig po kayo dyan. Sabi po, sabi din po ni Sir Kenji, medyo mahina po siguro, no? Sabi, pakilakasan daw po yung mic ni Ms. Sally. Ganda pa naman daw po ng vocals. Ayan. Ayan, medyo ilalapit lang po, no? Para mas marinig po natin kung gano'n nga po ba ka ganda itong boses ni Ms. Sally. At magpapatuloy na po tayo, tamang-tama, no? Dadako naman po tayo o babalik po tayo kay Ma'am Sally. At ang awitin niya po ay pinamagatang Mr. Carreñoso.

0: Wow, grabe, salamat po. Miss Salino, sa iyo pong kantang Mr. Carinoso. Sumagot po agad si Kenjino. Grabe, active po talaga siya sa Facebook. Sabi niya po dito, yes, first song pa lang, tuwang-tuwa na ako. Cinderella na agad, parang nanalo sa loto ba? Yan. At sabi niya po dito, no, sa iyo pong kinantang Mr. Carinoso. Kinakanta ko rin yan sa video, okay, Miss Sally. Pero teenage senorita, hehe. Yeah, maraming salamat po Sir Kenji sa pagsubaybay po, no? We hope na nagustuhan niyo po yung inihandog po ni Miss Sally para sa inyo na Mr. Carinoso. At sa pagpapatuloy, babalik naman po tayo kay Sir Eddie. Sir Eddie, no, ang kakantahin niyo po ay pinamagatang Kung Ikaw Ay Pag-ibig.
1: Inihandog natin kina Tess Osorian, kina Cory Orfiano, Emma Regis, Ate Ray Lucero, kay Meli at Men Raymundo, kay Cheche at kay Jojo Ibarle, ngayon din kay Jenny Acop ng PIA.

0: Maraming salamat po, Sir Eddie, sa awitin kung ikaw ay pag-ibig. Pero this time, babaling naman tayo kay Sir Nick. Sir Nick, may pinag-aalayan ka po bang kanta?
1: Ito.
0: Kung kanino po ito?
1: Pangharana ko ulit dun sa mga pamangkin ko sa Bisaya.
0: Kundi manito.
1: Pamangkin, pinsan, apo, at yung mga kaibigan ko sa bayan ng San Roque at saka bayan ng Pambuhan po. Salamat sa inyong pagiginig dyan.
0: Yeah, maraming salamat, Sir Nick. Nako, pakinggan na po natin yan. Nakakantayin po ni Sir Nick kay pinamagatang, kung hindi man.
2: Sang kundi man yan.

0: Muli po ang inawit po sa atin ni Sir Nick ay pinamagatang kung hindi man, maraming salamat po. Pero sa pagkakataong to, magpapahinga po muna tayo.
1: Kasi po, kaya kung mapasok, ay, yung may buton is yung
0: ayun pala yun eh, no? Pero maraming salamat po, Sir Nick, sa napakagandang awitin. Pero magpapahinga po muna tayong saglit. Magbabalik po ang kundiman at iba pa matapos ang ilang paalala.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok

0: umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
3: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Game. Kami po'y nagbabalikit kayo, nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Nako, magkakalahati na po tayo sa ating programa. No? Pero gusto lang po nating batiin ang mga personalidad na tumutulong po sa ating programa. Unang-una na po dyan, sige ng Sonia Rocco, kay Tina at Senny Salustian at kay Ginoong Nick Corong. Maraming salamat po sa pagsuporta. We hope na kayo po ay nag-enjoy. At samahan niyo po kami tuwing Sabado sa ating dalawang oras na kwentuhan, kantahan at kundiman. At sa pagpapatuloy nga po, babalik naman po tayo kay Nicolas. Nicolas, ang kakantahin mo ay Ganyan Pala Ang Magmahal. Handa ka na ba?
8: Yes po. Inihahalay ko po ang awiting ito sa dalawa kong kaibigan na si Lian at si Nina para sa inyo po ang awiting ito.
7: Kung handa ka na, maaari ka nang magsimula.

Pamagat po niyan ay ganyan pala ang magmahal. Pero this time, dadako naman po tayo sa sabayang tinig ni na Sir Eddie at Ma'am Sally. Ang kantampong ito ay pinamagatang Halamanan ng Puso.

0: Nako, maraming salamat po sa sabayang tinig na Sir Eddie at Ma'am Sally. Tunay nga po na kanilang inawit ay mula sa puso, no? At talaga namang bubuhay ng ating mga emosyon at damdamin. Pero sa pagkakataong to, dyan na po nagtatapos ang unang parte, no, ng ating programang Kundiman at iba pa. Unti-unti na rin po ako magpapaalam. Pero worry no more dahil ipagpapatuloy po ang programa ni Ms. Charmaine Cristobal. Manatiling nakatutok. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Salamat, Sir. Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
5: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
5: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas,
14: Radyo Legacy,
3: 1278 AM.
14: Radyo Legacy,
3: 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
14: and Radyo Legacy,
3: 1278 AM.
14: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang gabi muli. Kayo ay nakikinig dito sa Kundiman at iba pa sa inyong istasyong Radyo Magazine 1278. Ito ang inyong lingkod, Ms. Charmaine Cristobal. At ngayong gabi, kasama pa rin natin ang bumubuo ng Kundiman at iba pa. Sir Eddie, Ms. Sally, Sir Nicolas at si Sir Nick. Sila ang magpapakompleto ng inyong gabi. At kanina, napakinggan ninyo yung
1: kasama
0: awitin.
1: Ka
0: oh, kasama na rin ako noon. Haharanahin namin kayo habang kayo ay naghahapunan. Ano ba ang ulam ninyo ngayong gabi? Ano ba masarap na ulam? Sige nga, tanungin nga natin sila, Sir
1: si
0: Eddie.
1: Sally, si Sally.
0: Oh, Ms. Sally, ano po ang inyong paboritong ulam? Sige nga, para...
2: Sa amin, gustong-gusto yung mga ano eh. Mga adobo, kaldereta.
0: Uy, masarap. Parang nagugutom kami ni Sir Julius. Batiin pala natin Sir Julius Ungab sa Master Control. Kanina nung papunta ako dito sa studio, sabi ko, Sir Julius, parang may naamoy akong masarap na pagkain sa labas. Ang paborito pala ni Miss Sally, kaldereta, adobo. Sir Eddie, kayo naman. Anong paborito niyong pag-aulam?
1: Kare-kare.
0: Kare-kare. Oh, yung sarap din. Oh, kare-kare. No? Eh, kayo naman, Sir Nicolas. Anong paborito mong ulam?
3: Parehas po kami dito, Eddie.
0: Kare-kare din.
3: Pero po may mga dried fish. Mga danggit.
0: Danggit. Tuyo. Oo, tuyo. Danggit. Daing. Nasarap. Sir Nick. Ikaw naman, Sir Nick.
4: Ay, sa akin, yung ano, yung paborito ng Bisaya, ginataan.
0: Oh, ginataan. Sir Nick, mahilig din ako sa ginataan. Mahilig ako sa laing.
4: Laing.
0: At saka sa Bicol Express, ginataang manok yan, mga paborito
4: masarap
0: ko yan.
4: Masarap yung laing.
0: Ano? Napag-uusapan si na...
1: Siguro, gustong-gusto yun. Bicolano si Jared.
0: Oh, si Jared din, ano? Si Jared mahilig din yan sa mga laing. Napag-uusapan natin kasi hapunan ngayon eh. Yung ibang nanay nag-iisip, ano kayo masarap na ulam? So, sana nakatulong kami sa inyo ngayon kung ano man yung ulam na iahain ninyo sa hapunan. Pinakamadali yung adobo. Di ba? Pero masarap. Gusto ko misali yung pato yung adobo.
2: Yung ano, natutuyo sa ano.
3: Next week daw po, dadala ka po niya.
0: Yun naman to. Ayan.
1: Ayan na lang.
0: Ayan, si Sir Julius, ikaw, anong paborito mong ulam? Sige,
3: Adobo! Sino po nagluto ng adobo?
0: Asya. Masarap. Meron din ano, may version na maanghang naman. Yun. Kundiman at pagkain na pala tayo. At samantala, so ayan po, ano, tuloy-tuloy pa rin yung tugtugan at tinutulungan lang namin kayo mag-isip ng inyong kakainin ngayong hapunan. At habang naghahapunan kayo, ang awitin naman ay iahandog ni Miss Sally. Original Pinoy music pa rin, ang pamagat naman ito ay Saan Ka Man Naroroon. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

0: Napakaganda awitin yan. Muli, ang pamagat niyan ay Saan Ka Man Naroroon, original Pinoy music. At susundan niyan ang isang awitin mula po naman kay Mr. Eddie Suarez. Ang pamagat naman ito ay Alaala Kita. Dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Sige, may babatiin natin.
1: Iyahandog mo natin kay Lodi Silvestre, kay Mari Crispagia, Rowena, Maan, Roy Limlingan, kay Rading at Lydia Mangalinda ng Tonsuya Malabon. Aking awitin,

0: At yan, ano, yung awitin ala-ala kita. Sa pamagitan yan, magbibigay muna tayo ng ilang paalala mula pa rin dito sa inyong istasyon. At tuloy-tuloy pa rin tayo hanggang mamaya, alas 7 ng gabi dito sa Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ikaw ba ay naharana na?
8: Tumawin mo sana.
7: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa inyong programang Kundiman at iba pa. At kanina napakinggan natin ano yung awitin mula kay Sir Eddie Suarez at kay Miss Sally Prim. Ngayon naman, syempre, hindi magpapahuli. May awitin din na hatid sa atin. Si Sir Nick, kanina alaala kita, ngayon naman limutin mo ako. Parang magka-inaalala, tapos biglang nag-commercial break lang tayo, lilimutin na agad. So ayan, ano, ang awitin mula kay Sir Nick Corong, ang pamagat nito.
17: Ma'am, bago umawit, ihandog ko muna sa mga kapitbahay ko dyan sa... Ihandog ko kay... Pipito, Isoga, and family.
18: Kay Kapitana.
17: Kapitana, ano?
18: Chingay.
17: Chingay Bilaos.
0: Ang pamagat niyan ay limutin mo ako.
17: At saka lahat ng kapitbahay ko din para sa inyo po
0: to. Sigat pa lang to si Sir. Siguro si Sir Nick yung kapitbahay na pagka may ulam, ano, mamimigay talaga sa kapitbahay. Pag may
19: mamimigay ng manok yun.
0: Mamimigay ng manok. Ang galing ni Sir Nick.
19: Ano? Pa.
0: Masarap palang kapitbahay sa Sir Nick.
18: Lumipat na tayong lahat sa pagsakagam.
0: Ayan, sa lahat ng kapitbahay ni Sir Nick, ito ang hatid niya para sa handog na
17: para sa inyo po.
18: Limutin niyo na daw po siya, di na siya magbibigay ng manok.
0: Limutin mo ako. Dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

0: nangyari kay Sir
1: Kasi kakanta siya ng malungkot na siyak. Dapat mo puro masaya na
0: kinakanta. Ay, naiyak na si Sir Nick. Hindi, gusto lang ni Sir Nick ng ginataan. Ginataan lang ang katapat niyan. Bicol Express lang ang katapat niyan, Sir Nick. Kayaan mo mamaya.
2: Pasensya na kayo eh.
3: Ako ito medyo dapat maangang.
2: Ako lang yata ang kumakanta na iiyakin eh. Pasensya na kayo.
0: Naiyak si Sir Nick. Okay, paano kasi yung kanta ni Sir Nick nakakayak? Limutin mo ako. Sino ba namang hindi maiiyak nun ano? Hiniling mong limutin ka. Pero ayan Sir Nick, kayaan mo. Ginataan lang ang katapat
3: niyo. Ginataan ba o ginataan?
0: Ano ba? Ginataan o ginataan? Hindi natin alam eh.
3: Namula si Nick eh.
0: Namula. Sir Nicholas, i-comfort mo na si Sir Nick.
1: Teka.
0: Okay, so ayan ano. At ito naman, tuloy-tuloy pa rin yung awitin natin sa pamamagitan naman ni Sir Nicholas. Ayan, ang pag-ibig ay halaman.
1: Bago po ako umawit, inaalay ko ang kantang ito sa aking mga kantora.
3: Kantores.
1: Sa mga kantores po. Sa mga kantores. Ganun din po sa mga kasamahan naming apostolado ng panalangin. Para sa inyo po ang awiting ito.

Ang pabagat po ng awitin niyan muli ay pag-ibig ay halaman. At ito, bago tayo magbigay ng daan para sa ilang mga paalala, meron lang tayo pang lahatang awitin. Ang pamagat naman nito ay sikat na sikat to pagkabuuan ng wika eh. Diba? Pandango sa ilaw. Dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

0: Samang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong hating gabi.
6: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
7: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
6: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Tayo, nakikinig pa rin kayo dito sa inyong istasyon, Radyo Magazine 1278, sa programang Kundi Man at Iba Pa. At ngayon, pakinggan muli natin ang sina Sir Eddie, Miss Sally, Mr. Nicolas at Mr. Nick.
15: Instrumental lang mamaya.
14: Instrumental, ayan. Ang pamagat nito ay Castellia.
15: Ay, pandango pala sa ilaw. Hindi, patapos na.
14: Ayan, parang kailangan na rin ng kare-kare niya, no? Mr. Eddie. Kanina, si Sir, ni kailangan ng ginatan. Kayo naman, kailangan nyo ng kare-kare. Oo, masarap talaga eh. Masarap talaga. Wala pa. Mukhang okay pa. Ayan, ang instrumental, pamagat nito ay Castellana.

0: Oo, napakaganda naman nun, ano, ewan ko na lang kung sino pang hindi mapapaindak kapag narinig nila yung ganong tugtugin. Pwede bang mag-request, Sir Eddie? Pwede mag-request? Yung host na mismo yung mag-request. Pwede. Pampasko lang.
1: Pampasko.
0: Bermond na eh.
1: Oo
0: Bermond na eh. Baka pwede naman yan. Oh, napatawa si Sir Julius. Oh, kasi gusto na ni Sir Julius
1: Magsolo ka to, hindi
0: Pampasko.
1: mapasko.
0: Ano lang, maikli lang, maikling Pampasko lang, Sir Eddie.
2: Happy time.
1: Sorry, kaya pa yan.
0: Maikling Pampasko lang, Sir Julius.

0: Yun. Hindi kasi pinapasayo natin si Sir Nick.
1: Ayun.
0: Kasi ano siya, medyo mabigat yung kalooban niya kanina.
1: Si Tito Nick po, pinapasaya niyo. Oh. Ano po ni Tito Nick, ginugulat niyo. Hindi po namin nalang tutugin yun eh.
0: Pinapasaya natin si Sir Nick kasi syempre, manungkot siya kanina. Ngayon, narinig niya yun. Napaindak na. At dahil dyan, kakanta na si Sir Nick. Okay? So, ang kanta ni Sir Nick, maraming salamat Sir Eddie and Nicholas sa napakagandang tugtugin na yan. At ngayon, Sir Nick, eto. Ready na ulit si Sir Nick. Ang pamagat naman hey, itong awit. Hindi, ano yung nagtugtugan na tayo na masaya eh. Masaya na si Sir Nick.
1: Masaya na.
0: Kasi masaya naman yung pamagat nung ano eh. Masaya naman yung pamagat ng awit niya ngayon eh. Harana. Oo, kanina kasi malungkot. Harana.
2: Kailang itong gagantayin ko, haranahin ko yung mga kapabayan ko.
0: Huwag niyo na po muna sigurong batiin yung mga kapitbahay niyo. Kasi naiyak siya nung binati yung mga kapitbahay. So, Sir Nick, ang awitin po ninyo ngayon ay Harana.
3: Naihina yata sa salawat.

0: Napatawad na. You are from
1: napatawad na, napatawad na. At ito ay susundan naman ang isang awitin mula kay Miss Sally Prim. Original Pinoy music pa rin. Ang pamagat naman ito ay Di Ba't Ako'y Tao Rin?

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
5: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
5: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social

At ito na ho yung ano panghuling awitin natin para sa episode natin ngayon. At ito siguro yung panglahatang awitin na rin. Ang pamagat nito ay Di Ko Malilimutan.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload.
13: I-extend natin ang bonding online.
12: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook,

0: Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay Good Vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, Bes!

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, Bes!

0: sapat ang nagbibigay buhay.
1: This is one of the
0: bago nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. Ay, gising-gising na mga kababayan, 14 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
6: Good morning! Wake up! Good morning!
5: Good morning, good morning! Kamusta po kayo? Unang linggo na. Tama ba? Tama ba? Unang linggo ng Setyembre taong 2026. Bear months na tayo mga kaibigan. Nararamdaman nyo na ba? Nararamdaman nyo na ba? Ang diwa ng Pasko. 109 days na lang tayo ha. Tama ba ako Isabel? 109 days? Parang ganun eh no? Kaso, kaso! Bear months na, ramdam na namin, ramdam na natin pala, hindi pala namin. Ramdam na natin ang patuloy na pag-uulan sa Metro Manila. Ako, eh, si Isabel, ang aking producer, naghahanda na. Oo. Dahil alam mo naman, makukuha niya na yung una niyang bonus. Una niyang CNA. Binubulong sa akin si Arnel dito ng palihim, Isabel. Bakit daw, ano, sana daw hindi malimutan yung dalawa mong tech. Kahit na munting regalo lamang, di ba, Papa Arnel? Papa Mark, tahimik lang. Oo. Ayan, yan. Anyways. Ito po ang programa Mabuhay Pilipinas. Kami po ay mapapakinggan. Oo nga, magbe-bless daw si Isabel kay Ninong Arnel at kay Ninong Mark, tahimik lang. Ayan. Ito po ang programa Mabuhay Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan ha. So 104.3 The Capital FM. Kasi habang inaayos ho yung aming 738 kilohertz, diyan muna kami pansamantalang mapapakinggan. At syempre live stream po tayo sa Facebook at YouTube channels ng Sports 918 Radio at sa Radyo Magazine at Radyo Pilipinas FB page. Yung Radyo Magazine natin 1278 kilohertz AM yan at ang Sports 918 AM. Ako yung makikinig ha. Mga latest news sa mundo ng palakasan at syempre sa iba pa mga lifestyle no dyan sa Radyo Magazine. Tayo po yung napapakinggan sa TV Plus Channel 3 at sa For The Box Channels 45 to 49. Hindi lamang ho kami basta radyo ha. Kundi radyo na TV pa. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayon ha? Dahil puro ulan tayo, puro lagi tayo nasa loob ng bahay. Ano? Mamaya meron tayong makakausap na isang fitness coach, ano? Paano ba maging fit and healthy kahit patag ulan. Siyempre, alam mo naman, lalo na to si Johnny Delgado, no? Johnny Delgado ng PBS, si Boss Arnel. Lagi na lang kasi kain ang kain eh. Diba? Masarap kumain niya ka Arnel, ano? Masarap kumain kasi. Kahit nga si Papa Mark tahimik lang eh. Oh. Diba? Kain lang daw ng kain. Pero, paano nga ba maging healthy kasi si Boss Arnel hindi na makatawid sa taas dahil malakas yung ulan kasi may gym ho kami dito sa rooftop eh. Diba, Boss Arnel? Nakita na ni Boss Arnel. Gym yan dati si Boss Arnel. Kasi hindi makatawid dahil malakas yung ulan. Ano yung gagawin niya? Yun yung tanong natin eh, mamaya sa fitness coach natin. Makakapanayam ngayong araw. Ano yung mga gagawin nila kahit nasa bahay sila para maging healthy and fit pa rin? Mamaya ah, makakapanayam natin yan. At syempre, alamin natin ang magiging lagay ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi may nabalitaan ako. Bago ako habang pumaparada ako dito sa opisina namin, umilaw na yung bolang kristal ko, Isabel. Ang sabi niya, initials, O-P-H yung initials.
1: Ayan,
5: ha? May alamin natin yan. At syempre, ang oras po natin, 19 minutos makalipas po kala 6 sa nagmamadaling umaga. Dunghayan po muna natin ang Presidential Week. Atid po sa atin ng ating kasamang si Raquel Bayan narito.
7: Araw ng Lunes, ika-31 ng Agosto, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Dito nanawagan ng Pangulo ng sama-samang pagtindig ng mga Pilipino para sa pagsusulong ng interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Matapos nito, pinulong ng Pangulo sa Malacanang ang mga opisyal ng pamahalaan upang talakayin ang pagtugong ginagawa ng gobyerno sa mga pag-ulan at pagbahang naranasan sa Central Luzon at Metro Manila. Martes, unang araw ng Setyembre, pinangasiwaan ni Pangulo Marcos ang panunumpa ng mga bagong promote na flag officers ng Philippine Coast Guard. Kinilala ng Pangulo ang pangunguna ng PCG sa pagbabantay ng maritime territory ng bansa. Matapos nito, pinangunahan din ng Pangulo ang pagsisimula ng selebrasyon ng 2026 National Peace Consciousness Month kung saan ipinangako ni Pangulo Marcos ang pagdaraos ng tapat, credible at maayos na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Ikalawa ng Setyembre, araw ng Miyerkules, biyaheng Tarlac si Pangulo Marcos upang inspeksyonin ang Aquino at Agana Bridge na kabilang sa mga infrastrukturang napinsala bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Matapos nito, agad na tumulak patungong Zambales ang Pangulo kung saan ibinaba nito ang relief at cash assistance para sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Habang ang Santo Cristo Dam sa Pampanga, ininspeksyon din ng Pangulo kung saan ipinangako nito ang tulong sa mga residenteng nawala ng tahanan. Habang binisita rin ni Pangulo Marcos ang mga nagsilikas na pamilya na nanunuluyan sa evacuation center sa Pampanga. Matapos nito, nagsilbing panauhing pandangal ang Pangulo sa 58th founding anniversary ng 250th Presidential Airlift Wing. Sa kaganapan, nagpasalamat si Pangulo Marcos sa ginampanantungkuli ng Philippine Air Force sa bansa at sa mga Pilipino sa mga nakalipas na taon. Araw ng Webes, 3 ng Setyembre, dumalo si Pangulo Marcos sa awarding ceremony ng 2026 Philippine Ovation Awards. Dito, hinikayat ni Pangulo Marcos ang mga Pilipino na patuloy na gumawa ng mga imbensyong makakatulong sa pagpapadali ng buhay at magpapaunlad sa bansa. Araw ng Biyernes, 4 ng Setyembre, nilagdaan ni Pangulo Marcos ang Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Layo ng batas na ito na magbigay ng libreng tuition at iba pang school fees para sa mga mag-aaral ng state universities and colleges, local universities and colleges, at state-run technical vocational institutions. At yan ang aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Raquel Bayan. Oras natin, 6:23 ng umaga. Kalap na tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
5: 23 minutos at 25 segundos makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Tungayin muna natin itong report ni EJ Lazaro kung saan 2026 bar exams aarangkada na simula ngayong araw. Ito yung mga kukuha ng lisensya upang maging ganap na isang abogado. Ayan. Pangarap ko rin yan. One of my dream jobs ay maging abogado. Ha? Tumatawa ka, Arnel. Parang may katunog ba, Arnel? Alamin natin yan sa report ng aking tukayong si EJ Lazaro. EJ, good morning!
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
10: Aarangkada na ngayong araw, Setyembre sa East, ang 2026 bar examination sa buong bansa kung saan tinatayang 13,441 bar exam takers ang opisyal na kwalipikadong kumuha ng naturang pagsusulit. Isinasagawa ang bar exam sa 15 local testing centers sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang 7 testing centers sa National Capital Region. Ngayong unang araw ng pagsusulit, sasagutan ng mga examinee ang political and public international law ngayong umaga, habang commercial and taxation laws naman mamayang hapon. Kasabay ng pagsusulit ang pagpapatupad ng mga road closure at traffic management measures sa ilang testing centers. Sa UST at San Beda University sa Mendiola, may mga kalsadang isasara sa mga itinakdang oras. Sa UPBGC naman, walang road closure pero inaasahan po ang mabigat na trapiko sa paligid ng testing center. May mga ipinagbabawal din na ilang aktibidad at pagbebenta, gayon din ang pag-inom ng alak sa paligid ng testing center sa mga itinakdang petsa. Pinapayuhan ng mga motorista at commuter na magtano ng maaga, gumamit ng alternatibong ruta kung kinakailangan at sumunod sa mga traffic enforcer. Maliban niya yung araw, nakatakda rin ang ilang bahagi ng bar exam sa darating na Setyembre 9 at 13. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
5: Maraming salamat, EJ Lazaro. Mula naman sa lungsod ng Maynila, alaman naman natin ang sitwasyon ng bar examinations, yung 3-day bar examinations, gaya nga ng report ni EJ Lazaro dito naman sa lungsod ng Quezon. Kasi uumpisa na rin ngayong araw sa New Era University ang isa sa mga testing center ng bar examinations. Alamin natin ang detalye, live na live, kasama natin ang hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Kuyang Ray, come in.
11: AJ, kabila nga sa testing center ng bar examination ngayong araw na ito. Ito ang New Era University dito sa Quezon City. At tulad ng ibang testing center, nagpatupad naman ang pamalalusob ng mga restriction sa paligid nitong New Era University, particular sa Central Avenue, na maanga pa lamang ay mahigit na ang siguridad at naging abala na ang nasabing lugar para sa mga examiners na magtutungo dito sa may New Era para kumuha ng pagsusulit. So may pinag nagbabawal at pagbenta rin ng mga mainom na alak dito sa lugar na ito, hindi yung mga pagtitipon, anumang mga aktibidad na makakabala at makakalikha ng bulo, lalo na dito sa paligid mismo ng New Era University. So baano pa lang kanina, ano, marami na mga estudyante, mga eksamine ang nagtungo mula sa iba't ibang lugar para kumuha nga ng pagsusulit. So batay doon sa records ng Supreme Court, kabuhang 5,500 siyang nagpapak sa 11,400 noong 2025 bar examination ang nakapasa at ngayon ay ganap ng mga abogado. So ngayong araw na ito, may 15 testing center ang itinalaga sa buong bansa para sa 13,441 law graduates ang kukuha ng pagsusulit.
5: Manong Ray, Manong Ray, Oh, Manong Ray, tanong ko lang eh, kasi nakikita ko kamusta naman nandiyan ka, kung nandiyan ka man sa New Era University, kamusta naman yung paglalatag ng seguridad ng ating kapulisan, kasi I think alam ko diyan sa palibot ng New Era liquor ban, ano? Bawal mo na magbenta ng mga alak at mag-ingay sa palibot ng universidad, kasi alam ko mga residential area 'yan eh, 'di ba? Yung mga kapatid natin sa INC karamihan diyan nakatira. So kamusta naman yung paglalatag ng seguridad ng Quezon City Police District diyan sa New Era University?
11: Maayos naman ano, lalo na itong kabaan ng Central Avenue ay nakalatag dyan yung mga traffic enforcers mula sa NMDA at kasama na dyan yung mga traffic enforcers ng pamalang lungsod at nakabantay sila at nagmamando ng balay ng trapiko. Unang natin tuhan dyan na AJ, itong daloy ng trapiko. Kasi marami na mga sasakyan at marami yan dyan yung gamit na ma-examin eh. Kaya naghahanap na lamang na mapaparadahan. At yung na ng Central Avenue ay nilagyan lamang yan ng parang harang, parang hindi makatawid-tawid itong mga sasakyan. Ano? O kung mag-U-turn man ay nahirapan sila. Kailan dumiretso lamang sa bawat direksyon yung kanilang mga pagpapatakbo para hindi naman makasagabal dito sa mga examen na mismo sa entrance ng New Era University.
5: Alright, Manong Ray, maraming salamat sa report at keep us posted dyan sa New Era. Maraming salamat!
11: Okay, ganyan ang sitwasyon mula dito sa Quezon City para sa Radyo Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
5: Maraming salamat kayong Ray Ferrer, permanenteng nagulat mula dyan sa Lungsod Quezon. Ay nga pala, sa mga magsisitake ng bar exam ngayong taon, ay isang malaking good luck sa inyo. At sana ay makapasa kayong lahat. Ano? Kasi alam nyo ho, hindi biro ho ang pag-exam dyan sa pagiging abogado. Yung bar exam, yan po kasi yung... Yan yung examination na yan ay basehan ng pagiging abogado. Ayan po yung licensure examination for lawyers. Ayan. Minsan na tayong nangarap pero hindi kaya ng schedule eh. Oo, medyo kailangan ho talaga marugduban at tutok ang pag-aaral ng abogasya. Good luck sa lahat ng ating mga future lawyers na gustong maging ganap. No? Na. Abogado, ayan. Aras natin, 6:31 ng umaga. Ito naman. Abiso naman tayo, ha? Sa mga nakikinig sa ating motorista ngayong umagang ito, magkakaroon, ha? Ng pansamantalang pagsasara ng kalsada sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila para sa gaganaping running event ngayong umaga. September 6, ha? Kaninang 12:01 a.m., northbound lane ng Roas Boulevard from Quirino Avenue to Katigbak Drive and southbound lane ng Roas Boulevard mula Pio Campo Street hanggang Katigbak Drive at Bonifacio Drive from Under Circle to Katigbak Drive. P. Burgos Avenue from Roas Boulevard to Jones Bridge. Finance Road from P. Burgos Avenue hanggang Top Avenue po yan. At Maria Orosa Street from P. Burgos Avenue to Calao Avenue. At Moralia Street from Santa Lucia Street to A. Soriano Avenue. At kabilang din po dyan ang Santa Lucia Street mula Moralia Street hanggang A. Soriano Avenue at eastbound lane ng A. Soriano Avenue from Moralia Solana Street to Anda Circle. Kabilang nga rin po dyan yung Jones Bridge. Magallanes Drive, nakara po yan sa post office from MacArthur Bridge. Southbound po yan to Jones Bridge, northbound. Magallanes Drive na nakarap po sa Bureau of Immigration, westbound lane ng TM Calao Avenue from MH Del Pilar Street to Roas Boulevard at westbound lane ng Quirino Avenue from Adriatico Street to Roas Boulevard. Pinapayuan po ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. If I'm not mistaken, Bell, tama ba? Magkakaroon yata ng fun run, ano? So, siyempre, may 3K, may 5K, may 10K. So, medyo malawak po kasi yung coverage, eh. Kung mapapansin nyo, nakarating na ng hanggang Ermita. Ayan. Naka-flash ang ating alternative routes sa ating, kung makikita nyo sa ating mga TV screens, especially sa mga nanonood sa ating via live stream at sa ating TV. Ayan po, makikita nyo. Ayan po yung mga alternative routes, yan pong nakakulay. Ayun, mga saradong daan po, yan po yung kulay pula. At yung asul naman ho, yan ho yung ating mga alternative routes. Ayan. So, ayan ha, yung mga... Pupunta pa naman sana ako ng Maynila. Oo, particular dyan sa ano, sa Cartimar. Ibili sana ako ng ano eh, kaya ng isda. Ayan po, ah, nakita nyo na. Iwas na po tayo sa mga lugar at mga street na pagsasagawa ng naturang fun run upang makaiwas tayo sa bigat ng daloy ng trapiko at syempre sa abala sa inyong lakad. Ang oras po natin, 6:34 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
12: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pag pili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pangalaman. Bato po pang pili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
16: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
12: Good morning. Wake up. Dilat na. Bango na. Mabuhay Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
19: Good morning! Wake up! Good morning!
5: Welcome back! Muli po nagbabalik ang Mabuhay Pilipinas sa oras po natin sa buong kapulungan. 6:36 ng umaga. Eh, so ngayon po, no? Eh, tayo po ay tutunghay muna sa ating mga nakalap na balita ating PBS Newsroom at PBS Production Division sa nakalipas na magdamag. So Sa unang sigwada ng ating balitan ngayong umagang ito, ina-update na ng Department of Public Works and Highways ang mga flood management master plan sa buong bansa. Bilang bahagi ng mas pinahigting na paghahanda laban sa pagbahalin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ng flood resiliency ng Pilipinas. Ayon sa DPWH, Labingsam na pangunahing river basin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang saklaw ng flood management master plans. Sa mga ito at 10 ang kasalukuyang nasa detalyadong engineering design. 6 ang may natapos ng updated master plans, 7 ang ina-update at 9 na ang may mga proyektong na ipapatupad o kasalukuyang isinasagawa. Upang matiyak ang mga plano ay angkop sa kasalukuyang kondisyon ng klima, nakikipagtulungan ng DPWH sa University of the Philippines Project Nationwide Operational Assessment of Hazardous o UPNOAA. Mga lokal ng pamahalaan at iba pang mga ahensya, layunin itong maisama ang detalyadong hazard mapping at scientific data bago maipatupad ang mga proyekto. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang mga updated flood management master plans ay magsisilbing technical na batayan sa pagtatayo ng mga infrastruktura makatutulong upang mabawasan ang pinsala at ng matinding pagbaha at mapalakas ang pangmatanggal ang kahandaan ng mapalakas ang pangmatagal ang kahandaan ng ating bansa sa mga sakuna. Oras natin, 6:39 ng umaga, nagpayag ng interes ang United Arab Emirates o UAE at Saudi Arabia na magtayo ng oil storage facility sa Pilipinas. Kinumpirma ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na walang anumang gagastusin ng bansa sa nasabing proyekto. Ayon pa sa DOE, sa ito magandang paraan upang hindi na maiwan ang bansa tuwing mayroong problema sa supply ng langis sa mundo dahil may mga direkta ng supply na may imbak sa bansa. Gid pa ni Abad, ang panukalang foreign-owned hubs ay commercially operated subalit nais ng gobyerno ng agreement na magbibigay ng prioridad o gobyerno ng arrangement na magbibigay ng prioridad o reserve rights kapag nagkaroon na ng krisis sa supply ng langis. Oras na maaprubahan ay magkakaroon ng target na 50 million na barrels ng langis ang mailalagay sa nasabing hub. Nakikipag-ugnay na ang bagong buong Philippine Strategic Petroleum Reserve Team sa Saudi Arabia ukol sa nasabing plano. Oras natin, 6:40 ng umaga, mas pinalakas pa ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang ugnayan sa usaping pangdagat matapos bumisita ang bagong talagang U.S. Ambassador na si Lee Lipton sa punong himpilan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Maynila. Sa pulong, nagpasalamat si PCG Commanded Admiral Ronnie Hill Gavan sa patuloy na suporta ng U.S. Coast Guard sa pagpapalakas ng kakayahan ng PCG sa maritime law enforcement at operasyon. Iniyak naman ni Ambassador Lipton ang patuloy na pakikipagtulungan ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa magkatuwang na responsibilidad sa Indo-Pacific. Tinalakay rin ang papel ng PCG bilang kasalukuyang chairman ng ASEAN Coast Guard Forum, kabilang ang pagpapalawak ng information sharing at pagsasanay kasama ang mga regional partner, kabilang din sa napag-usapan ang kooperasyon sa artificial intelligence, cybersecurity, kasunod ng pagtatatag ng cyber command ng PCG. Ayon sa PCG, layunin ng pinalawak na kooperasyon na higit pang mapatatag ang seguridad at katatagan, mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon at maisulong ang mas matibay na ugnay ng Pilipinas at Estados Unidos. Oras natin, 6:42 ng umaga. Abay, syempre, ito naman ang ating inaabangan, ang oil price.

0: muna tayo. Bago muna tayo mag-oil price, tingin muna tayo, ha? Sa mga nanonood sa atin sa live streaming, ayan. Ito, nanonood sa atin si Francis Navales. Good morning, Boss AJ. Shoutout po sa apo ko, Junyo. Ingat, at ang kapatid niya na si Gino. Ingat, ayan. Si Juno at si Gino, ang apo ni Francis Navales. Shoutout sa kanila. Ingat daw po kayo, sabi ng inyong lolo, Francis Navales. Shoutout ko na rin, nakikinig sa atin yun, no? Malamang. Si Jun, alias Bumbay. Malyare, nakikinig sa atin, no? Sa ating himpilan. At syempre, syempre, syempre, isa sa mga pinakamasipag na ating ano, ah? Na ating SG. Si Rodel Balangkit. Ayan. El Bonito Rodel Balangkit. At syempre, nakikinig din sa atin. Mga sekreto nakikinig sa atin. Walang iba. Kung di si Roger Agustin Ramos. Si Daniel Alegre. Syempre, syempre, sino pa ba? Si ano, si Boss Benji Puentes, ayan. Si Boy Bakbak Mallorca. Ayan, ayan, ayan, ayan. Nakikinig sa atin yan, ha. Shoutout, shoutout, shoutout sa inyo dyan. Ay nga pala, shoutout din sa PNP Press Corps at syempre sa South Metro Manila Press Club. Ayan. Friday kasi meron kaming courtesy call, ha? Kay Mayor Rufy Biason. At shoutout na rin kay Mayor Rufy Biason sa pagbibigay pa unlock, no, sa kanyang opisina para i-accommodate kaming buong Southern Metro Manila. Ayan, ayan, ayan. Ay, ngayong hapon po na ito. Ay, ngayong hapon. Umaga pa pala. O, ngayong umagang ito. Eh, kumustahin naman natin ang lagay ng magiging panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Makakasama natin si Madam Grace Castañeda. Madam Grace, good morning.
1: Rancho Pilipinas Weather.
2: Yes po, good morning din sa ating lahat. Sa ngayon, patuloy pa rin nahabagat yung umiiral for most of Luzon and Visayas. Possible pa rin po yung buso ng malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. While dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Steve Region, Western Visayas, rest of Central Luzon, rest of Mimaropa, Rizal at Laguna, is meron pa rin po tayong mga bigla ang buhos ng mga pag-ulan na mararanasan at dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of the country, may mga isolated po ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng localized thunderstorms. And yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huli pong namataan sa layong 875 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Ito po si Tropical Storm Provan, yung dating si Bagyong Pilandok, and east-southeastward po yung movement nito sa bilis na 10 kilometers per hour. So possible po itong pumasok muli sa loob ng ating area of responsibility ngayong umaga or mamayang hapon. And wala naman po tayo nakitang direct effect nito, pero isa pa rin ito sa nag-i-steer or nag-i-influence ng habagat natin. And habagat pa rin po yung magdudulot ng mga pag-ulan ngayon hanggang sa mga susunod na araw, lalong-lalo po sa western sections ng Luzon. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Madam Grace Castañeda. Ito na, ito na, ito na. Ang inaabangan ng sambayan ng Pilipino. Ang ating oil price. Dahil po sa ngayon, ang ating oil price adjustment. Ha? Ang ating oil price adjustment ay... Tayo po ay oil price. Big time! Oil price hike.
3: Oh no!
4: Yay!
5: Wala na. Finish na.
3: Oh my God!
5: Wala na. Finish na.
0: Finish po tayo. Finish po tayong lahat. Oo. Sabi nga ng aking producer na isa, Isabel, maglalakad na lang, Gasolinang Dipaa. Uy, bago yan. Ah. Parang pwedeng title sa doc yan. Ano masasabi mo, Johnny D? Ha? Pwede, no? Gasolinang Dipaa. Oo. Okay to. Mataba utang nito ni Samet. Gasolinang Dipaa. Oo. Eto na. Anong gusto nyo unahin natin? O, diesel muna tayo para sa ating mga motoristang ano, naka-diesel. Kakakuha pa lang. Ako. Marami pa naman kumukuha. Darating pa naman yung bagong Pajero 2026 model. Oo, sa market. Oo, for the many times. Ayan na. Oo, ang Pajero. Parating na ho ngayong taon. Magkano ang itataas? Drum roll.

0: wala na, finish na.
1: Yan, finish talaga tayo dahil posible yung tumaas ha. Naglalaro ho sa 5 to 6 pesos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel. Eh, sa gasolina naman. Oo. O, si Brail Kango. Kung nakikinig man si Boss Brail Kango, ha? O, ayan. Nakatango nga si paring si Johnny Delgado ng PBS. Nakatango na sa akin. Kung nakikinig man si paring Brail, ano? At si Boss Ninong Kiko Flores. Yan.
2: Makate sa bulsa ito, Isabel. Makating makate. Sa sobrang kate, mapupunit ang wallet mo. Oo, makati talaga. Ito naman, sa gasolina naman tayo. Magkano naman ang itataas sa gasolina? Diyos ko po. Kailangan ko na yata mag-full tank mamaya. Magkano? Drumroll please.
3: Kano? Oh my God!
0: Wala na, finish na. Wala na. Finish na.
1: Finish na finish yun sa mga gasolina, ha? O, si Joe Fernandez, nakikinig sa atin. Sino pa ba? Si Ninong Rolly Bumatayo, ha? Nakikinig sa atin kasi yung sasakyan ni Ninong Rolly Bumatayo, kulay pula rin na sports car. Oo, pula rin. Tama. Alam mo naman tayo. Una sa parking. Tama. Ang galing mo, Isabel, oh. Laging una sa parking yun. Eh, biruin mo, alas 4 ng madaling araw, nasa bureau na yun, oh. Si Ninong Rolly Bumatayo, kaya hindi naubusan ng slot yun. Eh, B6 kasi yung makina nun sasakyan nun. Eh, talagang pag-start pa lang nun, 500 na. So, Ninong Rolly Bumatayo, kung nakikinig ka sa akin, ang presyo ng gasolina ay naglalaro sa 4 pesos. To 5 pesos ang kada litro o posible yung itaas sa kada litro ng gasolina.
0: Wala na. Finish na.
1: Finish talaga. Big time na big time. Easy ka lang, Bel. Baka MTRCB tayo dun sa mga tinatype mo sa prompter. Ha? Ito naman. Sa kerosene naman tayo. Oh, alam mo na yung kerosene na Johnny Delgado. Ha? Naabutan nyo ba yung kerosene? Ikaw, Mark, tahimik lang. Naabutan mo yung kerosene? Oh, yung binobombang gasol, oh. Ikaw, Bel, naabutan mo na yata electric stove na, eh, no? Oh. Oh, tawa lang si Isabel kasi hindi niya na alam yun na naabutan niya na Shelaine. Wow. Talaga naman. Eh, kami, naabutan pa namin yung kerosene, yung gasol de bomba. Magkano nga itataas sa kerosene? Ako, drum roll please nga.
3: Kano?
4: Oh, no!
0: Wala na. Finish na.
1: Talaga naman. Talaga naman. 5 pesos to 6 centavos din ang posibleng itaas sa kada litro ng kerosene. Alam mo. Mapapaano ka na lang talaga eh. Alam mo yung kasabihan ni ano ni Malupiton? Aray ko po. Ah, tawa na tawa si Mark. Gaya ka ba? Aray ko po. Papaganon ka na lang eh. Aray ko po na lang talaga eh. Ah, ito halitin ko ha. 5 pesos to 6 pesos ang posibleng itaas sa diesel. Gasolina ho, 4 pesos to 5 pesos ang posibleng itaas. At ang kerosene, 5 pesos din po. 6 pesos ang itataas po sa kada litro ng kerosene. Aray ko po! Ano ba tayong ganun sound effect sa Papa Mark tahimik lang? Aray ko po! Ayan, ha? Kaya naman, ha? Abiso sa mga motorista natin ay habang hindi pa ho nagtataas at hindi pa ho inaanunsyo ng Department of Energy ang taas presyo sa produktong petrolyo, abay, magpa-full tank na ho kayo. Kung pwede lang, isagad nyo hanggang labi ng tangke ng inyong mga sasakyan. Para lang medyo maibsan-ibsan, ano? Eh, marami pa akong nakikita, no? Na nasa 70 mark, no? Almost below
2: 70 mark. Ayan. 71, 72. Ayan. Ayoko lang banggitin yung mga ano, baka sabihin advertisement. Ayan. Marami pa ho. Kaya tutok lang ho kayo, ha? Ito naman, ha? Nagpapabati naman sa atin si Marlin Yabot Cruz. Good morning, sir. Watching from Taiwan. Oy, shoutout sa'yo, Miss Marlin Yabot Cruz. Makikinig po sa atin, yan. Nga pala, ha? Bati tayo. Happy 50th birthday kay Tita Christy Masungsong. Happy birthday!
4: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
2: Happy birthday, no? Ma'am Christy, Tita Christy Masungsong. 50th birthday niya. Ha? Ha? Manungsong pala. Ayan naman tayo. Manungsong. Itin ko, happy birthday, Tita Christy Manungsong. Ayan. Manungsong. Ayan. Naway, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Nababati kayo. Sino ba nagpapabati niyan? Siyempre, ang tiyahin pala ito ni Miss Isabel Silang. Ayan. Opo. Mga po. At ayan po, happy birthday din po kay Kuya Paolo Manungsong. Ayan. Ilang taon na si Kuya Paolo Manungsong? Yun lang, nagpapabati. Hindi alam yung edad. Basta happy birthday sa'yo, Kuya Paolo Manungsong, ha? As always, bata ka lagi ni Isabel. Hindi naman masama magpadala dito ng pancit, soft drinks, di ba? Boss Mark tahimik lang, at Boss Arnel. Ayan, ha? Oras natin, 6:56 ng umaga. Nga pala, ha? Meron pa tayong isang shoutout, ha? Happy birthday naman ho kay Ma'am Silveria. Ano ba? Ma'am Silveria Orquillos. Ayan. Si Ma'am Silveria Orquillos. Happy birthday!

0: examination sa anak ko ay makapasa kayong lahat. Sana. Magdasal. Lagi yan. Mag-start ng exam. Yung sa mga kapatid natin sa Katoliko, sign of the cross, ika nga. At yun nga, siyempre magsimba kay St. Jude, no? Nakasimba ka na ba doon, Isabel, kay St. Jude? Ha? Sa Malacanang, oh. Hindi pa, oh. Maganda ron. Subukan mo magsimba. Ayan, yan. Mag-exam. Hindi, naka-exam ka na eh. Regular ka na rito eh. Career ka na, di ba? Hindi mo na kailangan ma... Nag-civil service ka ba? Nakapasa ka, no? Nakapasa. Oo. Yan na, hindi na pala mag-exam to, di ba? Mark timing lang, no? O, sa lahat, ito, lalating ko na para wala nang ahabol, ha? Sa lahat na magbe-birthday ngayong September, ay isang malaking happy, happy birthday sa inyong lahat. Ayan. Happy, happy birthday sa lahat na magbe-birthday ng September.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: And with that,
1: kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y andyan.

0: inabutan na ng oras.
1: Pagtaguhan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko.
0: 100 days na lang.
1: Kahit na ano,
0: Pasko na!
1: Ang pag-ibig sana.
0: Ayan na, Paskong Pasko na, oh. Napapangiti na si Johnny Delgado at si Mark tahimik lang. Ang tanong, Johnny Delgado ng PBS, may bonus ba? Meron yan, positive lang.
1: Happy New Year, mapo.
0: Nangalan po ng mga nakatuwa ko sa technical side. Nabanggit ko na, ha? Lagi kong kausap. Si Arnel Villamor, also known as AKA Johnny Delgado ng PBS. Naano ko talaga pagka nakabalbasarado si Johnny Delgado. Parang kamukha talaga niya. Sa Baby Ama, Mark tahimik lang. Napanood mo na ba yung Baby Ama? O yung babarilin ni Johnny Delgado si Robin Padilla doon sa loob ng konferensya. Superintendent, what are you doing? Ayaw kong sabihin, MTRCB yung kasunod na linya. At syempre, ito naman, syempre, ang laging tahimik lang na aking co-pilot. Walang iba, kundi si Mark Bukiron. Si Mark Boss tahimik lang. At syempre, ang nag-iisa. At kumbaga sa driver to, napaka-defensive driver nito. Walang iba. Hindi, the one and only at napakasipag na aking executive producer, si Isabel. Wala nyo kung tag-isan nakatira to. Silang. Ayan. Get well soon, ha, kay Miss Tess. Oh, may sakit ba si Ma'am Tess? Oh. Ayan. Muli ako po inyong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Babati po sa inyo na isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama po si Ma'am Judith Caringal. Ayan. Medyo pahinga muna yata ang aking boss ninang, si Ma'am Cecil Kimlan. Judith Caringal po muna tayo. Muli, I love you all, Bagong Pilipinas. See you next Sunday!
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 73.

0: 8 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
4: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito ang ating lingguhan na Celebrating Life. Dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Judith Caningal. Sa ngalan ng ating regular host na si Sister Cecil Kimlat, ang aming pong imbitasyon sa inyo na samahan muli kami sa linggo na ito. Dalawang oras po tayong magkakasama dito sa Celebrating Life. Mamaya po, may panauhin tayo. Siyempre, special ulit na topic ang aming ibabahagi sa inyo. Without further ado, ay atin pong i-welcome ang ating pastor na kasama sa linggo na ito, si Pastor Charlie Opina. Yes, Pastor, magandang umaga po.
5: Good morning, Sister Judith. Medyo hindi tayo nakadating sa studio dahil nagkaroon po tayo ng lagnat dahil tayo po ay naambunan. Kulang-kulang na po yung ating pong protection sa ating ulo. Kaya nandito po tayo ngayon sa ating pong tahanan. Kaya sa kabila po ng hindi magandang panahon, tayo po ay magpapatuloy pa rin sa pagdadala ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya ito, napakaganda po ng ating pong pag-aaralan sapagkat hamon po ito sa atin bilang mga Kristiyano at doon din po sa kung saan ay ito yung kalooban at nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, Sister Judith.
4: Yes, salamat sa Panginoon. You're okay. At yun din po mga kababayan natin, mag-ingat po tayo, patuloy po yung masamang panahon. Kailangan ingatan natin ang mga sarili natin. Ano? At syempre, lahat ng kailangan kung lumalabas, payong, jacket, kapote, para po hindi tayo magkasakit. At talagang sobrang ingat. Kung hindi naman kailangan lumabas ng bahay, wag na lang lumabas, hindi po ba? Anyway, so ang topic natin para sa umaga na ito ay patungkol saan, Pastor?
5: Yung pag-uusapan po natin ngayon ay living stone o buhay na bato na makikita po natin ito sa 1 Pedro chapter 2 verse 4 hanggang 10, Sister says, Sister Judith.
4: Okay, so living stones, yan po ang ating topic para sa umaga na ito. At mamaya din po, matapos itong aming unang bahagi na talakayan, kasama si Pastor Charlie Opina, magiging panauhin po natin mamaya si Sister Menchu Kimlat. Siya po isang Filipina nurse na kabase sa United Kingdom at siya po ay isang mother, okay, isang ina sa 11 years old na si Kieran. Kaya mamaya ito, very interesting din po na talagang kwentuhan at kumbaga bahaginan ng mga siyempre, experience kasama ang ating Panginoon. So, antabayanan niyo po yan mamaya sa ikalawang bahagi sa ating reflection segment ng ating programang Celebrating Life. So, sige Pastor, kaagad na ibahagi natin sa kanila at sa atin. Pag-usapan natin itong The Living Stones, ang ating tampok na topic para sa umaga na ito.
5: Sige po, Sister Judith, medyo mahaba-haba lang po itong text ang gagamitin po natin. Mm-hmm. Pero simulan na po natin yung ating pong pag-aaral. Sa 1 Pedro po, chapter 2, verse 4 hanggang 10, lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual nakalugod-lugod sa kanya sa pamagitan ni Jesucristo at sapagkat sinabi ng kasulatan, "Tignan niyo, inilalagay ko sa Sion ng isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa kanya. Kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito, ang batong itinakwil ng mga tagapayo, tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon at ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Nagtisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, ganoon ang nakatakda para sa kanila. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga marlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag." Pagpalain po ng Diyos yung pagkakabasa ng kanyang mabuting balita. Meron pong dalawang katanungan dito na makikita po natin na tinanong po itong si Pedro. Yung una, "Whom do men say that I am?" Ito po ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 16 verse 15 hanggang 18 na kung saan ay tinanong ng ating Panginoon itong kanyang mga alagad patungkol kung sino siya.
4: Yes.
5: Isa si Pedro po ang siyang magandang sagot sapagkat ang sinagot ni Pedro ay siya ang buhay na anak ng Diyos. Kumbaga, siya lamang po yung nakakuha ng tamang kasagutan. Ngunit sinabi ng ating Panginoon sa kanya, hindi sa kanya nagmula yung kasagutan, kundi ito ay ibinigay ng Ama para sa kanya. At makikita rin po natin yung isa pang katanungan, "Do you love me more than this?" Isa rin po itong tanong kay Pedro ng ating Panginoong Jesucristo ng pagkatapos po ng kanyang kamatayan at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ay binalikan niya itong si Pedro at makaikatlong beses niyang itinanong kung siya talaga ay mahal ni Pedro. Kaya nagdulot ito ng kalungkutan kay Pedro dahil para bang pakiramdam niya ay hindi siya seryoso yung mga sagot niya doon sa tanong ng ating Panginoong Jesucristo.
4: Okay. Pero dito kaya ito natin pinipresent yung dalawang tanong na may sagot para natin kumbaga ma-build up itong sinasabi ni Apostle Peter dito nga sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10 patungkol po sa matalinhaga ito, Pastor, di ba? Living stones, buhay na bato, na mensahe niya, kanino ba ito? That time niya binigyan ng mensahe o ibinigay ang mensahe?
5: Yung kasi kung dito po sa ating pong pag-aaral ay ang pinatutukuyan kasi ng ating Panginoong Jesucristo ay yung kanyang mga tinawag na living stone. Pero dun sa ating pag-aaralan mamaya, mapapansin po natin, yung cornerstone po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na tayo rin po, katulad ni Pedro na tinawag, ay tinawag din pong the living stone. Kasi yun na po, naging kabahagi na po tayo doon sa tunay na buhay na cornerstone na kung saan ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya, Sister Judith. Kaya nabanggit po natin dito yung mga tanong kay Pedro kasi nga po si Pedro ang siyang tinawag din po na bato. Pero hindi siya katulad ng bato na kumbaga nagsisignify ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang tawag sa kanya ay maliit na bato. na kung saan ay sa pamamagitan din po natin, itatayo po yung iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita po natin na tayo po bilang sa mga Kristiyano ay meron po tayong mga panawagan sa ating Panginoong Jesucristo, katulad po ni Pedro, Sister Judith.
4: Yes, Pastor. So si Apostle Peter nagbigay ng mensahe noong mga panahon na yon sa mga believers. At noong mga panahon na yon ay sa Asia, sa particularly sa parte ng Turkey na ngayon. Pero katulad ng lahat ng pag-aaral natin, ang mensahe noon ay para sa lahat ng mga believers magpahanggang ngayon. So ito po ay mensahe na buhay hanggang ngayon, ika nga. So living stones, yes, Pastor, go.
5: Simulan po natin. Kaya sa dito po sa yung nilalaman po na ating pong pag-aaral, sa letter A po natin, Peter was the stone.
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin, siya po ay tinawag na bato rin po ng ating Panginoong Jesucristo. Makita po natin yan sa Mateo chapter 16, verse 13 hanggang 20. No? Mm-hmm. Di na po natin siya babasahin sapagkat ito po ay pagsasama-sama ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay tinuturuan niya yung kanyang mga disipulo. At dito po ay nagkaroon ng katanungan ng ating Panginoong Jesucristo kung sino siya doon sa kanyang mga disipulo. Nabanggit ko
4: bakit
5: po kanina.
4: Kaya ano, Pastor, bakit kaya kailangang itanong talaga ng Panginoon dito sa kanyang mga disciple kung sino ako, kung gaano nila kakilala ang Panginoon?
5: Yun. Tama po, nagpapakilala po ang ating Panginoong Jesucristo dito sa kanyang mga disipulo. Kaya tinatanong niya, sino ba ako? Yun po yung kanyang tanong. Sabi niya, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao para sa ating Panginoong Jesucristo ayon dun sa kanyang mga disipulo na naririnig nila sa mga tao, sino ang ating Panginoong Jesucristo? Kasi para bang gusto rin malaman ng ating Panginoong Jesucristo, sino nga ba siya sa harapan ng kanyang mga disipulo? Parang sa panahon din po natin, ma'am, Sister Judith, no? Sino sa atin ang ating Panginoong Jesucristo? Ano ang pagkakaalam natin sa Kanya? Ano yung pagkakakilanlan, paniniwala natin sa Kanya, katulad din po ng Kanyang mga disipulo?
4: At tama ba kaya ang pagkakilala natin sa Kanya? O nila sa Kanya, di ba?
5: Maganda po yung naturing niyo po dyan, Sister Judith. Kasi nga tayo bilang isang, ang tanong nga dito, gaan na ba tayo katagal na nananambahan, katagal na Kristiyano o born again Christian? Pero ang tanong dito, bukod dun sa mga tao na naririnig natin, tayo mismo personal, sino ba talaga ang ating Panginoong Jesucristo? Kaya mapapansin po natin dito, doon po sa ating pong pinag-aralan, Sister Judith, tama po, Sister Judith, makikita po natin ano, na yung tanong dito nakaka-confuse po kasi dahil sinabi niya kay Pedro na upon this rock I will build my church. No? Ang tanong dito, sino ba talaga si Pedro? Ano ba talaga siya? Siya ba yung bato na kung saan ay nabanggit dito? Siya ba yung sa kanya ba itatayo yung iglesia ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya marami pong sagot yung iba rito, pero ang Biblia nagsasabi na si Pedro ay tinawag na Petros sa wikang Griego.
4: Mm-hmm.
5: Na ang ibig sabihin ay little rock.
4: Little
5: hindi
4: rock.
5: Siya mismo yung pinaka-rock. Ibig sabihin, tinawag siyang maliit na bato. At yung binabanggit dito na upon this rock ay ang sinasabi ng iba na yung kanilang kinatutungtungan ay literal na bato. Pero pagkatinignan po natin yung spiritual dito, ang tinutukoy po rito ng ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi siya mismo yung bato na kung saan sa pamamagitan niya ay itatayo po yung iglesia ng ating Diyos. Kaya makikita rin po natin na ganun din po tayo, katulad ni Pedro na sa pamamagitan din po natin, magiging instrumento tayo bilang pagtayo o yung mga stone ay maging living stone. Kaya titignan po muna natin dito. Sa letter B po natin, kanina pinag-usapan natin na si Peter, tinawag po siyang bato. Yung Christian ay tinawag din pong bato o the living stone. Bakit po tinawag na living stone din po yung mga Kristiyano? Kasi si Pedro, tinawag siya ng ating Panginoon sa Kristo na small rock. Tayo rin po na naniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag din po tayong bato. Makikita po natin yan sa 1 Pedro chapter 2 verse 4. Sabi nga rito, lumapit kayo sa kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Kaya kung tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at nagkaroon tayo ng ugnayan sa kanya at nagkaroon tayo ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo at relasyon, ay naging bahagi tayo doon sa cornerstone. Kaya tayo katulad ni Pedro ay tinawag din pong bato.
4: Bato. Ang daming symbolism dito ha, kaya dapat talaga kung intindihin natin ano yung mga verses dito.
5: Dapat. Sister Judy, tingnan po natin ito ano. Pagka yung bato ordinaryo lang siya, kumbaga wala siyang gamit, no? Para lang siyang isang bato na nagkakalat doon sa dinadaanan
4: yes.
5: natin.
4: Opo.
5: Pag pinag-usapan din po ng bato, kumbaga ano lang siya, para siyang isang bagay na patay.
4: Mm-hmm.
5: Walang kabuluhan. Yung po yun. Kung mapapansin po natin, may tinatawag din pong buhay na bato, di ba, Sister Judith?
4: Mm-hmm.
5: Na ayon nga doon sa iba, pagka yung buhay yung bato, nanganganak siya. Nanganganak siya, no? Meron siyang pakinabang. Kaya tayo bilang isang mga hindi mananampalataya, Sister Judith, para tayong bato rin na wala pang buhay.
4: Yes.
5: Wala pa siyang pakinabang, hindi pa tayo nagpo-produce ng panibagong bato o panibagong buhay. Kasi wala pa tayong koneksyon doon sa tunay na bato na nagbibigay ng buhay, katulad ng tinanggap ni Pedro. Kaya nung tayo po ay nagkaroon ng relasyon doon sa tunay na bato na nagbibigay ng buhay, tayo na bato na walang buhay, walang gamit, ay magkakaroon ng buhay at magkakaroon ng gamit. Kaya tayo po ay tinatawag na the living stones. Yung po yung pinakamaganda ron. Na dati, nagkaalat lang siya, no? Hindi siya pinapansin, dinadaan-daanan siya. Ngayon, hindi na siya ganoon. Meron na siyang gamit. Meron na siyang buhay na kung saan ay kabahagi na doon sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo, Sister Judith.
4: Amen. Ang ganda, no? So, lahat tayo ngayon ay living stones. Lahat tayo na mga tumanggap sa ating Panginoon.
5: Yan. Sige po, ituloy pa po natin. Ano? Sa letter C po, kanina, si Peter po ay was the stone. Pagkatapos po, yung sinunod po natin, yung Christians are living stone.
4: Mm-hmm.
5: Yung letter C naman po, Jesus Christ is the cornerstone. Kumbaga, siya yung sandigan ng lahat. Kumbaga,
4: pundasyon.
5: Sa kanya nagmula. Siya yung pinaka-pundasyon ng lahat. Balikan po ulit natin, Sister Judith, sa 1 Pedro chapter 2, verse 4, tapos talon tayo ng verse 6 hanggang 8. Lumapit kayo sa kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Kung mapapansin po natin, talaga siya yung pinaka-pundasyon ng lahat ng mga bato na pinili ng ating Diyos na mahalaga sa paningin ng ating Ama. Kaya sa verse 6 naman po, sapagkat sinabi ng kasulatan, tignan nyo, inilalagay ko sa Sayon ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapaya ang sinumang sumampalataya sa kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa kanya, Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon, at ito ang batong katitisuran ng mga tao. Batong ikadadapa nila, natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, ganun ang nakatakda para sa kanila. Kung mapapansin po natin, yung mga sumampalataya na kinabang doon sa batong buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
4: Yun kasi ang promise ng Panginoon, di ba? May promise. Opo.
5: Kaya tayong mga Kristiyano, siya yung parang naging pundasyon natin. Mm-hmm. Siya na yung buhay natin. Kumbaga, siya na yung lahat-lahat sa atin. Lahat ng bagay na magaganap sa atin, ayon na sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya may magandang buhay tayo. Doon naman sa hindi naniniwala, Sister Judith, para sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo, katitisuran. No? Kumbaga, alam niyo po, yung mga Pariseo, ang tawag kasi sa kanila dito sa bagong salin dito ay mga pari. No? Pero noon, ang tawag talaga sa kanila, mga punong saserdote. Sila yung mga tagapagturo ng High kautusan. Priest. Opo. Nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, hindi sa kanila nagdulot ng buhay, kundi para sa kanila, threat ang ating Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. Kaya para sa kanila, kinakailangan na hadlangan si Kristo doon sa kanyang pag-angaral at tumantong nga po doon sa kung saan ay ninais nila na mawala talaga sa kanilang landas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hinimok na si Jesus ay maipakulong, maipahuli, at maparatangan na makasalanan at mabitay doon sa krus ng Kalbaryo.
4: Yes.
5: Kaya yung po yung kalalagayan po ng ating Panginoong Hesukristo, Sister Judith.
4: Pastor Charlie, babalik po tayo. Okay, para pa rin po palawigin itong ating topic, Living Stones, sa umaga na ito. Siguro sagutin pa natin, base sa mga experience natin ngayon, kung paano na nga ba naging stumbling block, ika nga, yung hindi natin paniniwala, hindi natin pagtanggap sa ating Panginoon. Magbabalik po ang Celebrating Life matapos ang ilang paalala.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagpulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Asahan nyo, papahindan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iisip ko kung natin ay nalalim na. Pero magagawa ko lang nyo kung kasama ko kayo mga panay kapel.
9: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
10: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
11: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
9: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
12: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So that day, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
13: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
14: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: The Word of God and Life Learnings, a better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
4: Okay, nagbabalik po ang ating celebrating life dito pa rin sa Radyo Pilipinas at sa iba't iba pang mga himpilan ng Radyo Pilipinas katulad ng Lawag, Davao, ganun din po ang EQFM dyan sa Baguio. Okay, Radyo Pilipinas. Angelo Redaha, good morning at sa lahat po ng mga naka-tune in, nanonood sa Facebook, sa TV, magandang araw po, a blessed Sunday sa ating lahat. Nagpapatuloy po ang ating talakayan, kasama ko pa rin po si Pastor Charlie Opina at ang ating nga pong topic ay ang Living Stones. Kanina, napag-usapan na natin ang Panginoon, Panginoong Hesukristo ang ating cornerstone, ang mga believers, ang living stones. And yes, Pastor, yun sa tanong natin, paano nagiging stumbling block yung mga, o nakakaranas, ika nga, ng na-stumble, okay, yung mga non-believers, yung hindi naniwala dito sa cornerstone.
5: Okay, Sister Judith. Kung mapapansin niyo po kasi, dito po no sa Bagong Baryo. Naalala ko po yung isang kapatid natin. Dati kasi kasama siya lagi doon sa umpukan. Alam niyo na po yung umpukan dito no. Minsan na yaya siyang uli, sabi niya, hindi na ako pipwede diyan, sabi niya ganoon. Unang-una yung katawan ko, para bang yung health ano purpose kung bakit hindi na ako nakikipag-ano sa inyo sa numpukan. May nagsabi ng isa, naku, pagka sumama sa atin dito yan, pagagalitan niya ni Pastor. Para bang ang tingin kasi nila pagka napabilang ka dito sa grupo ng mga kakristyanuhan, marami ng bawal, parang ganun, para sa kanila. Kaya para sa kanila, ayaw nilang sumama kasi nga may mga kagustuhan pa sila na ayaw nilang maialis sa kanilang mga sarili.
4: Mm-hmm.
5: Kaya yung pagiging yung ating Panginoong Hesukristo ay para bang hindi stumbling block para sa kanila na kung saan hindi na nila magagawa yung mga gusto nila. Isa pa, yung salita kasi ng Diyos, para siyang ilaw eh. Na kung saan, dun sa isang madilim na bahagi at nagkaroon ng ilaw, lahat doon ay nahayag. Kumbaga, nakita. Walang maitatago. Eh dahil nga yung katuruan ng ating Panginoon Hesukristo, yung Biblia, ay kumbaga ipinakita niya kung sino talaga tayo sa harapan ng Diyos.
4: Yes.
5: Kaya ang nangyayari ngayon dahil ibinulgar niya tayo, no? Ipinakita niya kung sino tayo. Yung iba nagagalit. Dahil nga po kaya nilang sabihin na sila 'yon. Kaya misa't ayaw din naman nilang sabihin na kunyari tayo mga Kristiyano ay lumalakad tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sila sasabihin nila na bakit kami, hindi ba kami lumalakad? Parang ganun. Ba't kami, hindi ba kami anak ng Diyos? Kailan ba yung anak ng Diyos? Pero kasi ayon sa Biblia, yung tinatawag na anak ng Diyos ay yung lumalakad ayon doon sa pamantayan at kalooban,
4: yes,
5: ng ating sumusunod. Diyos. Kumbaga, may mga tao kasi na ayon nila doon sa kabutihan.
4: Mm-hmm.
5: Ayon lang sila doon sa kasamaan. Kaya kung mapapansin po natin, marami kasing sinalansang ang ating Panginoong Hesukristo patungo doon sa kasamaan. Yun yung mga ayaw ng iba, no, na yung mga mabuti ay yung mga masama nagkaroon ng pagbabago. Kumbaga, yung iba nakabawas sa kanilang mga negosyo.
4: Mm-hmm.
5: Kasi hindi na sila nagbibisyo. Para sa kanila stumbling block 'yun dahil nga nakabawas kung kunyari may mga 10 dating unbeliever, nakakilala yun na sa ating Panginoon sa Kristo, eh, tinalikuran na yung bisyo, eh, nakabawas para sa kanila yun. Kaya, kumbaga, ikinagalit iyon ng hindi naniniwala talaga sa ating Panginoong Hesukristo, Sister Judith.
4: Yes, okay. Salamat, Pastor. Sige po, ituloy na natin yung ating talakayan.
5: Ayun po. Under po ng letter C, yung Jesus Christ is the cornerstone. Sabi nga rito, Christ is the chief cornerstone, the only foundation on which to build our lives. wala na tayong ibang sasandigan pa, no? Na kung saan ay magbabago ng buhay natin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Ito yung pinakamagandang balita dahil tayo wala talaga tayong kayang gawin para mabago natin yung ating buhay. Tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang na kung saan ay magtatayo ng magandang buhay sa bawat isa sa atin. Parang katulad ko po, dati nung ako po ay nabubuhay ayon sa takbo ng mundong ito, tingin ko yung buhay ko wala na siyang kulay, wala na siyang direksyon.
4: Yes.
5: Kumbaga para na siyang patapon, no?
4: Yes.
5: Problema ng magulang, pamilya, problema ng barangay, at the same time naging problema na rin ng lipunan, ano? Mm-hmm. Pero nung nagkaroon ako ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo na siya yung tunay na bato na nagbibigay ng buhay, nagkaroon na ako ng direksyon sa buhay ko. Kumbaga, ngayon alam ko na yung aking misyon dito sa ibaw ng lupa. Alam ko kung bakit ako pinanganak, alam ko kung bakit ako nabubuhay para sambahin, paglingkuran ang ating Diyos na buhay na walang iba kundi si Yahweh. Kaya kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo naitayo yung ating pong mga buhay, para tayo ay nagtatayo doon sa buhanginan. Pagka yung buhay natin ay inisip natin na itatayo sa organization, sa ibang tao, para tayong nagtayo ng buhay natin doon sa buhanginan. Anong ibig ko pong sabihin doon? Para siyang tayo, nung bata
4: para
5: tayo,
4: bang, nagtatayo. Ano, Pastor, seeing it, parang katulad ng kwento sa banal na kasulatan, bahay na itinayo doon sa bato, di ba? Tapos yung isang bahay, tinayo sa lugar na mabuhangin. Eh kung bumagyo, o sinong matibay doon?
5: Tama po, no? Kumbaga yung tubig sa dagat, pagka siya ay hinampas, babagsak na kagad yung bahay na itinayo doon. Hindi katulad ng sinabi niyo, Sister Judith, na kung saan yung bahay ay naitayo doon sa bato, napakaganda, matatag siya, dumaan man yung maraming bagyo o anong mga kalamidad, mananatili siyang nakatayo dahil nandoon siya sa isang matatag na bato. At ganoon din po yung buhay natin. Kung yung buhay natin ay nakatayo doon talaga sa perpektong bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ano mang bagyo ang dumaan sa buhay natin, mananatili tayong nakatayo. Sister Judith, tayong mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa kalamidad, hindi tayo exempted sa tukso, hindi tayo exempted sa mga problema, pagsubok. Kaya kung ako wala akong Kristo sa buhay ko, malamang hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin, kung ako ba ay nakatayo pa rin o baka mamaya yung solusyon ng lahat ng problema ko ay nanghiram ako doon sa mga bagay-bagay na inaalok ng mundong ito na minsan temporary lang siya o temporary lang talaga siya at ang dulot pa naman at ang dulot din nito ay ang akala natin solusyon 'yon para makalimutan natin yung mga problema pero yung dulot pala nito ay ikasisira pala ng ating pamilya, ikakasira ng ating buhay. Pero yung bato na binabanggit talaga rito, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung tutulong sa atin para mabago yung buhay natin at magkaroon ng magandang pundasyon yung buhay natin, Sister Judith.
4: Yes, wala nang iba pa. Dahil napakatibay ng bato na meron tayo, di ba?
5: Tama po.
4: Firm. Okay, hindi basta-basta, hindi siya definitely matitibag.
5: Tama po. Kaya nga sinabi nga, this foundation is strong because it is solid rock.
4: Solid, yan solido.
5: Yan, he is the rock. His work is perfect. Yun po yung ating Panginoong Hesukristo. Makita po natin yan sa Deuteronomy chapter 32 verse 1 hanggang 4. Basahin ko po, Sister Judith, ano?
4: Sige.
5: Pakinggan mo, langit, ang aking sasabihin. Unawain mo, lupa ang aking bibigkasin. Pumatak na wang gaya ng ulan ang aking ituturo, ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo upang halamay diligan at damoy tumubo. Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay iyong dakilain. Si Yahweh ang iyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan. Mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. Yan po yung kalikasan po ng ating Diyos na pwede natin talagang ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay sapagkat siya po ay makatarungan, makatwiran, hindi lamang po dakila at batong tanggulan po ng bawat isa sa atin, Sister Judith.
4: Amen, amen. Tunay na kay Panginoon lang natin talaga maisasandig ang ating buhay. Wala nang iba pa, no? Siya ang lahat-lahat sa atin, ano, 'di ba? The Lord is my rock and my fortress. Sabi nga doon sa mga awit, 'di ba, Pastor?
5: Opo. Pero sa kabila ng mga bagay na 'yon, Sister Judith, ano, sabi nga, the rock has been rejected by man.
4: Yes.
5: By men.
4: Yun lang ang masakit. Yun
5: po yung sinabi nyo kanina.
4: Noon at magpahanggang ngayon, di ba?
5: Opo. Kaya sabi nyo kanina, bakit ano siya, bakit hadlang itong ating Panginoong Hesukristo sa marami? Kasi nga, ano eh, ang mundong ito, ayaw niya ng katwiran, ayaw niya ng kabanalan.
4: Mm-mm.
5: Kaya nireject talaga ng mundo ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, ibinunyag yung kanilang mga kalikuan, yung kanilang mga kasalanan. At ang purpose ng ating Panginoon, na tayo bilang makasalanan, ay mailagay doon sa tunay na kaliwanagan na ikinagagalit po ng prinsipe ng mundong ito na walang iba kundi si Satan. Yun po yung nakakalungkot dito, Sister Judith.
4: So ano ang hamon natin? Sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, Pastor, base dito sa ating pinag-aaralan.
5: Ayan, Sister Judith, ano? Siguro, halo-halo po yung mga nakikinig, nanonood po, at sumusubaybay po sa programang Celebrating Life, ano po. Ang tanong ngayon dito, katulad ng sinimulan kanina ni Sister Judith, sino ba si Jesus sa atin? At ano yung pagtingin natin sa kanya bilang pag-aaral natin na napag-usapan natin dito na siya yung cornerstone, siya yung batong sandigan na matatag, no? Perpekto. Kumbaga lahat ng hinahanap natin ay nasa kanya. Kumbaga na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ano ba, kikilalanin ba natin siya? Tatanggapin ba natin siya? O ire-reject din natin siya sa ating mga buhay. Yun yung magandang tanong dito eh, na itong Kristong ito, siya yung magbabago ng buhay natin. Kumbaga sasamahan niya tayo, gagabayan niya tayo doon sa daan patungo doon sa katagumpayan at buhay na walang hanggan. Kaya dito mapapansin po natin, sabi nga, we are transformed from stones to servants of the living God. Ito po yung pinakamaganda rito, Sister Judith.
4: Transformation.
5: Ako, opo, ako tinitignan ko, bato ako, pero dati, pero wala akong gamit.
4: Mm-mm, wala kang buhay.
5: Wala pang buhay, para akong bato.
4: Walang kwenta ang buhay mo, di ba? Ang buhay natin, bago natin tanggapin ang Panginoon.
5: Tama po, Sister Judith, para tayo tinatapak-tapakan lang yan, no? Hindi tayo nabibigyan ng pansin, wala tayong halaga. Yun ang ano doon eh. Pero, nung tayo po ay ito po yung good news dito, no? Yung tayo po ay nakilala sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng buhay, na bago yung buhay natin, no? Na dati yung namumuhi sa ating mga tao, ngayon kinagigiliwan na nila yung ating pong mga kwento, yung ating pong mga pananalita, kasi hindi na basta-basta yung ating pong ibinabahagi, kundi ang binabahagi na po natin ay yung mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya tayong bato na walang buhay, may buhay na. Pag may kumakausap sa atin, kakaiba ka. No? Pagka may humihingi ng payo, nagkakaroon sila ng pag-asa. Kumbaga sabi nila, may sense yung sinasabi mo. Sister Judith, no, Brother Charlie. Kumbaga, meron na tayong halaga doon sa mga taong nakakahalubilo natin. Kaya nga sabi rito, we are to be living example of His mercy to sinners. Kaya tayo bilang isang mga Kristiyano, ipagpatuloy po natin yung magandang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat makita ito sa buhay natin. Maging mabuting halimbawa tayo doon sa pamilya natin at doon sa kapwa natin, mga kapitbahay natin. Kasi tayo po yung magiging instrumento ng Diyos upang sila din na bilang isang mga hindi nakakilala sa ating Panginoon sa Kristo ay magkakaroon ng pagkakilanlan. At pagdating ng panahon na yon, magkakaroon sila ng relasyon sa ating Panginoon sa Kristo, sila rin po na mga ordinaryong bato, walang gamit na bato, ay magkakaroon ng buhay at magiging mahalagang bato sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming mga tao. Sister Judith.
4: Amen, amen. Sila rin magiging living stone.
5: Yes.
4: Kaya mga kaibigan, okay, mga kasamahan natin, ano ang choice natin? Patuloy ba natin na tatanggihan ang tunay na buhay, di ba? Ang magandang buhay na nakasandig sa ating cornerstone, ang ating Panginoon. Okay, dahil ang kasunod doon ay patuloy tayong mabubuhay, di ba? Patuloy tayong matutumba, ika nga, hindi tayo magiging matatag dito sa mundong ito kung hindi talaga natin isinandig at hindi natin isinuko ang ating buhay sa ating Panginoon na siya nga pong cornerstone, ika nga, ng ating buhay. Yes, Pastor. Okay, meron pang dagdag?
5: Ang amon ko na lang po, anong klaseng bato tayo ngayon?
4: Yes.
5: Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nag-o-offer siya upang tayo ay maging isang mahalagang bato, kumikinang na bato.
4: Yes,
5: yun yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, Sister Judith. Yun lang po, Sister Judith.
4: Maraming salamat, Pastor Charlie Opina. Sa ngalan din po ng ating regular host, si Sister Cecil, nagbakasyon lang sa Subic. Pero mamaya, makakasama natin siya sa ikalawang bahagi dahil sila, ni Sis Menchu Kimlat naman, ang patuloy po na makakaugnay natin at dugtong pa rin dito sa ating unang topic nga patungkol po sa Living Stone. Dito lamang yan sa Celebrating Life. Magbabalik po tayo makaraan ang 8 o'clock edition of the news. Kasama po natin si Tom Reyes ng Newsroom.
15: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 7:56 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Iginit ng Malacanang na ipinatupad o ipinapatupad ng Philippine National Police ang batas. Ito'y nang isecure ng mga police ang Quezon City Hall of Justice sa araw na nagpost ng bail si Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats o pananakot. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na nanatiling propesyonal ang PNP

0: ng Join and Search Rescue Team ang bangkay ng isa sa dalawang natitirang nawawalang pasahero ng sasakyang nahulog mula sa Agana Bridge sa Tarlac noong Agosto 29. Natagpuan ang nasabi katawan sa Barangay Tampog, Bayambang, Pangasinan nitong Setyembre 5 na kalaunan ay kinilala ng kanyang pamilya. Sa limang pasaherong sangkot sa insidente, isa ang nakaligtas, tatlo na ang nasawi habang isa pa ang patuloy na nawawala. Patuloy naman ang operasyon ng Joint Star Team para hanapin ang huling nawawalang pasahero sa paligid ng Agana Bridge at mga karating na katubigan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Agriculture Credit Policy Council pinabilis ang pautang para sa mga magsasaka at mangingisdang biktima ng baha. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinasimple ng Agricultural Credit Policy Council ang proseso ng emergency loan para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng pagbaha. Sa ilalim ng calamity loan component ng Agri-Recover Program, maaaring makahiram ng hanggang 35,000 piso ang kwalipikadong maliliit na magsasaka at mangingisda. Walang interes at walang kailangang collateral ang pautang na maaaring bayaran sa loob ng hanggang 3 taon. Kailangan lamang na rehistrado sa RSBSA at may valid na bank o financial account ang aplikante para sa direktang pag-credit ng loan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulawel Jr., layunin na programa na agad na maibigay ang puhunan para makabangon at makabalik sa produksyon ang mga apektado ng kalamidad. Maaari rin umanong i-restructure o muling ayusin ang kanilang kasalukuyang utang kabilang ang posibleng pagpapaliban ng bayarin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At mga panukalang batas para sa resolusyon ng ilang issues sa Baguio City na kabinbin sa Kongreso. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nananalig si Baguio Representative Mauricio Damoga na maaprubahan na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang ilang mga inihain nitong mga panukalang batas para ma-resolve ang ilang isyong kinakarap ng lungsod ng Baguio. Ito ayon kay Damoga na inakotoon sa mga isyo sa mga lupain kabilang na ang reclassification ng mga public lands at paghiwalayin ng 13 barangay mula sa Camp John Hay. Naaprobahan na sa committee level ang mga panukalang batas para sa public reclassification na mapapabilang sa alienable at disposable public lands. Kabilang sa mga ito ang Upper Gibraltar, Mines View, Happy Hollow, Luwakan Apugan at bahagi ng Atok Trail at Kias na sinakop ng mga mineral reservations sa bisa ng Proclamation No. 414 at Proclamation No. 572. Naaprobahan na rin ang panukala para sa segregasyon ng 13 barangay mula sa Camp John Hay. Nasa proseso naman ng pagsusog ang panukalang Baguio City Charter para sa tuwirang resolusyon ng boundary dispute nito sa bayan ng Tuba, Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand.